0: tulong diri nga tanan all. Abot ipasabot all members, tanang miyembro.
1: Adali raw na buhat na itong rules except
0: in general masabot na ni karon sa mga senador, labi na sa kato mga abogado nga may utang all. Pila man ay kabuk senador na to? Wa may wa man tay senador diri nga
1: naba diha gibutang all members present.
0: Oh, kada wala may gibutang diri nga all present members.
1: Wala no.
0: Of the Senate. No. Kundili all members kinahanglan nga sabton og nagpasabot nga mga miyembro kini nga legal nga kwalipikado makahimo sa paghusga. Anyway, i-twist na i-twist ni katro pang
1: ala. Diha na karon ang medyo slur nga inisurihan kay. Gwapo ang presentation niya, 1 2 og 3 nga mga isigutanan mga katro.
0: Debate ni kay
1: pero sa ang, conclusion manggod katro pang BRICS.
0: Kay ang ato magong intindi ani katro pang ala no. Ug moingon tag all members, tanang miyembro sa Senado is 24. Karon kay ang ihang hubad diri karon all members kinalan nga nagpasabot ni nga ang mga miyembrong legal kwalipikado nga makahimo paghusga. All members that are qualified siguro.
1: Qualified to vote.
0: Ambot iyang ipasabot. Pero mabasa ba po nato ni? Mo ni problema karon katro pang alan. Mabitaw na nga dunay tay makita diri karon. Lantaw na to ni iyang conclusion. Ang makapaminaw kuno lamang mao'y angay nga muhukom. So sa ato pa ang katong present lang.
1: So ay na magbot-bot diag hukom diag kay wala mong kabati.
0: Ang kato lang mga present lang nga mga senador mao lang sila makahukom.
1: Katong no? Appeals hearing.
0: So personal nga presensya sa tibok impeachment trial sumala nini nga posisyon. Dili optional kung ang tumong mao ang patas personal o konstitusyonal nga paghusga sa kaso. Kini manggood da katropang ala no. Dunay mga komentaryo ani nga atong ginalantaw karon. Argumento may kalambigitan ini mga position papers. Gumikan kay matag kuan manggood, matag present kini bang presentation
1: murag makumbinsi ka. Kay may kasla mo plastada ka mga istorya.
0: Matag manggood kini bang presentation sa labi na sa mga abogado kay pinahanay guna nila.
1: Bago
0: na ilang gina-studyuhan kato pang alam sa pila katuig nga pag hisgot may kalambigitan sa
1: pagprotektas wala palaod. Wala rin yung naay gamay nga analysis.
0: Now,
1: di man ta mga abogado.
0: Ang ato din ni karong argumento nga ginalantaw, no? Ginalantaw din ni karong pabor ba kini sa diha karon sa nakahatag ba kini kaayuhan sa kinibang desisyon or hukom sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
1: Kana diya, nang hinaot na diya, nga mabasa kini sa mga senator judges para makahuna-huna po daw sila.
0: Now, karon kay...
1: Ma-influensyahan po itong mga katropa nga barugan yun yung ilaha po ng mga konteksto mga katropang BRICS sa ilahang mga baruganan.
0: Ang ato manggo diri karon katropang alan, no? Dili ni maingon dayon nga otomatiko na diretso na dayon nato karon nga ingnon nga
1: jump up a conclusion
0: valid or invalid kining maong posisyon paper. Gumikan kay tanang butang ultimo period aning balaod
1: na ay meaning na
0: aning mga abogado kani mga exclamation point puros ni dunay mga meaning nila.
1: Ang example na katropang BRICS katong last year nga gidebatehan nila tong aura mismo, di ba? Immediate nga action tong una nga impeachment trial ni
0: Aung complaint 2025.
1: Nga dapat ura-urada. Nga lahi man dayong interpretation sa Korte Suprema sa ura-urada. Naglahi tong una-una sa mga senador. So dito ka sa Korte Suprema, mo tong nahulog nga tama ang katong unang argumento about sa pag-interpret ni Cayetano. But anyway, bitino nato sila mga katropa, may kalabutan niya.
0: Pero pagutan ang bulan ni katropang ala, no? Before tamo kuan, before tamo proceed sa SOH. Ang atong ibilin sa mga tao ani ba kung ang duna bay kung pananglit ka paminaw mo ani nga position paper na question ba ninyo karon ang seryosong constitutional question ba duna bay balaod duna bay na include ba ni dito sa tong constitution.
1: Wala man pud giribat din ha katrobang break sa position na paper nila nga pwede ra ni himuon nangutana lang na sila mga katropa nga kung ikaw absensya ka ikaduhan nilang posisyon, dili ka makabuto, kaya wala ka kadungog, wala ka diya sa aktual unsaon

0: media karon nga pamahayag ning katong upat gani ka mga kanhi nga mga Supreme Court justices. Apil mo dito si Davide. Karong adlaw mga tropa mosipot daw tong tulo, pero si Davide ningon nga dili ko kasipot kay medyo na ako'y medication dito siya kato, pero nagpagawas siya position paper niya. Nga pwede na basahon dito sa impeachment court. Pero nagpagawas siya ang daan mga tropa. Ugun sa'y version aning 2/3 votes, ha? Ito ang mabalik mga tropa ato na hatagan o pagdagan. Mabalik ta mga tropa after sa tuang SOH or The Secret of Health atong oras. Alas 8:06.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Don, saka maestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays.

0: o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zaphone Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zaphone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaphone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaphone Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Zaphone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: sweldo na lang eh. Pero short man ta pirmi.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting! Osa!
3: O, lagi pot. Sakto lang.
4: Pinawa!
3: Short man. Karon gani, nagunahon na asay dugang.
4: Pinawa!
3: Ito din mga tropa, ha? Welcome back sa ito nga programa nga Bulsay with Bricks of Flores pala manggiyapon gini. Pero ako rin, friend, magkadyan mga tropa, no? Kay kagay na, napresenta na itong isa ka position na paper man to, no? Sa mga law sentinels mga katropa, nga ang question is valid man. Makabuto ba nga wala man ka kakita o man ka kadungog, wa po ka, di po ka pwede maka-analyze o kinsay tama o sa pagpresentahay o ebidensya, wala man ka diha. And then unsabay dapat nga himuon karon mo ni pangutana, no? Rason na ba kini nga dili na mahimo ang 2/3? Kay wala siya diha. So mo ni magdesisyon gyud. Angay bang moboto o ibutang siya sa kanang abstain votes?
4: Pinawa!
3: Pero dili ni pwede magkapaubos mga katropa nga i-reduce nila ang 24 senators. Kaya ang set na lao na ito ni katropang Briggs sa karoon, ang ilang nona manggod nga, i-out sila as senator or i-out as makabuto? Lahi manggod ng i-out sila as senator, appeal sa number sa all members, i-out at sila as member or i-out sila as maka-participate sa votes. Automatic ang ilang boto diha is abstain or no vote.
5: Abstain kung i-continue kay Katropang Alan, no? Kay sa kasamtangan karon, sa kasamtangan ang ilang deliberation, ang ilang presentation of arguments is kinahanglan nga ma-follow ang konstitusyon. Nga 16 votes, no? 16
3: based on the article
5: of kining ginatawag nila og strict fixed standard of 16 votes. 2/3 of the entire 24 members of Senate body. So in short, kining sa argumento ni Davide pod ni former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, nangyo siya nga hard 16 requirement. So yung kag-hard 16 requirement, di na niya siya ma-utro. No? So, fixed na. Pag isa'y strict, fixed standard of 16 votes.
3: Oh, ibutang na to, nga wala mo kung nag-anticipate niya nga na ay mga senador, karon din yung mga priso. So, karon kaya nga priso na yung uban mga senador, doon yung mga kaso, uban yung abroad na.
5: Hindi, karon, muna karon ang debate diha karon katropang Alan. Kay, wala diha karon nga mga senador, wala karon ilang presence, diha karon sa plenary, while nag-discuss, nagpresenta, nag-evaluate, no? Sa kinibang ginatawag na mga evidences, wa sila diha, makabuto ba ni? Muna yung pangutana nila karon.
3: Dapat nga arguhan. Dili ka i-reduce nila ang 16 to 11.
5: Na dili mo sunod karon ang argumento hangyo ni ang prayer ni ano ni Attorney Salvador Sal Panilo. Na nagingon siya nga trabaho naman ni sa senador. Trabaho ni sa mga Senate judges nga pwede man nila ning i-require, mag-request, maghimo sila karon og resolution requiring all absent senators to be present. Oh. Nga dapat ang kato mga na priso i-allow sila nga mo participate sa kinibang argumento. I-allow sila. Kay trabaho ni karon sa tuang mga sa tuang mga senador katropang Alan. Na og dili Uy, mahimo so, din karon standard yun yung kwan.
3: Unsaon ka na nila karon, no? Maghimo sila ka na ganing rules na po.
5: Di mong sa constitutional mandate hinoon ko tropang Alan, no? Gitugutan nga ang masinador lagi ko, no? Ang Senate Impeachment Court, makahimo sila og hukom, makahimo sila og desisyon, diha karon sa...
3: Pero dili sila mag-rewrite.
5: Pero dili pwedeng marirewrite ang konstitusyon.
3: Kay kung magrewrite sila na'y constitutional crisis nila karon.
5: Kaya rewrite nila karon ang konstitusyon sa may pasabot ani katropang Alan nga pwede ra di ang atong konstitusyon hulipan di karon sa Senado. Pag ang pamaagi di karon katropang Alan pananglitan do natay propose na amendment sa atong konstitusyon. Kinahanglan sa gidi ita nga magfile tag impeachment complaint against sa impeachable official kana. Para nga ma-question kining naisigutan nga balaod.
3: So kana karon ang ilahang burden no. Muna sila mismo nakita
5: ang gikadlukan mangud karon sa
3: pipilang
5: oh gikadlukan mangud karon sa mga luminaries katropang Alan ba nga mamahimo ning president.
3: Ayan.
5: No nga pananglit ilang i-rewrite ang atong constitution. Ang mosunod ani katropang Alan, ikaw mamahimo kang presidente, himuan ka og impeachment complaint.
3: Eh di kana akong gamiton.
5: Dayon na
3: numbers game ra dani.
5: Oh, i-rewrite din ako ang konstitusyon kay pwede man di ay.
3: Pwede ka di makapang-influence diha.
5: Pwede ra man di ay.
3: Okay, ako amo ning naa diri sa majority, dapat molihok na majority kamo ning trabaho.
5: Mo ni dili gisunod karon ni nakita nato diri karon nga ginasunod ni Davide ni former Chief Justice sa Hilario Davide sa Article 11 Section 36 sa tuang 87 konstitusyon nagingon nga dili ma-convict ang impeach official kung walay concurrence sa two-thirds of all members of the Senate. Unsa may but pasabot aning concurrence? Pagtugot kana bang pagtamod no? Pagsugot sa katong mga tanan miyembro sa two-thirds vote sa miyembro sa Senado. Halimbawa,
3: tanan ha, all members.
5: All members ni. Mayon tag concurrence karon pagtugot sa two-thirds of all members of the Senate. Sa 24 ka mga sa member Senate kana kasagarang gihubad hubaron kini siya karon sa 16 ka mga boto. Oh, balaod may nag-define
3: na ni. So, direkta gyud siya sa 16.
5: Oh, 16 gyud
3: siya. What if diha karon kay pila na lang ka senador ang nabilin diha? 21?
5: 20. 20 na lang.
3: Ah, 20 na lang. 20. Kay asa naman tong upat?
5: Kay ang tulo priso. Gi incarcerated ni sila. Si Senator
3: Jinggoy,
5: Senator Marcolita og katong si Senator Bato de la Rosa.
3: Si Bato.
5: Wanted.
3: Wanted
5: ang ilang termino. Kay dunay warrant of arrest from ICC.
3: Oh.
5: Ika-upat si Senator Lorin Ligarda.
3: Si Lorin Ligarda din nakatong balik to.
5: Tuwa pa man daw ni Gia, tuwa pa man nila karon dito sa kuan, sa France.
3: Eh, ibutang na to nung Lorin Ligarda, so tagabalo sa status ato eh. Pwede itong mabalik
5: rin, buboto lang. Ano ni mo katulang giunhan na nila karon o kinibang, unhan nila ni argumento karon.
3: So 20 na lang?
5: Ang kining, kung ang nakasugod na, unya, tapos tuwa karon sa gawa sa nasun, makabuto ba?
3: Nakasugod man si Loren.
5: Oh, kung naasa
3: man siya.
5: Kung naasa sa gawa sa nasod, makabuto ba siya?
3: Kay dili siya makabuto kay wala siya sa yutang natawhan, yutang kabilin.
5: No. Di ay mga legal nga mga pangutana. Kini bang ginatawag nga all members ba nagpasabot sa tanang 24 ka constitutional seats? Bisan adunay miyembro nga dili makaparticipate? O ang members nga nahimong basihan sa constitutional vote kinahanglan katong legal nga makahimo sa pag-exercise sa judicial function sa impeachment court.
3: So akong nibalaan daya katurubang Briggs no, mao po ni gisulti ni kaning attorney katong Bato no. Ato ang nahinabi diri
5: Raymond Bato.
3: Raymond Bato. Ningon siya nga dili gyud na siya mausab. Not until nga dili na makonsider nga senador ang usa ka miyembro sa Senado. Buti pasabot na expel na siya ba? So dili na siya binded
5: natanggal.
3: Na nga balaod. Natanggal na siya.
5: So
3: dili na siya binded na nga balaod. Kaya di naman siya senador. Di naman siya recognized. Di pa mahitabo nga malessen ang number sa 24. So karon ang pangutana, tanggal na ba rin si Bato? Tanggal na ba rin si Jinggoy? Tanggal na ba rin si Marcolita nga hapit na ba ito magkagawas to kay nakabayad-bayad na sa kaniganing amurag na makakuan daw, makapiansa daw.
5: So kay kung makapiansa si Marcolita, possible nga makapiansa po si Jinggoy.
3: Possible. Si kay bugat-bugat na ba ito ila? Plunder na ba?
5: Kay kini, kuha man ni Katropang Alan ba? Kana bang akusasyon pa lang nga, wala gi mga evidence pa nga bugat.
3: Ang gusto diha nila manggod nga basin og kanang magduso sila og kanang rules na pud karon nga pwede makaboto bisag online.
5: Pinawa.
3: Online votes ba?
5: Magdepende lagi na sa ila Katropang Alan. Mao na ginaingon lagi ni Attorney Salvador Panilo nga ang kabubuton karon sa Senado may maghukom, no? Mm. Pwede nilang i-require karon ang mga senador nga wala diha nga mo present.
3: Pero dili nila pwede ilhon i-declare nga dili na mga senador ni mga okay. Membro o colleagues nila.
5: Kaya na-prison ni sila, wala pa man sila na-convicto.
3: Wala pa man na-convicto.
5: Di pa man sila convicted. So, dili pa sila delisted karon sa numbers of the Senate. Mm-hmm. Kaya kasamtangan na present pa ang ilahang membership.
3: Mm-hmm.
5: Oh. Now, sa itong pangutan na kanina, nga all members ba nagpasabot ng tanang 24, kanang 24 ka ma-constitutional sets, bisan o ganun ay membro nga dili maka-participar or maka-participate, o ang members nga mamahimong basihan sa constitutional vote, kinahanglan ka itong legal lamang nga makahimo sa pag-exercise sa ilang judicial function sa impeachment court.
3: Tumbag
5: dili karong katropang Alan, ang impeachment dili ni ordinaryong legislative voting lamang. Sa gayon nga ang Senado mulingkod isip impeachment court, ang mga senador nagalihok kuno isip judges. Busa ang argumento mamahimong ipangutana, makatarunganon ba nga ang usa ka senador nga wala makadungog sa proceeding, wala makasaksi sa ebidensya o dili physically legal nga makaparticipate, i-appeal gihapon sa mathematical denominator sa conviction.
3: Sa ako ano, it would be unfair kung ingon ta og makatarunganon. Wala sila kadungog.
5: Wala sila kadungog.
3: So
5: burden ni karon sa tuwa sa liderato sa judiciary function sa impeachment court.
3: Pero unfair po sila ha kung dili sila ilhon nga membro.
2: Bullseye.
3: So ani makumbikto.
5: Duha na ka argumento karon nga puros unfair, no? Unfair kung dunggo na to sila, papilo na to sila, nga wa sila nakabati.
3: Wa sila ka...
5: Pahukmo na to sila sa hukom nga wa man nila nabati eh.
3: Wa ka eskwila.
5: Pag-graduito na to ni nga wa ka grade 1.
3: Absent.
5: Wa ka grade 2. Absent. Unya, ikaduha, unfair po kung...
3: Di sila ilhon nga estudyante.
5: Di sila ilhon nga estudyante.
3: Enrolled man sila.
5: Oh, enrolled man. Nakabayad man sila tuition fee.
3: Wala sila sulod-sulod.
5: Kagipan nga sila sa... Doon na rin barrier na nagbabag sila hakaroon nga di sila maka...
3: Kana, mo na yung kalibuga nila ron.
5: Dili kinisettled... Actually, katropang Alan, dili ni settled nga argumento eh. Kaya, itong ginapangita din ni Karon, kanang ginatugot nyo sa itong konstitusyon.
3: Kana.
5: Kaya, may yung tag-usbo nila Karon ang 16 into 13, di na pwede.
3: Nato pa, gidenounce nila itong ubang na mga membro.
5: Kung usbo nila ni, they are rewriting the constitutional mandate
3: para dili sila makahunahon nag-ingunana katropang breaks. Paspasan nilang sultian sa digang bayan nga, oy, paspasin nag-decide din ha, guilty.
4: Pinawang!
3: Yan karon kay, naglangay-langay, punis na si Markulitag Jinggoy. Yan lang nga ha, ato sa langay ngayon eh, kay kulita pag-awson na ni, at least upatang mahukmi.
5: Tiwaso na to katropang Alan. Dili pa man to settled rule, no, nga absent senators automatic nga i-exclude sila.
3: Kana.
5: No? Ang absent nga mga senador i-exclude sa to pa dili i-appeal.
3: Dili ilakip, dili i-appeal.
5: Oh, dili ilakip sa proceedings o butuhan.
3: Way labot sa gitingon ni David kan mga concurrence nila, no. Way labot.
5: Now, ang constitution mismo nagagamit kini sa pulong nga timan-an na to ni ha. Ang constitution mismo nagagamit sa pulong nga 2/3 of all the members of the Senate. Mao ni atong ipasilsil gyud sa atong kalibutan kanunay.
3: All members laba, all the members.
5: Two-thirds of all members of the Senate.
3: Okay, kung mas bugat tong all the members eh. Kaya wa na yung lain ba?
5: Of all the members of the Senate. Mao nga adunay ligon nga kontra argumento ni karon nga 16 votes gihapon ang constitutional thresholds. There
3: dili,
5: you are.
3: Dili mausab.
5: Ang kasamtangang debate mismo naglibot nini nga eksaktong isyu. Mao ni sa karon ang ato ang ginalantaw nga dili gid siya pwede nga mautro katropang Alan.
3: Ang number.
5: Ang number. This size is this size na. This size is dili ni siya pwedeng i-bend nimo into 15 or 13.
3: So, ibutang na lang nato sila dito sa cannot vote.
5: Kung magbendalo ta.
3: Cannot
5: vote. Kung sundo na to karon ang founder chairman sa Bendalo.
3: Unya kung moingon ni pasultian si Marcolita, ngano di ay ang sandingan bayan nagbawal ba sa mua diri magtan-aw mi cellphone?
4: Pinoa.
3: Magtan-aw mi YouTube.
5: Na kung ila ginang ipamugos ka trobang Alan, Supreme Court na karon amo intervene ani dapat.
3: Mao man to gisulti ni presiding judge no kung dunay mo question aning 2/3 votes it would be ang Supreme Court na dapat.
5: Ang Supreme masulti. Court na mismo ang mapasiugda nga ang due process o fairness applicable sa impeachment process.
3: Eh, na naman sila taga-Supreme Court.
5: Okay.
3: Hindi naman si presiding judge nga, ang Supreme Court, litong kanhi nga taga-Supreme Court.
4: Pinawa!
3: Kaya ang manipot karon ang mga kanhi, mga taga-Supreme Court, mga bias.
5: Na para ba ni Kwani? Doon na para ba applicable impeachment process ani sa 2025 ruling? Ani ni bahin sa unang impeachment complaint batok sa VP, ni VP Sara Duterte katropangalan. Gi-emphasize sa court ba nga ang due process protection sa impeachment proceedings.
3: Tama.
5: Oh, so dunay ni
3: naka katong sa ruling to ha sa Supreme Court katong sa 2025 nga unang impeachment complaint.
5: Gi-basura ba ito kani ato katropangalan
3: kay basura kay shortcut man.
5: Oh, kaning shortcut tapos sa galutod-lutod ang mga ang complaints. Grabe mo.
3: Sapaw-sapaw.
5: Sa kasuko siguro to nila ni Vice President Sara Duterte, ba mo file ko, suko pa ning isa file po ko.
3: Oh, nya, bisag wala na ko nagsinabot ko sila.
5: Unya naginugok po lang katropang Alan ang House of the Representative. Ginadawat po sa mga upoy.
3: Ay, pagto magunila og kanang okay ra ni.
4: Pinawa.
5: Mas dili daghan kay para klaro.
3: Mas bugat nung daghan.
5: Sa man ning matawa na mura magkaroon pa na tao katropang Alan no nga only a year in a year usa lang ka impeachment complaint ang ipasaka batok nga to sa impeachable official.
3: Kaya ilaha magod historical magod ni dapat sa MOA mo carry ang kaning pangalan no.
5: Imo man nila ino katropang Alan nga kana bang sama sa sulti panultihon katropang Alan bang mas maayo ning daghan kaysa kulang.
3: Kaysa kulang. Mas maayong sobra kaysa kulang. Mas maayong ganang sakto ra kaysa wa.
4: Pinawa.
3: Sige, ayan yung mga katropa. Una na matapos na yung mga tropa, mag-break sa taha. Nain nagsulti din yung mga tropa, kung cannot vote sila si Marcolita, Estrada, Jinggoy o De La Rosa, still ma-consider daw dapat ni nga abstain. So abstain is neither yes or no, but it cannot be counted as yes for conviction. And for acquittal nor for acquittal. Buti pa sa bot wala ni sila pero appeal sila sa number sa 24.
5: Dili. Ang atuan na lang shortcut na lang nato na appeal is plano.
3: Appeal is plano. Bahala ka na namayabas.
5: Bahala ring abstain na ni sigurado na ni murabag na pursi na nila katropang Alan ba ang
3: wala, ko, lisod,
5: kung sa weather pa na forecast na nila katropang Alan ang posibilidad nga mahitabo.
3: Lisod katropang Briggs kay ningon diri ningon si Davidia kung 23 na lang need lamang og 7 votes to acquit. Kung 23. 7 votes to acquit. Nya pila man ning nabilin diri karon nga for acquittal. Padilla number 1. Go, number 2. Duha ka mga kaitano, upat na. Duha ka mga bilyar, upat, lima, unom na.
5: Unom.
3: Marcos Aime.
5: Pito.
3: Si Ligardag Estrada JB, nalista man din mga gatropa.
5: Wala na.
3: Wala na. Estrada JB nga, kung ano?
5: Wala na, lista na sila. Sabi ni mo, si kanong katropang Alan, no, kaning kinibitang mga senador karon, lisod pa din mo pabasahon. Ang ilahang, kuan ba, kay og mo concentrate day ka sa kuno sa kinibang murabag pabor karon sa defense posibleng initan ka ang kinibang kainit karon sa kitchen naada sa imo
3: ha magtutok sa imo ikaw di mapaso ano. Anyway mga katropa no kay kagahapon ra ba no sa impeachment trial doon sila ikanaganing surprise witness
4: pinawa
3: taga sa Digambayan. Presiding judge sa Sinigang Bayan si Madam Tang. Ako believe ko ni joke no the time kay yun napalusot gyud to nga makastorya si Tang. Pero at least nagingon sila nga what will abot sa kining mga statement what will abot sa kining mga argumento nga gikinahanglan sa impeachment court mga katruwa. Pero ang buot nga ipalutaw ni joke no dito nga at least man lamang makakuha siya og attention ngadto sa publiko. Kuan ba, mind conditioning ba? Og appeal pod ang kato mga dili mga abogado nga mga senador nga makaingon sila, tama no? Kining mangilad ka sa gobyerno, priso man jud ka.
4: Pinawa.
3: Kini di ang ka magdeklara og kaning mga ill-gotten wealth, priso man jud ka bisag gamay lang. So kadto mga tropa nakulbaan ko ato kay nganaw si Jokno ang iyaha ato retsada tanan. Dili lang kay Indesara Duterte, apil na to mga senator judges nga mga ipokrito.
4: Pinawa.
3: Anyway mga tropa, balik na mga tropa, humalaman sa mga pipila ka mga reminders ato nga master control. Alas 8:28.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa-

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: of a kind. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
3: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
4: Alright, mga katropa, mayong buntag once again. Una kita mga hatag o pagtagad, mga katropa, sa inyo pong mga mensahe. Sabay ulahi diya ang naka-greet na to, katropa nga BRICS. Tira ko makita nga to ang kuan, ha? Mga taon na ko niya to ang kuan. Nag-stricto niya ako ang cellphone, ani karon. Naabatay wifi, no? Dari? Ano? Wala nga kung kuan. Load, pag-load-load na po doy.
5: Ano
4: din globo? Pag-load-load po doy. Nagka-mobile dito. Mga niya ko.
6: Ay, mga misis diri karon si Sir Tristan White Gulay. Good morning, boys. Si Ma'am Lia Manalaysay, ingon siya, gahapon, yesterday, impeachment, heated exchanges, tough questions, big debates. It is real accountability. Suma pa niya. Or just political games. Everyone's watching sa Let's Stay Inform, stay fair, and speak out, your voice matters. Si Ma'am Lea Manalaysay ni.
4: May buntag ni Ma'am Lea.
6: Si Ma'am, si Sir Rinaldo Dizon, good morning, Sir Alan.
4: May buntag ni Sir Rinaldo.
6: Si Steven Thomas Chong, watching live from Butuan, mga katropa. Good morning ka mga taga Butuan. Mga, kuha naman ni Diri. Kuya ni mga taga Butuan, baka ay Solid Duterte po ni Lugaraha ba, no?
4: Sa Butuan City.
6: Oh, Butuan City. Si Joseph Lumarda, good morning katropa from Mitsubishi Buhangin Team Logistics.
4: Logistics. Naay mga sale ng mga sakyanan diya sa Mitsubishi.
6: Wala, tagkuan na diya, tag 5-5 lang. Kanang 5 lang Triton, 5 lang, 5, 5.
4: Ako, ginahanglang kong sakyanan ron, kay mamasero ng taan ni Katropang Bricks.
6: Ano, 5 na, kasunod yung silupin, Katropang Alan. Nagang kay Gibitas, Bangkiruan. Pedrito Purul, watching from Mansasa, Tagbilaran City.
4: May buntag.
6: Mga taga-Buhol, ha? May buntag kaninyong tanan diha, mga... mga sano ug sana.
4: May buntag po dito, naminaw diri nato si amoning kauban dati sa ABS-CBN, no, si Francis Magbanwa. Good morning.
5: Good morning.
4: Bansa mo ang dating ang kameraman si Biniboy Angchay.
5: Good morning.
4: Mo ni mga katropa nga mga kasangkayan ni karon diha sa Minda.
5: Good morning.
6: Buntag kaninyo dati si Sir Leo Magno.
4: Leo Magno, ha?
6: Ato ang Minda cheer.
4: Oh, bili po ko ana ni Sir Leo Magno diha kay naabsorb ni mga batos ni Agusta.
5: Good morning.
4: Okay, non-partisan ni sila. Non-partisan.
6: Mga si Brian na Vincent Biro, mayong buntag, katropang Alan, katropang Bricks, kuyaw kayo ni Attorney Binluan, simple lang, muraga, istorya-istorya lang, pero makabukog pag mupa sinhit. Ta istorya mo pasirit siguro ng istorya.
4: Daghan ko nga ilhan diri mga katropa nga taga Davao City nga nakita nako ba nga pabor sa impeachment kay nagreact sila sa kining actuation o way of questioning ni Binluan nga to kang tang. Kita ni mga pastusan. Pinoy tahod sa usa ka babae. Pero natingala ko nga wala magreact panahon nga gitawag ni Erwin Tulfo ba to si Rafi Tulfo nga stupid
2: pinoan
4: nya babae ra batong
6: ani man kay pabor man to sila klaro man to
4: lagi
6: so, man to si Garin si Deputy Speaker Garin.
4: Anyway, depende lang na sa kung asa magapabor mga tropa. So may buntag
6: ang iyang comment nag-comment siya may kilambigitan sa kanaba mura bag disrespectful kayo sa mga babae kining si Attorney Mark Binluan ingan pa niya inadayag niya nga kini si Attorney Mark Binluan bright man kining abogado ni ganahan daw siya pero di daw niya ma-expect nga kagahapon kuno di daw niya ma-daig ang ginahimo ni Attorney Binluan
4: ayon. Oo. Una ta magatapos mga katropa ha, makajut lang katropang Bricks no, nagipadala diri si Sir Francis. May kalabutan ni mga katropa nga uyon ang kadaghanan diri about aning kadumdum ka katropang Bricks atong nalunod nga barko. Nasunog I mean no.
6: Diri sa may Palawan.
4: Daghan di karon dito mga katropa ang pasahero nga wala dito sa manifesto.
6: Alaka,
4: mo ni lisod mga katropa. Onya sa report diri karon mga katropa
6: no. Ano wala man sa manipisto nga stricto makaina diha sa sa Coast Guard katropang Alan.
4: Mao lagi na diha pa lang sa sugod sa pagsakay mga katropa uban siguro ni shortcut na ba.
6: Kini ganing kuan gani okay ni diri gani sa Davao kung ato ka nang tabok ani ka kanang mutabok kag samal. Gina-inspeksyon magani na sa mga taga Coast Guard.
4: Ako magilty ko diha usahay mga katropa kay moingon og gala pirma mo diha usay ra ba tapulan ta mo sulat. Kadungdung ka tong itabok ta ningon ko nga ikaw na lang mar mo yung sulat ya man. Otro po tapulan. So importante gyud na no pero gipost mo diri ni Escudero digitize si travel records anyang gipost no to avoid crisis info gaps. Okay, daghan dai karon mga natingala man gud ta mga tropa katong MV June Aster nga abi natog 50 lang ang namising sobra gatos pa man di ay. Kaduha ta ni natabo mga katropa.
6: Ya, pila ka buk patay ato si 28 no.
4: Oh, nanaghan unya ang declare dito sa manifesto mga katropa wa gani kaabot og 200. Unya karon gidudahan nga niabot kinig 300 o 400 kuno matud pa ang sakay. Parihatong dito sa Zamboanga ba to? Ang katong wala pod sa manifesto tong kasagaran nga nangamatay. Mo nang dili ma account o kini na missing ni naapa man di ay daghan mga patay nga wala sa manifesto.
6: So patingala ko katropang Alan ba nganong barko masunog nga naman galutaw man as tubig ba no?
4: Mito. Kana siguro sa engine ba na, kasagaran ko din na, kami na mi sa firefighting ato mga katropa nga subject ba. Dito mi sa Surigao katropang Bricks, gisunog tong barko-barko dito nga siminto. Sunog, kung saan na mo pag-survive?
2: Pinoang!
4: Listen din na kayo mga katropa, kay mamatay ka sa aso. Dili ang kalayo, kundi aso. Ang una mo makapatay, ang una makapatay pag-sunog, masuffocate ka. Munang di nakakalihok, di nakakahimog, unsay dapat yung manghimoon, muna ang resulta. So ang trahedya matupad sa MV, June Aster, nagpakita lamang kung naman ito pag-inig importansya, nga tukma gyud nga naa gyud dapat passenger manifest no, kay labi na panahon sa kining emerensiya. So ang kining giduso kuno mato pa ni Senador Chis Escudero ang kining paspas nga nationwide rollout sa digital passenger manifest aron nga real time nga mahibaw-an kung kinsa og pila ang sakay sa barko. Pero dili lang unta digital record sa katuang solution ani mga katropa nga pangitao nato ha. Kinahanglan sab nato ani mga katropa nga kanang strict jud kanang pag-inspect jud sa barko ba. Mm. Nga about anang fire safety, kapasidad sa pasahero, training sa mga crew. Dili dapat na nga human og naisikutan nga trahedya na hitabo na. Nya diha pa ta magunahon na mga katropa pangitao nato kinsa tong mga nangamatay. Lang unta moabot sa punto ang safety unta dapat sa sugod pa lang moy ato ang gusto nga kining i-implement total kompleto man nag training diha mga katropa unta supposedly no ang ato ang mga crew din ha. So kung digitalized o digitized manifest ang atong gikinahanglan
6: mas nindot na kay pwede ra nimo makita sa kuan pa in public pwede
4: oo nya tapos dali ra makapangita og kanang ikaw naristro bagagwa. So importante na sa ato sa maritime mga katropa ako na, oh, na
6: unsa ang mga patakaran nga gipatuman sa kinibang air transport? Maupod sa sea transport katropang alan.
4: Mao lagi pod kasagara mangod katropa basta sa sea transport sea transport daghan kayo mga apan-apan. Sa mga Pinoy mga katropa tapulan tamulisa sa tong pangalan nga safety man ato na.
2: Pinoy.
4: Katong sa nahitabo atong nakaka-cover ba mo atong nahulog ang eroplano diri sa Samal katropang BRICS.
6: Sa kamudmud, sityo kamudmud.
4: Kay kung wa lang unta na lista tong atong amigo dito mga katropa ang iyang pangalan dito, di ta na siya makadawat mga katropa o kanaganing
6: million.
4: Tawag mo to sa kaso. Nagpasalamat siya nga nalista yung pangalan nito, balag buhi pa siya.
2: Pinawa!
4: Hindi lang ako mag-sultig tail.
2: Pinawa!
6: Mag-sultig tail. Maligyan mag-ticket.
2: Pinawa!
6: Hindi na bulabog yun sa naghatag sa ticket. Ikaw, pamaligya din mo na akong mga ticket, ginigusyo ni mo.
4: Ako gimingaw ko ni Kwan, ni Sir Ben, dili si Tisur na, katong Ben nga isa.
6: Ipo si Ben Tipait.
4: Dili si Ben Tipait, itong journalist nga.
6: Si Pari Ben Tipait. Pare, mayang buntag ni mo na pare.
4: Kaya kung magkita doon sila atong ginganlan o kapitan, muana doon siya katrobang BRICS.
2: Pinawa!
4: Nga naman, sir. Ina ka. Alangan napil naman ay ang pangalan dito sa sa Memorial Park.
2: Pinawa!
6: Gush! Gush! Gusti!
4: Kung ano ito mga katropa, muna importante nga malista yun yung pangalan. Hindi ay mabutang sa manifesto. Anyway mga katropa, huwag malalang pohon si Ro atong Tagano-Bagdagan. Uba na ito mga tupiko mga katropa. Kining karong adlaw katropa ang BRICS sa tanga na ito ni mga katropa. Maka-live usap kita sa impeachment trial. Kay basing madayon ha, wa pa iklaro, pero basing madayon karong adlaw ang upat ka mga, si tawag ito nila? Friends of the court? Kanang natoy Latin ato curie sa to
6: dunay pagpronounce na nila amici curie og amike
4: amike or amici curie
6: curie
4: basta friends of the court na lang diretso sa mga katropa. Nag-ingon na si David Ding magpadala lang siya giyahang position letter pero di siya kasipot in person kay tungkol siya ang medical status niya karong mga katropa. Nagpa-kwan siya, nagpa-medication na, tigula naman to si David Mangod, no? Pero kinintulo ka mga senador, manipot daw. O niya, nagpadungog-dungog ng daan ni si Carpio, yung i-appel po ko ninyo.
2: Pinawa!
4: Yo, dili ka po ni Carpio kay nagkakikag-kuminto si Gawas.
6: Doon na po siya ginapagula nga kung ano, doon na po yung ginapagula siya nga memorandum position. Kay nadungog man niya dito sa Senado nga magmemorandum lang si ano si Senator si former Chief Justice sa Davide. Siya nagpagula po siya.
4: Ah, nagpagula siya memorandum.
6: Gi-copy-paste po nako.
4: Ah, okay. Ug mapahon mga tropa ato ni Mas Siren karon unsay dagan karon ani mga tropa sa Senate impeachment court karon mapanahon na sa mga challenge sa mga numbering nga natuki gagay na pa wala man tay oras sa ngalan na lamang sa Greenbook ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Bricks Flores na magbili kayo sa kamay buntag. Dalaygon ang Diyos Davao. God bless Philippines, ugmoingon. Kamaturan
4: ang sandigan.
7: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!

0: Paklarek sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Isaman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, wala gibaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula parihan.

0: nasusubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:09 na sa kabuntagon.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Davao Mindanao tibuok Pilipinas kutob sa maabot nito pagsibyaning mga oras sa mga higala maayong adlaw kaninyo mga katropa. Welcome mga higala dinhi sa absalaing hugna sa lain at pud nga adlaw sa tumpag panaguban-uban sa programa nga Sentro. Sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa uga katropang Juvet Espanyol mga higala ako gihapon yung makauban ning mga oras sa katropang Marvin Ebano. Banuban ta mga higala hagikan alas 9 ning takna sa kabuntagon hangtod alas 10. Kay nanapoy lain na sab nga hugna pod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara absuelto o convictado. The impeachment coverage. Sentro.
0: Yan mga katropa, ito ng atangan mga higala ha kung unsa na pod kaya ang mga ipangpresenta. O baka ha ipangdepensa mga katropa. Both kana sa depensa ni Vice President Sara Duterte o sa prosekusyon mga higala.
1: Sentro.
0: And by the way mga katropa, ning adlaw kitang

0: Martes. Ah, kumusta man ato mga kaigsuunan karon labi na sa mga padayong nga nagabiyahe. Ah, mga katropa ha. Oy, naaday ni ambak na yung schedule mga higala. Yan mga katropa, by the way, sa mga kaigsuunan din has gilang at tangin ninyo kay karong adlawa. At least madayon ng impeachment trial mga katropa, impeachment proceeding. Okay, subala pa sa impormasyon na ni gibali ibalhin hangtod ka or karong alas 4 sa hapon ang impeachment trial mga katropa. No, nga lang, sige lang mga igala, namang yun na ang kalibutan. The world is circle and the ball is rolling. Anag yun na mga katropa. Well, anyways, itong mga kaigsuunan nga naminaw karon asa mga kamunay-mutang mga igala, kaya pa ba sa bulsa mga katropa?
1: Sentro.
0: Labi na ning adlaw nga Martes mga higala hinoon. Oy, hinoon mga katropa, kumusta man ato ang sitwasyon sa presyo sa mga produktong lana mga katropa? Oy, kaya pa ba naabay? Mas dako ba ang kinibitaw gikunhod karon nga presyo sa atong produktong lana mga katropa? O baka ha, mga higala bisa na ay gios-os mga katropa pero manay sa ikanapulo nga adjustment sa presyo sa produktong lana. Oy, ikapito, butang na to, ikapito ang oil price increase. Pero katulo lang nga bahin ni ini ang oil price decrease.
1: Sentro.
0: Maunay kamatuuran mga katropa. Sumana sa itong mga kaigsuunan ha, nga padayon nga nagakonsumo o gasolina, ilabi na sa itong mga kaigsuunan. No, tanawa lagi ha. Dara mga katropa. Oy, namali na digtan. Dara. So let's tuyok na pong kalibutan mga katropa. Na mga igala ha. Alas 10. Dayon di ay daw. Sa mga yun na katropang Marvin. Ana yun na mga katropa pag ang imong gipamahaw kape og biskwit ha. Ana, mana focus lang ha. Ayan mga katropa, kumusta man kamo sa inyong mga nimutangan karon alas sa itong mga kaigsuunan. Nga buot mo padangat sa inyong mga komento, reaksyon, mga mensahe. Ipadangat kini sa ato ang text line number 0969-333-0537. Akong usbon sa ato mga texters din ha. Ang naminaw sa ilang mga radyo kay hinelaging signal na ato touchscreen mga katropa pan gumikan kay layo po ang ilahang area daw nagproblemag signal. Na atood wifi vendor sa ilang mga silingan pero pertipong daghan ang nagamit. O na maglisod usahay mga katropa sa signal, dili kayo makaview, makakita sa lamurok o mga dibas-dabas na panagwes yung mga katropa. Ayan mga katropa, i-message lamang kita din sa 0969-2-3-0-5-3-7. Samtang sa itong makaigsuunan nga always nagagamit o Facebook mga katropa. Padangat ka na din ang inyong mga komento reaksyon sa itong Facebook Live karon XFM Davao Katropa Digital mga higala. Makita sab kita mga katropa og madunggan sa Sentro Media Page ug sa ito ang YouTube channel mga higala, ang Davao Katropa. Ayan mga higala ha. Ting adlaw nga Martes mga katropa, good morning dai sa itong mga kaigsuunan nga nagpadayag na sila mga mensahe. Ma'am Nita Valderosa, good morning. Og sa uban pa nato makaigsuunan, Ma'am Ana Inson og si Ma'am Alma Abarido, good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Ato programa gipilihan kini sa mga produkto nga gama og tatak, yes to health mga katropa. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil. Og ato ang Zanton Gold Coffee Mix. Sa itong mga kaigsuunan nga nagapangapi, nagmahaw na ning mga oras sa mga igala, hala ayaw kalimot ha. Iparis kini ato ang healthy nga kape, atong Zanton Gold Coffee Mix, o baka ato ang Zanton Plus Coffee Mix, or ang ato ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Again, ato sa pahinumdum sa gyapon sa matag-adlaw, siguraduha nga ang tanan ninyong mga gina-intake sa inyong panglawas, or bisan sa atong panglawas. Dapat siguraduhon nato mga katropa nga makahatag kinig ikaayo no, sa ato mismo nga kalawasan, dili lamang igo lamang taman sa satisfaction apan labi na sa pagsiguro nga healthy kini alang sa ato ang panglawas ug at makatabang pud kini mga katropa nga malikay kita sa nagkadaiyang nga mga balatiya.
1: Sentro.
0: Itatamag lang ay mga katropa alas 9:17 na ato nang ambaka ng ato ang sentro sa balita.
1: Sentro sa balita.
0: sato ang sentro sa balita, mga katropa. Unanghan ay sato ang sentro sa balita, mga higala. Mi pagawas ang Commission on Elections kun COMELEC sa partial ug unofficial results sa BARM parliamentary elections alas 5:29 ning buntaga, mga katropa, adlaw nga Martes. Base sa datos, miabot na sa 97.91% ang election returns ang naproseso na gikan kana sa nagkadaiyang polling precincts sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Nagpadayon sa pagkakaroon ang canvassing o validation sa mga resulta, samtang gihulat pa ang katapusang transmission gikan sa ubang polling areas nga wala pa makahuman sa ilang proseso. Dilauman, mga katropa, nga musunod ang opisyal nga proklamasyon sa mga mudaog. Human makumpleto ang tanan nga kinahanglanong election procedures o verification sa COMELEC.
1: Sentro sa balita.
0: Sa pikasbahin, mga katropa, gisugdan na sab ning buntaga ning buntag adlaw nga Martes sa COMELEC ang pag-apod-apod sa mga reprinted ballots o subling giprinta nga mga balota ngadto sa Maluso, Basilan aron ipadayon ang naputol nga proseso sa BARM elections. Gihimo ang maunglakang human madiskubrihan sa mga otoridad nga adunay mga pre-shaded ballots nga unang naabot sa lugar hinungdan sa paghunong sa eleksyon sa maong munisipyo. Gipasalig sa COMELEC nga gisusi pag-ayo ang mga bag-ong balota aron masiguro ang integridad ug kredibilidad sa proseso sa pagboto. Padayon usab ang monitoring sa mga election officials aron malikayan ang susamang problema ug masiguro nga matagbutante makagamit sa hustong balota.
1: Sentro sa balita.
0: Alas 9:19 na sa buntag, mga katropa. Dugang hanig sa tong sentro sa balita ning orasa. Gibalhi na sa kustudiya sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas si kanhi House Speaker Martin Romualdez suman kini miabot sa detention facility alas 10:49 kagabi, mga igala. Gihimo ang pagbalhin subay sa mando sa Sandigan Bayan human sa medical assessment kay gihimo sa mga doktor sa UP Philippine General Hospital. Sumala sa finding sa medical team, mahimo nang ma-discharge si Romualdez gikan sa ospital ug ibalhin ngadto sa pasilidad diin siya magpabilin samtang nag-atubang sa mga legal nga proseso. Padayon nga ginabantayan sa mga otoridad ang kahimtang sa kanhi opisyal ug gisiguro nga masunod ang tanan nga legal ug security protocol.
1: Sentro sa balita.
0: Duganghan ay sa sentro sa balita, mga higala. Nagpadayon ang recovery operations ug investigasyon sa mga otoridad may kalabutan kana sa nasunog nga MV June Aster sa Coron, Palawan. Matod ni Philippine Coast Guard kung PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na humana ang usagatos ka porsyentong inspeksyon sa bridge area, crew accommodation, economy passenger accommodation ug air conditioned passenger section sa maong barko. Gibutya gusab nga anaa na sa gibanabana ang 65% sa maong cargo area ang nasusi sa mga rescue ug investigation teams. Una nang gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga mikabat sa 76 ang namatay sa maong trahedya samtang nagpadayon pa ang pagpangita ug pagila sa ubang mga biktima.
1: Sentro sa balita.
0: Katapusang hanay sa tong sentro sa balita, mga katropa, alas 9:21 na sa buntag. Gibutyag sa usa ka human resources expert ang nagkadaghang interes sa mga Pilipino sa virtual assistant o VA jobs. Din usa ka timailhan matod pa kini nga nagbag-o ang prioridad sa mga trabahante sa pagpili og karera. Matod sa eksperto, dili na lamang sweldo ang basihan sa daghang empleyado, kundili apil usab ang flexibility, work-life balance ug kalidad sa ilang kinabuhi. Tungod niini, gidasig ang mga employers nga tan-awon pag-usab ang ilang workplace policies aron mas makatubag sa nag-usab nga panginahanglan sa modernong workforce. Gituuhan nga magpadayon pa ang pagsaka sa interes sa remote ug flexible jobs samtang nagkadaghan usab ang digital employment opportunities sa nasod Pilipinas.
1: Sentro sa balita. Sentro.
0: Oras na to, mga katropa, alas 9:22 na sa buntag.

0: By the way, mga katropa, ha, lang sa itong mga kaigsuunan nga hili kayog tamish din ha, mga katropa. Oy, kay ang Department of Health day, mga igalahan, nag padayag silang suporta ni inilaging nga balaod nun. Madungagan ng excise tax alang sa mga sweetened beverages. Oy! Oy, sumining to say magmahal na po ang soft drinks ini. Magmahal na po ang mga refreshments ni ini, mga katropa. Buot pa sa buot, mga higala. Aw, the more nga mas magmahal kini, sigurado maluwas gikan sa diabetes. Sentro. Oy, sa itong mga kaigsuunan din na ha, maunang sa karun pa lang, mga katropa. Pinakatong hili kay di makumpletong adlaw kung di makainom ni ining mga refreshments, mga higalahala. Sa karon pa lang, medyo adjust-adjust na gamay, mga katropa. Sa inyuha mismong hilig, dina or bisyo. Matawag ba nagbisyo, mga katropa? Kaya ilabi na talking about na nang di makumpleto ang routine sa timong tibok adlaw kung di ka makainom og tamis nga mga ilim nun, o, di ba, mga katropa? Ayan, mga igala, ha? Alas 9:24, dita, maglangay ato siyang i-welcome na kabalos, ha? Ha, mga katropa? Ayan, mga igala, ato siyang i-welcome, mga katropa. Kaya, di po ni basta-basta, ha? Ang ato ang kauban karon, ha? Kaya, kining inyong nailhan sa kahanginan ang lamurok, ana, mga katropa. Wala siyang kalamurok, pero kabalo ba mo siyang background nga? Grabe! Ah, kanibitaw ka fighter kini nga tong naisgutan nga katropa. Anita maglangay ato nang i-welcome, mga higala. Wailay na tong Lamuro Queen sa XFM, katropang Juvet Espanyol.
1: Ang Lamuro mong mga aping diha ako patay, darling.
0: Oh, good morning ni mo katropa, Juvet, kumusta ma?
2: Good morning mga katropa. Good morning katropang Mars. Diba? Finally na aragid nakabalik ragid ta.
0: Oh, asa man day kagikan?
2: Kuan kay nang naman gid tay mga important nga mga kinahanglan adto.
0: Oh, important pa kinahanglan. Pani basta basta.
2: Kaya naman asa, pero may gani no, nabalaka gud ko nga dili mabalik akong tingon saon na lang gid katropang
0: naku.
2: Mars.
0: Oh, kung makadungog baya sila sa imong tingong katropang Juvet, nako mudugok dai nato mga kaigsuonan man.
2: Ala nga naman mga katropa. Busa sa mga katropa nato diha no, sit back and relax kay duha mini katropang Marvs ang makiguban sa inyo karong adlaw. Adlawng Martes naman day katropang Marvs.
0: Dali na, paspas ka. Ayun na, tuloy aging adlaw, Domingo pa to.
2: Imagino ni mo katropang Marvs, katunga na sa September. Hmm. Sunod, pila na lang ka-adlaw, mag-October na po.
0: Nako!
2: Murang humot-humot na gid ang madawat sa to ang mga katropa ani sa December po.
0: Oy, unsa ganing common ani nga tawag kaning humot katropa ang
2: Jumet? Humot, nag-isulod na siya sa pula nga ampaw.
0: Ampaw, dahil
2: na! Kundili ba pula nga ampaw, murag nasa gold gid to katropa.
0: Murag mo na ilas na to na dawat, di ba?
2: Murag na gold gito ka tropang Marbs. Masa kaya daghan na po ng maghinam-hinam ani mga katropa. Kay pila na lang man kaadlaw pa October na po.
0: Mm.
2: Tapos duhan na lang dayon ka bulan ka tropang Marbs.
0: Kana, unsa na po ang giatangan sa tanan. Nako, labi na ninang na baka karon ka tropang Juvet.
2: Murag daghan na gyud kaayo ka tropang Marbs. Murag isa na sa atong kabalak-an.
0: Kana mga katropa, excited ang uban kayo na'y madawat nga bonus. Kana lang, kung ikaw po, pila na po
2: ka
0: po kumong ninang.
2: Pila po ka, hatagag bonus.
0: Oh, kana, hurot gihapong sulod. Kana, sige na mga katropa, ayaw kabalakan niya ng mga igala. Ang importante nga mahimong malipayon ang imuhang Christmas season. Ang kining Bermans, mga katropa, dapat enjoy lang, no? Labi na nga ato pa ng atangan kay taod-taod ha, ato ng isgutan mga katropa. Labi na kining pinaka latest mga higala. Panghitabo sa ato ang rehiyon diri sa atong isla sa Mindanao, ang BARM Parliamentary Elections 2026. Kay nagpadayon pa ang processing niini, labi na sa mga returns katropang Juvet.
2: Oo, nanay, naginahinay na. Pero katong latest update aside sa nai mga returns, napamanggoy mo vote karong katropang Marbs. Tungod lagi atong
0: shaded daan nga balota.
2: Pre-shaded na ballots. No? So, kato sila, distribute na to mga reprinted ballots mga katropa diri sa may Basilan. Padayon karon ang ilahang pag-cast og vote. So, isa ni sa atong naobserbahan nga grabe ka gubot kaayo nga election day katropang Marbs. Daganta klase-klase nga mga opinion ang atong nakita, komento sa mga katropa nato. Dunay uban nga may pabor nga gipahigayon kini nga election. Duna po uban nga miingon nga unta wala na lang tungod sa kadaghan sa mga insidente.
0: Tanawa. Ano mga katropa, di yun malikayan. Pila na day kadikada man hinuon ka na nga natatak na sa huna-huna sa katauhan mga igala nga pag-BARM na ang eleksyon sa BARM. Nako, kagubot yun ang nahimong apelyedo mga higala. Pero hoping ha, na pinaagi ni ining mapili ang mga bagong mulingkod sa mga pangatungdanan, mga katropa. Mabago ang impresyon sa tibuok Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga katropa.
3: Sentro.
0: Yan mga higala, ito nang timbawasan ninyo mga mensahe, reaksyon sa itong pagbalik, mga katropa. Human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdum, standby.
3: Sentro.
0: Oras katropa, alas
4: 9:28. XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Oras habang garinyo sa Windsor.
8: Time check brought to you by.
9: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
7: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
10: Kaklarik sana.
6: Exciting.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
15: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
14: Ngano man?
15: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
14: Mali na nga kape ang imong giinom.
15: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
18: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
23: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
22: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Alas 9.36 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa tumpag panag-uban-uban. Andri lang gihapon sa programa Sentro. Ayan, good morning sa mga katropa na ito. Di nga ganina pa nakasubaybay sa mga katropa na ito nga nagtana sa ito ang Facebook Live karon. Good morning, good morning, good morning. Good morning! O kung asa man mo nakaplaster karong orasa, mga katropa, good morning. Ayan, katropang Marbs, no? Dagan kayo mga katropa na ito nga nagtimpla na sa ilahang healthy nga kape karong orasa.
1: Ganda, no? Actually, ako katropang Juveta, nagkinahanglan na po kong bag-o kay hurot na.
0: Ay, nahurot na. Oh, may paka katropang Marbs.
1: Ang imo di ay?
0: Muragwa pa jug.
1: Wa pa jug di ay.
0: Pag-iko ka gunit o tasa karong buwan. Kagalina, bago ko nag-biyahe, mga stress.
1: Oh, nakainom.
0: Naka-igo pa mo ito. Nag-biyahe. Nag-lain ang...
1: Ay, nako, nag-alburuto kay lagi bugnaw.
0: Oo, nabugnawan. Pero pag ingana, Zantone Gold atong inumon, walay kaso gidna katropang. Yes. Actually, mas better pahinoo na siya mga katropang.
1: Kana lang, so dapat timingon katropang Juvet, no? Kaya nga nagpinadali ang imong lakaw, niya ninom kadaan mo, kuto, yun na imong tiyan.
0: Huwag na problema ka, tropang Mars.
1: Pero at least, no, kay makabawas ka.
0: Oo. Kaya nga matanggal ang inyohang mga toxins diha sa inyohang yes. Lawas.
1: Oo, oh, correct.
0: Importante, Ben, ako. Tambal na sa doktor, ha? Ay, tambal, kwarta na sa doktor.
1: Yes.
0: Oh, pag dili magawas ka na ng mga toxins sa lawas ka, tropang Mars.
1: Kana. So, kinahanglan yun, mag-inom og healthy nga kape, of course. Kining mga gama sa Yes to Health Incorporated.
0: Ayan, good morning sa mga katropa na itong nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Ayan, good morning sa inyong tanan mga katropa ha, kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. Good morning! Ayan nga man kay Sir Harold Salang. Shout out, watching from Purok 3, Kamansi, News Sambog, New Corellia, Davao del Norte.
1: Alright, si Sir Floaty Jack, pa-wash out daw, katropang Ma'am. Grabe, i-wash out.
0: I-wash out yung murag makulbaan. Magtaaning i-wash out katropang Ma'am.
1: Di basta basta i-wash out, ha?
0: Murag mga tanggal yun ang mga gitaguan.
1: Grabe, wash out yung tanan mga katropa. O, di ha? So, malapang, oy, si Sir Tristan Yat Vigule, nagmatara siya ba yung buntag? Prof Marvin naman hinoon,
0: eh. Sana na, katropa. Di basta basta. Murag Professor Gipadul nga ni
1: Magbaring na lang ko po hon kaya para murag yun, katropa.
0: Murag diha, kita pa ikan katropang Marbs. Be, murag ang ngayon man hinoon, mga katropa. Prof Marbs.
1: Ay, mangita kong baring para sa imong gusot, katropang Juvet, nga kanang pag-ala sa init, mulagong siya. O mo itong. Ano naman? Kasi tawag na, anti-rad na siya. And then?
0: Kanang, ano ni siya, kanang... Ah, basta mo na.
1: Basta, eagle's eye po siya.
0: Kung baga, matod pa ni Awi kay Nerd Kunutan Awo.
1: Nerd!
0: Di ba sa basta? Wala ka na mga nerd na tropang Marv.
1: Kung sa mani...
0: Muna yung mga, ang tawag doon na nila kay mga bright doon.
1: No? Mga bright.
0: No? Na-overwhelm ko nga gignan kong nerd.
1: Mao ba di ay? Mag-nerd na po ko?
0: Mag-nerd na po. Alangan kay Professor man. No? Asa ba ito yung mga di ay?
1: Ayan.
0: Bitaw. Oh, bitaw katropang Marbs, no? Sa mga katropa na ito, diya, higupi na nag-healthy nga kape. Kay, kini ato ang isgutanan karon katropang Marbs. Makapangapig yun mo, mga katropa.
1: Kini. Kay, unsa man dai ni mga katropa, kay, sama sa kape, init.
0: Oo, init kayo nga isgutanan. Init kayo nga mga panghitabo, katropang Marbs.
1: Correct.
0: Ang nahitabo karon. Hinoon, matod pa sa Comelec katropang Marbs, nagmalampuson man po daw ang ato ang Barm Parliamentary Election.
1: Sentro. Bisa na igamay nga extension ha kay katong
0: yes,
1: kuan.
0: Yes, sa mga pre-shaded na mga balots nga ni abot mga katropa. So na extension gamay pero sa usa lang pud to siya ka lugar katropang Marbs. Isa lang sa kung kakatingad ano kay paano tong mga lugar nga dunay mga insidente no dunay mga kagubot. Labi na katong sa usa ka tunghaan elementary school to siya nga dunay ginagpinusilay katropang Marbs.
1: Taon. Oy. So, kana concerning actually mga katropang, pila ka kinabuhi ang nakalas?
0: Murag,
1: tulo.
0: O, tulo to siya, tapos 15 ka mga samdan.
1: Samdan. O, nga na mga katropa daw, nakonsidera na yun sa uban nga ang maong Barm Parliamentary Election maduguon.
0: Oo. Daghan ang mga nag-actually bahin ang opinion no, sa katawahan ni mga katropa, bahin ang opinion sa itong mga katropa. Tungod kay ang uban katropang Marbs, observahan na ito, especially ha, ako nakabisita ta kagahapon.
1: Kumusta man sa imong pagbiyahe?
0: Ito ang mga napangutana kumpara sa ilaha. Uyon ba sila no, sa nahitabo nga kining Barm Parliamentary Election? Dunay mga kotabatenyo, dunay pipila ka mga kotabatenyo katropang Marbs nga ni-react gyud no og niingon nga dili na lang wala na lang daunta na appeal ang kotabato.
1: Uy!
0: Oo, sa maong nanganasakop sa bar. But doon na po iniingon nga okay pud sa ilahang nga nasakop sa barm ang kining Cotabato. Kay lagi kagahapon ko ato na obserbahan ang sentro gyud sa
1: Kagubot
0: mga katropa. Is diri gyud sa Cotabato City. Sunod-sunod to sa katropang Marvs gani gikan pa lang adtong September 13 no na nay mga insidente sa pagpamumba. Mismo ang katong suspect moy naunay
1: tan-awa ra.
0: Daghan nag-ingon na to katropang Marvs nga unta gidala na lang sa pinakalayo nga ospital.
1: Okay. Para kuan jud diretso na jud ay maluwas.
0: Diretso maluwas.
1: Tan-awa lagi ba?
0: Okay. Mga bahin manggood ang komento sa katauhan mga katropa. Ba't ka mo diya nga naminaw karon para sa inyuhan, no? Ayaw ba nga naitabo kining BARM parliamentary election? Actually, historical kini katropang
1: yes,
0: Marvs mo. Mga kini ang pinakauna mga katropang parliamentary elections. Kumbaga, dunay lahi nga kanang pagpadagan sa panggamhanan sa gobyerno ang kining Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
1: Yes.
0: Daghan ang na ano ni Katropang Marvs ang nalibog kay basin daw og since na sila lahi nga pagpadagan no sa governance mga katropa basin daw moalsa na. Mo man ay mga
1: speculation
0: sa uban kasi doon na sila gahom no na sila lahi nga gahom mga katropa but under gihapon ni sa tuang Philippine government
1: yeah.
0: No na lang sila lahi nga saklaw no tungod pud lagi katropang Marvs na medyo
1: Muslim area
0: na pud sila lahi nga mga
1: ilang kultura tradisyon
0: yes. No so isa na siya sa giconsider how ever mga katropa kailangan masayod puta nga under gihapon sila sa Philippine government though they have different kaning parliamentary na siya katropang mga
1: pero bisan pa man iyan mga higala no ato ang na matikdan katropang Juvet ang grabe full support gikan sa tuang nasudnong panggobyerno
0: yes katropang Mars gani kung isgutan lang nato ang full support sa security pa lang daan nakita na gina to pagsulod pa lang nato dito every siguro murag makaingon kog 100 meters night checkpoint.
1: Agoy!
0: Kakapoy yung kayo, katropa. Grabe. Makayo kang kadatotod kasi abrig bintana. Kadatotod kasi good morning, good night, good evening.
1: Sigig ngisi. Ang problema sa kadagan, katropang Juvet, pag-ulini mo.
0: Sakit na yung mata. Nagsakit ng mata. Flashlightan mang ka.
1: Agoy! Naku.
0: Pero that is good thing actually, mga katropa. Kasi through that, makaingon yun tanga, secured yun. No? Kumbaga, though naalang yung mga insidente within Cotabato City nga nakahatag og medyo
1: kabalaka.
0: Kagubot gamay no sa nahitabo nga election mga katropa. Okay. But matud pa sa COMELEC no gani bisan sila nagpasalamat no ang COMELEC katropang Marvs kag Commission on Elections ngadto sa mga botanteng Bangsamoro no nga intawon kung kita tanaw nato dito taas kay pila katropang Marvs.
1: Grabe.
0: Oh, nakita nato ha mismo ang sitwasyon dito
1: sa eskwelahan na isa ka eskwelahan na nakita.
0: Daghan kasi maagian man nimo. So tanan schools, mga public schools na agi nagpila. Sa gawas sa mga public schools katropang Marvs dunay mga around 2 ka mga 6 by na pag yung mga tangki digira. Pinood, no? Tapos ang police presence na agihapon mga katropa ma-feel gid nimo no tanan klase sa mga ano nato mga authorities nato kaya to mga security clusters na atanan mga katropa naka-deploy no gani bisan dili mga tunghaan bisan na sa mga street side lang na agihapon nato ang presensya actually halos tanan dito makita nimo naka-uniform
1: see
0: aside ato mga
1: aside ato mga naka-sibilyan na
0: ampod na ampod na nalampod na yung mga naka-sibilyan nga nag-monitor gihapon yes. Pod sa lugar pero di lang gid malikayan nga do na po yung mga I don't know ha for some reason nga nahitabo tong katong pagpamunal sa sakyanan
1: gawas ato duha ka SUV gito ka tropang Juvet ha bago sino pa kaayo
0: murag patuloy tatsa
1: ambot lang bago pa to nagikan sa kasa mga katropa
0: kung ikaw ato katropang Marvs maghilak ka na lang yun
1: ilabi na inutang pag yun katropang Juvet naku na lang
0: pero magpasalamat lang kayo na may insurance
1: kung na insurance kana lang so nahitabuot po to dili sa may zero elementary school
0: kana,
1: sa Cotabato City
0: kana naagian pa mo na katropang
1: naagian nimo
0: siguro mga 8 to 10 minutes sa pag-agi na mo no, dito na dahil nahitabo ang katong commotion pero na-observe na ako nga naan nagyudto katong mga nagamask Oh, naa nagid sila dito sa area. Naka-standby na sila galingkod-lingkod gapungko-pungko. Oh. Sige pud mi og while gahisgot-hisgot mi balong the way nga. Kini atong mga pulis nga atong mga sundalo, snappy lang ni sila tanong pero gikulbaan na pud biya ni sila. Kasi anytime pwede silang kanang ibutang sa alanganin, no? Apon tuyoon lang gyud. So mga pila ka minutes after adto ni tabo gyud tong pagpamuak sa mga sakyanan.
1: Pero ato nakita nga perting gubaa gyud sakyanan katropang Jovet and wala dayon ing ana gyud na.
0: Oo, kasi doon diba? Magutoy
1: napugngan.
0: Oo, ang ano magulo to katropang Marbs, doon yung mga panaghisgot ba nga. Katong nga mga grupo, do dili sila voters, gusto sila mo sulod sa area. No? I don't know sa kung unsa nga rason, mutabang ba sa security or gusto ba nila mo tanaw or unsa ba, but gusto sila mo sulod sa maong tunghaan. But yun nga, wala gi-allow, so medyo nagka-initay mga katropa.
1: Kaya ang uban po, the reason sa uban naka-mask katropang Jovet nga, watcher, gipadala
0: watcher,
1: daw sila
0: daw
1: kay mag-watcher.
0: Oo, oo. Muna gusto sila musulod. Yan nga, pero I don't know, kasi usually mga PPCRV na eh, ang mga watchers, mga teachers
1: na
0: to.
1: Na sila, accredited
0: na sila. Na sila nga mga watcher. Kaya itong mga magtutudlo, sila na ang mga gipili gid nga mga mag-watcher sa during pag-election mga katropa. So kato, siguro mga ano man po gudka tropang Marv, sa itong naobserbahan po, during election day gud mga katropa, doon na po na lahi-lahi nga watcher ang matagrupo.
1: Correct.
0: No? So kung ikaw nidagan ka katropang Marv, magpadala kag watcher ni mo,
1: limited
0: ako
1: lang.
0: Nidagan ko, magpadala po kag watcher na ako, but limited lang na siya. No, muna sila ang magbantay, aron wala gay tikas both sides.
1: Yes.
0: No? Pero katuhasang daghana po gud nila itong katropang Marv. No?
1: I don't know if ang focus lang nila, gusto sila mag-watcher, o baka magdalag kagubot para malangay. Madelay ang eleksyon.
0: Yan. But bisan pa man tuod noon si mga nahitabo nga mga insidente kagahapon mga katropa, nagpadayon gihapon,
1: yes,
0: no, ang kining barn parliamentary elections mga katropa. Og ginapaabot na to karon ang election return katropang Marv, so far sa imo update diha.
1: Yes, actually naa na sa 98.33%.
0: Oy, oh.
1: Hapit na gyud mga katropa. So ato na lang paabuton mga igala kay naitok mga pamaagi niini kun galing ma-declare or ideklara na gyud ang mga mananaog sa maong barn parliamentary elections.
0: Mm-hmm. So, kay baluan mga katropa ha, nga dunay 5,212 ka mga clustered precincts. Dunay 1,186 ka mga polling centers sa tibuok ka rehiyon ka na.
1: Dako, gini, ha?
0: Barma region mga katropa. So, daghan-daghan gid ka na katropang Marbs. And also, murag around 2 million. No? Sa kuwang nakita, murag around 2 million ka mga voters.
1: Registered voters.
0: Oo, ang gilauman nga makakast sa ilahang votes mga katropa. Ayan. There are 32 districts, district representatives, no, ang ilahang sa i-vote pud ni nila katropang Mars.
1: Okay.
0: Ang butuhan pud sa tuang mga ano kining butante dito sa bar mga katropa, 32 ka mga district representatives. Doon na pud sila ibutuhan nga 40 ka mga regional parliamentary parties. Og unom ka mga sectoral representatives. Kini mga sectoral representatives katropang Marbs, lakip na niini ang non-Moro Indigenous people. So mupili sila og
1: representante
0: no sa Regional Intertribal Convention.
1: Dako ni ha. Okay, regional gyud.
0: Tapos mupili sab sila og settler communities.
1: Mm.
0: So duha pod ang i-vote nila sa kining mga butante katropang Marbs.
1: Mm.
0: So sectoral pod sa women's sector pod. So mu-vote pod sila og isa ka qualified nga babae no nga mahimong mo-represent no sa tuang mga kababayenan. Naapod sa youth, ingon man sa traditional leaders nato.
1: Mm.
0: Labi na ka ng mga miyembro sa Royal Sultanates ba? So, mga sultans.
1: Mga sultan, mga dato.
0: Mga dato, no? Mm. So, dara sila mukuha katropang Marbs or mupili. Og mupili po sila og ulama. No?
1: Ulama.
0: Kining miyembro sa Muslim Religious Scholars og Chief Religious Authorities.
1: Mm.
0: So, unom ilaha ang piliyon sa sectoral representatives.
1: So, overall na ay 80.
0: Mm-hmm.
1: O ka mga positions mga katropa.
0: Positions ang ilahang pilian, no? Sa kining kagahapon ilahang gipili. And of course, kapin 2 million ka mga butante ng mga bangsa Moro ang gilauman nga nakakast sa ilahang vote kagahapon mga katropa sa kining historical na barm parliamentary elections.
1: Sentro. By the way mga katropa, ito pong idugang katropang Jovet kaya nagpagula po ang COMELEC, baguhay lang mga katropa ni Buntaga, og amended advisory.
0: Oy!
1: Ay, giaminda nga advisory mga katropa labot ni ning regional parliamentary political parties and candidates for parliamentary district representatives sa Maguindanao del Norte excluding
0: Oy.
1: Cotabato City, so, Maguindanao del Sur.
0: Walay appeal ang Cotabato.
1: Og sa kining special geographic areas nga magproklama sa ilang mga mananaog sa September 14 nga barm mga katropa. Og maulamang kini matud pa ang allowed sa pagdala sa ilang upat ka mga kaubanan companions atol sa proklamasyon sa 6th Infantry Division o 6th ID Camp Siyonggo sa Barangay Awang Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte lamang mga katropa.
0: So lahi na po na nga atangan.
1: Atangan, no, mga katropa. So kana. And kagahapong adlaw, human sa mga nahitabo nga insidente, nagdeklara ang COMELEC niini mga nahitabuan nga COMELEC control.
0: Katupod
1: atong na-presyon sa uban. Unsay buot pasabot sa COMELEC control.
0: Yes.
1: Okay ni mga katropa. So ang hinungdan matud pa, at least masabtan sa itong mga kaigsuunan, nga gipatuman katong COMELEC control gumikan sa grabing wala pagsinabtanay sa mga nagkaatbang nga mga kandidato o partido o mga taga-suporta nga posibleng maghatod ngadto hinuon sa grabing kaguliyang o kikahadlukan nga kamatay hinuon mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sa hinungdan. Ikaduha, kinilaging private armed groups or potential pugs. Kani magdala og kagubot posible mga katropa. Ikatulo, ang seryosong hulga sa terorismo o guban pa nga susama nga mga hulga mga katropa. So kung nagdeklara matod pa ang COMELEC, so kagahapon nagdeklara man gyud sila mga katropa, aduna ay gahom ang COMELEC sa direktang pag-control sa law enforcement.
0: Oo. Naagyod nakita na to katropang marbs no na
1: sila na magbuot.
0: Yes, sila naagyod ang ato ang mga tawag ato kagahapon COMELEC authorities.
1: Mm.
0: No, sila gid ang
1: mga personahe,
0: yes, sila gid ang nangunay dito in town mga katropa sa pag-control, pag-monitor no sa situation kagahapon.
1: So meaning to say, kung buot sa COMELEC mga katropa nga why dapat tao makasulod?
0: Oo. Wala gi makasulod.
1: So ang COMELEC ang adunay over control sa PNP, AFP, PCG o guban pang mga ahensya aron ipatuman ang mga kamanduan sa COMELEC.
0: Mm-hmm.
1: So kato mga katropa, so kabahin lang katong na ay na matikdan nga nadiskubrihan nga appreciated ballots katropang Jibet.
0: Mm-hmm.
1: So kato isa sa nahimo nga lakang sa COMELEC, gipailalom nila sa COMELEC control kini sa may sa to Basilan area mga katropa. So kana at least sabtan nato mga igala.
0: Kana kay daghan man gud ang mga nalibog na katropang Marbs no sa dinhi hitabo, daghan pud ang mga nanggawas nga mga istorya nga dili pud mao no sa mas maayo gyud nga nakita na nabal-an first hand kung unsa dinhi hitabo dito mga katropa. May mga pipila ka mga areas nga so far ano man siya, malampuson, safe, wala joy mga natala nga mga insidente. But talang ipipila nga, katulang yung mga ni nangisog bitaw, katropang Marbs, nga gusto mo sulod,
1: kana
0: ang mga reason nga nung doon ay mga pipila ka mga insidente. But aside from that, katong mga previous pa, a day before, a day prior pa, no, nga mga pagpamumba, mo to ang mga nahitabo. Kato, sa pagkakaroon, ongoing pa man ng investigation,
1: yes,
0: kung matawag ba gito nga election-related incident mga katropa. Or basic gisadya lang gito or gituyo lang gito nga pagsamok-samok no kanang walay trip ang sabah diha kanang basta na lang makapang amok-amok magsamok-samok maglalaog tigaw ba
1: kana. So actually ato nakita pod kudos ato mga law enforcement sa law enforcers mga katropa nga ang kining gitawag o kanang itawang control lang yun.
0: Kaning ilahang ano
1: say tawag ani maximum sa tolerance.
0: Yes, maximum tolerance.
1: Abot yun sa tumoy sa dila katropang Jovet.
0: Kasi nakita nato gahapon medyo init na ang sitwasyon katropang Marbs no. Pero ato ang mga authorities ang maximum tolerance gyud nga di sila musukol, di walay nagpabuto no gikan sa side sa tuang mga kapulisan. Pero na lang atong dito sa may
1: isa matud pa kapulis ang kuan na isamdan pod.
0: Oo, katulang katong nga time nga nagbinayloay na gyud og pinusilay katropa. Aside from that, kanang maguna-una bitaw para mubadlong, wala man pod hinuon.
1: Yes.
0: Wala ingon ana nga natala mga katropa.
1: Ayan, so atangan na lamang nato mga katropa kung kinsa bagyod ang ipangdeklara nga mananaog nunot ni ining makasaysayanon nga pagpahigayon og gipahigayon nga barm parliamentary elections mga katropa. Sentro.
0: Alas 9:55 sa buntag, mga katropa.
1: Paspas man sa oras. Grabe, oy, ginyo man dayong gipatuyok ang orasan. Ayan, at sa basan pipila sa mga nagpadangat sa ilang minsay katropang Juvet, ha?
0: Ayan, good morning.
1: Ayan, good morning, Mamunda Lapore, mayong buntag, sir ugma. Ayan, thank you so much. Ayan, si good morning.
0: Sa mga katropa ng ha? Good morning sa inyo ang tanan, mga katropa.
1: Dira sa ito ang text line. Ayan, while nagtanaw po sa ato karon si Sir Carlo, si James Story Franca, morning. And of course, si Sir John Kenneth G. Iray, maayong buntag, kak sentro. Uy, dapat ilisan daw X ang S sa ato ang sentro, kay para sentro na. Di basta-basta, ha? Dagang salamat sa imuha mismo nga mga mensahe, Sir John Kenneth Iray. Si Sir Randy Santisas, listening with big ears sa iyang komento. Kanay klaro nga naminaw.
0: Naminaw na siya sa radyo, nagtanaw pa siya sa Facebook Live, Katropang
1: di
0: Mars.
1: Basta-basta, ha?
0: Makaingatag mga...
1: Avid listeners.
0: Avid listener
1: viewers.
0: Nga di basta-basta nga mga mananap. Nga mga katropa na to.
1: Ayan.
0: Ayan. Good morning, subs, sa mga katropa nato diha nga ang mga naglabigar sa kadalanan karon.
1: Correct.
0: Taxi drivers nato, X-Force taxi drivers.
1: Yes, kaya pa ba sa inyo mga bulsa, mga sir?
0: Ang pag-increase na
1: pa. Grabe ron, ha? Pila ka ni-increase karon ka tropang
0: Juvet? Nakurat ka, Aiko.
1: Nakuratan ka! Kay,
0: diba, last night, marang 76 pa to akong nakitaan.
1: Unya?
0: Unleaded to, ha?
1: Unleaded na.
0: Karon 82 na mga katropa.
1: Agoy! Sentro.
0: 76, 7, 8, 9, 81. Oh, nasa mga size pesos ang paspasa og tubo sa tuang mga paspas kay nag-increase sa tuang mga oil players. Pero kung decrease gani?
1: Kung kunhod na ko at pangutan,
0: kung kunhod gani imo pampangutan o nag-decrease mo?
1: Ang uban dili pa mag-update sa ilang price list.
0: Oh, wala yun.
1: Agoy ni, mayro pang pitkan.
0: Pero katog, alas 12 sa kadlawan, katropang Marvs, nakita ni mo, uy, nag-plastar ng 82.
1: Nanayupag kadlawan, nangadlawan pagmata. Ah, di basta-basta mga katropa. Pero ayaw ka balaga, katropang Juvet, kay ang atong piso, nakatala na pog historical nga pinakaubos.
0: Aray ko.
1: Ang exchange rate per dollar.
0: Imagine ang buying power nato mga katropa, nagkagamay na gyud.
1: Ako, kaysa $1 equivalent na kinikaroon og 62.86 pesos.
0: Wala na, ang piso nato, centavos na like kantidad ani katropa.
1: Nako na lang yun mga katropa.
0: Sunod ani, ang piso din na makapalit.
1: Na.
0: Murag same sa nahitabo sa 10 centavos.
1: Yes, na
0: kanang, di ba, naman to, 5 centavos, 10
1: yes,
0: centavos.
1: Tabos.
0: 25.
1: Yes, karon.
0: Di ba wala na ginagamit?
1: Dili.
0: Dili na halos magamit. Basta pag-abot sa panahon, ang piso na to, di na pud na magamit.
1: Actually, na pa ko'y nakit, ano ba, gipang labay na lang piso.
0: Wow.
1: Ako pong kulito, sayang good.
0: Piso. Di naman ginakapalit og kindi.
1: Correct.
0: Ang piso karon,
1: ang kindi karon, tulusinko. Tanawa ra.
0: Kung na kay piso, sa una, makapalit pa kindi, duha ka buok. Karon, ang imong piso, wa na, mangita pa kag...
1: Idugang.
0: Sisilyo, ana, para maduga mahimong 5 kay tulo 5 ang kindi.
1: Correct. Ang chlorine sa una, tag piso. Makapalit. Pwede pa na 2 piso. Dugayan na dahil katropang Juvet, no? Karon, no? Secret. Kana mga katropa, so at least man lang mga igala, ha? Hoping, no? Nga umas musaka pa ang kinimis mo nga to ang rate sa piso, kay makita manggod ang kalambuan sa usa ka nasod, magbase pod sa rate sa ilaha mismo nga kining currency.
0: Yes. So muna sa mga katropa, though daghan ang mga nalipay, labi na ka tong mga nagadawat og sweldo nga foreign katropang Marbs, no, kay dagko gid ang exchange ana. But katong kita
1: diri, ha?
0: Naluoy lang gid nato.
1: Grabe ang pamunot dinhi mga katropa.
0: Ang epekto ana sa economy, katropang Marbs, mag domino effect gihapon. Yes. Mm. Sa pagkaroon din nato na ma-feel kay yes man na sila, kay labi na ka ng mga vloggers. Kay ano man na kanang
1: kanang ni Meta, ha? O kanang mga katropa ilaha mismo nga si tawag ani sa imong katropang Juvet, naman mo'y ginadawat, di ba?
0: Wala gani ko.
1: Wala ka.
0: Wala ko mga ingon ana.
1: Mao ba diay?
0: Oo, wala.
1: Si tawag ko, si tawag ana sa Facebook nga kanang nag-vloggers na unsay madawat nila ana.
0: Monetization.
1: Tanawa. Dollar na, ha? Dollar.
0: Dollar na siya. Muna nga ganahan ang uban, labi na pagmuda ko ang presyo sa kining dollar.
1: Yes.
0: Pero pag abot sa tuwa din mga katropa, ang buying power na to, katong una-una na ng piso na to.
1: Ang piso.
0: Ang bili, ana, halos wa na.
1: Tanawa. Di na kayo mabati.
0: Oo. mo na atong hunahunaon sa makadaghan kanang sa kalibo nato, pila nalay mapalit ana, pila nalay masulod sa tong basket ana mga katropa nawara. Ingon ana ang epekto niya kung moubaba ang ato ang kining exchange bitaw exchange rate mga katropa sa piso batok dolyar.
1: Okay ra untang magbaba ang currency nato mga katropa kung magbaba pud ang presyo sa
0: yes,
1: mga palaliton.
0: Yes, palaliton. Okay, makayar ayo. Siguro nato na. Dawat rata. Pero kung baba nato ang currency, mahal pang palaliton, wa na'y buying power ang katawhan Pilipino.
1: Wala pag-uwi saka ang sweldo na ko pagpaluoy sa itong mga kaigsuunan.
0: Mahal pag ng gasolina.
1: Tanawa rang yun. Unya, kawat-kawatan pag yun sa mga dagkong politiko.
0: Dito ra sa malita na paingon.
1: Malita na ingon. Asya namang hustisya mga katropa.
0: Oo, kitaan eh. Wa nang yun. Anong lagom ka ayo ko tanaw.
1: Ano na?
0: Di ko ana siya katropa. Asa, walay suga.
1: Oh, walay suga. Oh, tama.
0: Muna siyang epekto pod sa ano karon.
1: Sa low currency ano na to din niya.
0: Bito mga katropa, kidding aside na siya mga katropa, daghan man ang mga nalipay, labi na katong mga makadawat o monetization, nga foreign ang ilahang madawat, edi sana all. Pero sakit kayo na mga katropa, and historical na pud na kay Moni, ang pinakababa no yes. Sa history mga katropa, nga ni baba ang ato ang currency sa peso batok dollars mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 10:02 na sa morning. Oy.
2: Sentro. Sentro.
1: Ayan mga katropa para sa ato ang kini mga update sa ato ang palibot ni mga oras sa mga igala ha. Ayan standby lang usa mga katropa kay samtang ato aning subaybayan. Uy. 16 matud pa ka election related incidents ang natala sa BARM parliamentary elections.
0: Oy, sa tong news trends kini katropa ni Marbs, no? 16 ka mga insidente mga katropa.
1: Uy, lakip na niini mga katropa ang katong shooting incident. Ang anapay mga trapping incident o mga pagbusikad mga katropa. Kini ang gibutyag mismo ni Police Regional Office 11 Bangsamoro Autonomous Region Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha mga katropa. Samtang sa latest nga ihap sa COMELEC, adunay upat ang namatay og 19 ang angol niining election related incident sa BARM. Grabe mga katropa ha. And uban pa mga igala. So kinatong atangan pa mga katropa, may kalabutan niining mga panghitabo sa tuwang palibot.
0: Ayan, of course mga katropa ha, di po natukan katropang March kay napatay ginapaabot karon.
1: Uy, natay ginapaabot.
0: Alam nga naman nun, mga katropa nato ay bago ta mag-end sa tong programa mga katropa.
1: Oh.
0: Kay para pampalingaw po, no, pampabawi po sa tuang mga sakit sa dughan ng mga hisgutanan katropang mga.
1: Uy, kiniunsa man kini katropang Jubet.
0: Ang atuang, pwede na ba ta mag kina largo na ta? Okay.
1: Largo na?
0: Largo na.
1: Aha.
3: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa tong trending katropang Mars?
1: Kini mga katropa, actually I'm sure daghan ang mga nagpabili na gyapong nag-question kung ikaw daw paakon sa ero og imong ilambos, makonsider ba daw na siya animal
0: cruelty?
1: Atong tanawong video mga katropa ka engineer ha, di basta-basta ni. Oh. Unsa yung sitwasyon ni ini mga katropa? Ni agi lang ang inusinting lalaki. Ni agi lang siya siya. Kaya napoy gihuna-huna lagi. Ang iropod way laing trip. Gibangag. Gibangag ba? Paak-paak yun ni diretso. Yang tikod dapita mga katropa.
0: Yeah, siguro kinipong lalaki kay gisapot buro
1: gisapot?
0: Eh.
1: Ha? Tanawa. Wa, padayon engineer.
0: Wa sa iyang mood.
1: Wa sa mood. Kaya napoy gihuna-huna.
0: O, tura. Ni kalitlag.
1: Kalitlag. Tura. Inkib. Tuara. Gi-snack niya ang tikod mga katropa. Og sa kalagot sa mga lalaki, ikaw po siguro katropang Jibet, napakay...
0: Siguro nakay gihuna-huna, nakay problema, mogay na baklay-baklay ka diya, kay magpahangin ka, kana, tapos gipakag ka na bitong feeling, nalanggi mo bangga sa kwadiri ka ron.
1: Naailay mo surang-surang ron!
0: Surang sa kwa ka ron!
1: Guba yung adlaw aning mo surang-surang.
0: Kay iro man ang surang-surang katropang Marms.
1: Oh, tanawa, bag, gilambos! Ikapila,
0: Tuha.
1: Ikaduha, katol, ikalima, nagdugang-dugang ka
0: ikalima,
1: sa kong problema.
0: Ikalima, gilambos, katropang Mars.
1: Wa pa na nahimutang. Gigukod! Kana mga katropa, sa inyong panglantaw, matawag bagyapon sa animal cruelty.
0: O, ko ang naguna-una ang
1: iro.
0: Iro man.
1: O. sana mo ito bag nga nagtangag pod og dakong ganti.
0: Kay alam of course ba kung ikaw kung paakon ka unsay mong buhaton? Ang paakon pod nimo.
1: Mga katropa, so unsa ba nga pang mga factors nga makonsidera kining animal cruelty mga katropa?
0: Ayan na, pampa, good vibes nato na mga katropahan. Ito ang programang sentro. Padili kayo ta ma-stress. Yes. Kamu na bahala mag-unahuna kung animal cruelty ba to? Or deserve ba to nga maangkon sa iro? Kaya dagan, uban, masuko bi ato katropang
1: mars
0: nga dapat dili nga naon.
1: Dili nga naon!
0: Okay, kaya nasa ka nang maigo ka sa Animal Welfare Act.
1: Oh, kaya sumala pa.
0: Mapriso pa ka.
1: Mapriso ka. Naay, multa pa, bayron pag yuga mga katropa. Ang animal cruelty na ay katropang Jivet, kini siya ang gitawagog any intentional act.
0: Yes.
1: Or serious neglect that causes unnecessary pain, suffering, or death to an animal.
0: Mm-hmm. O na mga katropa, so kung masulod ba ni sa Animal Welfare Act? Or matawag ba siya ng animal cruelty? Or sadyang sa kasuko
1: lang? Sa kasuko lang yun. Dili lamang ang iro ang naipagbati kita po niya gipaak. Lalimpod katropa.
0: Digid lalima. Anyways, mga katropa, let's just size na sa morning. Centro. Good morning kay Sir Tay De Los Santos.
1: Ayun!
0: From Team Davao Action Air.
1: Oy, hello, sir. Good morning. By the way, thank you so much. Kay naadyo ko yung nakatunan. Ha?
0: Yes.
1: Sa kini mga disiplina, sa insaktong paghupot o armas. Pero soft, sa to?
0: Airsoft. Thank you sa opportunity no sa Team Davao Action Air na ma-experience ato kana bitawng murag fun shoot katropang Marbs na paano and at the same time maka-learn ta sa proper gun handling sa kini bitawng disiplina sa paggunit og armas. Though bisan pa man mo ingon tag airsoft lang to siya but ang the way we handle it ba the way we carry it nga isipon nato siya nga tinuod siya nga bala. Tinuod siya nga makasakit sa tao kung di nato tarungon. So, thank you sa opportunity and ano ka nang congratulations sa ilahang event.
1: Actually, first and foremost, yun to nila nga event mga katropa. Kining President's Cup 2026.
0: Ayan, and nakita nato

0: Yan, mapadulong man dito sa House of Hope. Mm-hmm. Ano, pagkalingot mga
1: so, congratulations no sa successful event sa Team Davao Action Air. Ayan. And good morning sa inyuhang tanan, no, sa tanan ng mga katropa nato nga members sa itong Team Davao Action Air and kay President De Los...
0: Tay De Los Santos.
1: Ayan. De Los Santos. Good morning, sir, sa inyuhang tanan. And mga katropa, wala na tayong igong oras. Mm-hmm. Ang atong oras, katropang Marbs, di na ato ang panahon di na mag-igo.
0: Yes! And of course, mga katropa, itong katangan kay ika-25 nga adlaw karon sa impeachment trial ni Vice President.
1: At tanginin niyo mga katropa.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Atong lauman mga katropa kay padayunon sa pag-discuss ang mga katropa ni ining ika-25 nga adlaw sa impeachment trial mga katropa ang Article 2 of the Articles of Impeachment nga maghisgot labot ining alleged unexplained wealth.
1: Dara na po sila ni
0: sibog na sila diha. False salience o ang padayon or continued business interest mga katropa. Actually, naabot na pod ang kinimismong mupresenta ng mga testigo sa prosecution mga katropa sa Manila Attorney Karen Bato, ang officer in charge kini sa Records Division sa Office of the Ombudsman.
1: Ayan. So, at ang ninyo mga katropa, human sa itong programa karon musunod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Dagang salamat sa itong nakigduig sa itong programa karon. Sa itong mga katropa na itong kalaking uba, nagika na alas 9 hantod alas just ning takna ang mga katropa. Og mga adlaw ang uban-uban gihapon ta, same time, same station gihapon mga katropa. Og again, higupan na inyuhang healthy ang kapediha. Kaya nga itong pagpanaguban-uban ka ng katropang Marbs. At kinig na ito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, o kato ang Zanton Gold Coffee Mix.
1: At ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. Pwede po diri sa XFM Davao, sa itong studio, pwede mo mabisita diri. Or baka sa itong Yes to Health Clinic nationwide, diri sa Davao City, nahimutang ta sa Door 3 Salpol Building, GSIS Heights, at banglamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Sa makausap, dagang salamat sa tanakigaduyog sa itong programa. Og amping kamong kanunay, tanan mga katropa. Sangalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa XFM News and Current Affairs mga katropa.
0: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ebano.
1: Kinisabi niyong ubos ng alagad sa kahanginan, sangalan ni katropang Jasper Magonsa. Kini si katropang Juvet Espanyol sa programa
2: Sentro.
1: Kamatuhuran ang sandigan. Oras sa XFM, alas 10:11 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, Door Number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ay,

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang turnover ng 333 housing units sa Valenzuela.
2: Manila Water Lifeline customers exempted sa nakaambang dagdag sigil sa tubig sa Oktubre.
0: Quezon City Regional Trial Court, ibinasura ang hirit ni VP Sara Duterte na mag-inhibit ang presiding judge sa kasong grave threat.
2: Negosyo at puhunan ni Vice President Sara Duterte sinilip sa Day 25 ng impeachment trial.
0: Panibagong mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez inilabas ng DILG.
2: Bangsamoro Federalist Party nangunguna sa partial results ng unang barn parliamentary election.
0: MB June Aster victims hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Pansamantala pong inilibing muna habang hinihintay ang DNA test.
2: Sa balitang extra, mga nasunugan sa pagadian, pinakain ng pamilyang nakaryo at katropa ng XFM.
0: Balitang regional, pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Umani ng Batikos. Transparency, panawagan po ng mga residente.
2: Sa balitang international, bilang ng mga Japanese single na gusto magpakasal, bumaba ayon sa survey.
0: Showbiz. Mga katropa, si Bella Padilla, isinapubliko ang relasyon sa isang non-showbiz tech CEO.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas, laglag na sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Tuesday today, September 15, payday 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, o si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Buwan naman o sa detalye ng mga balita, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya ng turnover ng nasa 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato, dyan sa Valenzuela City ngayong araw. Matatagpuan po mga katropa ang mga housing units sa 7 low-rise buildings at inilaan para sa mga informal settler families sa Valenzuela. Kabilang dito mga dati nakatira sa kahabaan ng Tulyahan River at madaluyan ng tubig patungong Manila Bay.
3: Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin. Tinawag itong Disciplina Village, kaya umaasa tayo na sama-sama rin ninyong pangangalagaan ang inyong bagong komunidad. Bukod sa proyektong ito, halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
0: Isinigawa po ang turnover mga katropa sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o yung tinatag na 4PH program kasunod ng groundbreaking ng project noong 2023 na pinangunahan din ni Paulong Marcos.
1: XFM News Nationwide.
2: Exempted sa ipatutupad na dagdag singil sa tubig ng Manila Water simula October 1 ang mga tinatawag na lifeline customers. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang kinumpirma ni Manila Water Communications Affairs Group Director Jeric Sevilla.
4: Yung mga lifeline customers na tinatawag, ito po ay yung mga nakatira sa mga informal settlements or yung mga miyembro ng 4P. 4Ps na tinatawag, sila po ay exempted dito sa adjustment na ito.
2: Para sa ibang customer naman, may dagdag na 34 centavos kada buwan sa 10 cubic meters na konsumo, 75 centavos sa 20 cubic meters at 1.53 pesos naman sa 30 cubic meters. Ipinaliwanag ni Sevilla na nakabase sa foreign currency differential adjustment sa galaw ng piso kontra iba't ibang foreign currencies kabilang ang dollar, euro at yen. Binigyan din niya na hindi basta lamang maaaring magtaas o magbaba ng singil ang Manila Water dahil kailangan itong dumaan sa pagsusuri at approval ng MWSS Regulatory Office.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DSW din naman ay mayroon pong tinatawag na Peace Project. At pinaigting pa ito sa kapakanan ng mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ida ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Peace Project para matiyak ang sapat na proteksyon, suporta at serbisyo para sa mga batang nasagip o nai-refer sa ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlawa, layunin ng proyekto na mabigyan ng angkop ng intervensyon ang mga bata gayon din ang kanilang mga pamilya batay sa kanilang partikular na sitwasyon at pangangailangan. Kabilang sa programa ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya upang mas maging maayos ang case management at referral ng mga bata. Tiyak din ng DSWD na maikokonekta ang mga beneficiaryo sa mga kinakailangan serbisyong panlipunan at iba pang suporta upang makatulong sa kanilang kaligtasan, kapakanan at maayos na pag-uunlad. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang motion ni Vice President Sara Duterte na umatras o mag-inhibit ang judge na humahawak sa kanyang kaso. Sa kautusan itong September 14, sinabi ni Judge Maria Angelica de Ramos ang Branch 98 na walang sapat na basihan ang hirit ng kampo ng pangalawang pangulo. Ayon sa korte, walang malinaw at matibay na ebidensyang nagpapakitang may pagkiling na una ng desisyon o hindi angkop na koneksyon ng judge na maaaring magduda sa kanyang pagiging patas. Sinabi naman ang abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin ng pangalawang pangulo ang lahat ng legal na paraan na maaari niyang gawin upang may basura ang kanilang motion. Naharap naman si VP Sara Duterte sa tatlong kaso ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 tungkol sa umano'y pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may nangyari sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, gagamitin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng available na legal remedy matapos ibasura ng Quezon City RTC ang kanyang motion na umatras o mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni VP Duterte na si Paul Lawrence Lim, natanggap na nilang desisyon ng Quezon

0: State Prosecutor Attorney James Bryan, Bryan James Ali, si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu tungkol sa mga salen ni VP Sara noong siya ay Mayor pa ng Davao. Ayon kay Batu, walang nakasaad na acquisition cost o puhunan ang mga negosyong idineklara ni VP Duterte sa tatlong salen na ipinakita sa pagdinig. Gayunman naman ang depensa, hindi personal na alam ni Batu ang laman ng mga salen at tungkulin lamang niyang kilalanin at patotohanan ang mga dokumentong isinumite sa kamera. Uminit din ang palitan ng kwestiyonin ng depensa ang mga komento ni Ali matapos sumagot ang testigo tungkol sa business interest na nakapangalan sa asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manassas Carpio sa 2021 salen ni Duterte. Ayon sa depensa, ang mga konklusyon ay dapat manggaling sa testigo at ebidensya, hindi sa abogado ng prosekusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hindi umano tinatarget mga katropa ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. nang ilahad ng kanyang mga abogado sa impeachment trial ang mga negosyong nakalista sa salin ng Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, usapin lamang ito ng divestment o pagputol ng mga opisyal sa anilang direkta o hindi direktang interes sa negosyo habang nasa pwesto. Binanggit po ng depensa na mayroon pa ring mga agricultural business na nakalista sa salin ng Pangulong Marcos, kabilang ang coffee farming at isang agricultural venture sa Benguet. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta o hindi direktang pakikilhok sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Pero ayon po sa House Prosecutor na si Terry Ridon, hindi direktang may kukumpara ang business interest ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte dahil hindi malinaw sa salin ng Pangulo kung siya mismo may-ari o may interes sa mga nasabing negosyo. Samantala, kapwa nagsimula na ang business affiliations ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bago sila naging Pangulo at Vice Presidente. At wala pa rin malinaw na paliwanag mula sa kanilang mga kampo kung bakit nananatili ang mga ito sa kanilang salin.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tutol sa pagbabago ng kailangang boto sa impeachment trial. Narito ang report.
3: Tutol si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtalakay ng posibleng pagpapababa ng boto na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, dalawang bahagi ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 sa 24 na senador ang kailangang boto para sa conviction batay sa saligang batas. Gate niya na hindi dapat baguhin o baluktutin ang batas dahil lamang sa mga pangyayari sa trial kabilang ang hindi pagdalo ng ilang senador. Nakatakdang talakay ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa voting threshold sa gitna ng mga senador na hindi dumadalo sa pagdinig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilabas po ng Department of the Interior and Local Government, mga katropa, ang mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos ang sumailalim sa booking procedures ng Bureau of Jail Management and Penology bandang alas 10:49 kagabi. Ayon kay DILJ Secretary John Vic Rimulya, kasalukuyan nakatalaga si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan. Kasama rin niya doon ang tatlo pang sinasabing persons deprived of liberty.
1: XFM News Nationwide.
0: Humingi ng malinaw na batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng pagkapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos aprobahan ng Kongreso ang panukalang magpaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring magkaroon ng problema ang poll body dahil nakatakda na nitong tanggapin ang mga kandidatura para sa barangay at SK elections mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Iginit ni Garcia na kailangan ng COMELEC ng malinaw na legal na batayan bago sumapit ang itinakdang filing period. Umaasa ang COMELEC na maipapasa ang kaukulang batas bago mag-September 28 upang malinaw kung paano ipatutupad ang pagpaliban ng halalan. Samantala, na aprobahan na rin kahapon sa third and final reading ng Senado ang pagpaliban sa BSKE.
1: 2026 BARM Elections Update.
2: Samantala, sa BARM election naman, umabot na po mga katropa sa 16 ang naitalang insidente na may kaugnayan.

0: Ayan, sa halalan, para sa unang parliamentary election sa BARM nitong Lunes. Ayon sa Police Regional Office BARM, kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananambang at pagsabog. Batay naman po sa pinakuling datos ng COMELEC, 4 na ang nasawi at 19 ang nasugatan dahil sa mga insidente may kaugnay sa halalan. 3 sa mga namatay, katropa, at 15 sa mga sugatan ang nasangkot sa pamamaril sa Maydato Usman Mampen School Site sa may barangay Bagua 2, Cotabato. Sinaman ang namatay at 3 ang nasugatan sa karasan sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City rin. Isang katao ang nasugatan matapos na sumabog ang dala niyang improvised explosive device. Tinitingnan naman ang COMELEC kung may layunin na mga insidenteng guluhin pa rin ang proseso ng halalan habang patuloy pang inaalam ng otoridad ang motibo at mga responsable. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa BARM at naging mapayapa naman ang pagboto sa karamihang lugar.
1: XFM News Nationwide. Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa partial at unofficial results ng BARM parliamentary elections batay sa server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV as of 9:56 nitong umaga. Nakakuha ang BFP ng 658,917 na boto, sinusundan ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 607,907 na boto. Pumapangatlo naman ang BARM Grand Coalition o BGC na may 385,491 na boto. Sa mga sectoral race, nangunguna rin ang ilang kandidato ng UBJP at district races. Hati ang mga nangungunang kandidato mula sa BFP, UBJP at iba pang regional parties sa Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao at Cotabato City. Gayunman, partial at unofficial pa lamang ang mga numerong ito at hindi pa pinal na resulta mula sa Commission on Elections. Ang nasabing halalan ay mayroong 2 milyong botante na kwalipikadong bumoto at pumili ng mga kinatawan para sa 80 pwesto sa unang Bangsamoro Parliament.
2: 2026 BARM Elections Update. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Kompleto na po ang search and retrieval ng Philippine Coast Guard sa mga passenger cabin at crew areas ng nasunog na MV June Aster na nasa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa PCG, 100% nang na-search ang bridge, crew accommodation at passenger areas ng barko, habang nasa 65% pa lamang ang nasusuri sa cargo hold. Inatasan din po ng Coast Guard ang operator ng barko na agad kumuha ng competent salvor or specialist na magsasagawa ng karagdagang recovery operations, kamilang ang pagsuri sa kondisyon ng barko at pagpapatuloy ng pagsipsip ng tubig at oil mixtures. Samantala, umakyat na sa 76 ang confirmed death toll. Matapos ma-recover ang mga otoridad, ang mga bangkay pa rin. Patuloy po ang Maritime Safety at Crime Investigation ng Coast Guard para matukoy ang sanhi na insidente at posibleng pananagutan, habang nakanda na rin ang legal team ng ahensya na tumutulong naman sa mga biktima at pamilya ng mga namatay.
2: XFM News Nationwide.
1: Pansamantalang inilibing ang 41 biktima ng MV June Aster Fire sa Coron, Palawan, habang inihintay ang resulta ng DNA testing para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Inilipat ang mga labi mula Borac Port patungo sa San Nicolas Public Cemetery kung saan inilagak ang mga ito sa magkakatabing puntod. Walang pangalan o seremonya ang isinagawa sa mga pansamantalang inilibing na bangkay dahil hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang resulta ng DNA testing bago tuluyang makilala at may turnover sa kanilang mga pamilya ang mga labi. Samantala, patuloy na umaasa ang mga pamilyang may nawawalang mahal sa buhay na makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan upang maiuwi ang mga labi at mabigyan ng marangal na libing.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, na napapainggan din ninyo katropa sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Santiago Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9.
2: Balitang Regional.
0: Diretso na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
3: Binatikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Puseo Numansha ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slata. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa barangay council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansha na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth year college, tunay na residente na naturang barangay, kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib na huminto sa pag-aaral at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
1: Panganay patay matapos saksakin at tagain ng kapatid sa Moises Padilla, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Patay ang isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintenribo, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilalang si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at minugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng sospek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave dahil dito kinuha umano ng sospek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang sospek at hinihintay pang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, isang toneladang blasting materials nasabat sa Puerto Princesa Port. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Hinarang ng mga otoridad ang dalawang wing van sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusuri ng otoridad gamit ang canine dog, nadiskubre na ito ay gamit at iba't ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation, Nitro Asia Company Incorporated, at ito ay escorted pa ng isang pulis na dadalhin sa munisipyo ng Batarasa sa consignee na BM Equipment Resources Incorporated. Matatandang nasunog ang MV Junaster noong September 9, 2026 at isa sa dahilan ay ang malakas na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman, may iilan ng mga spekulasyon na posibleng ito ay may kaugnayan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nadiskubring mga sangkap ng pampasabog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa sorpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Umabot sa 97 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmate sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa ang mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, pinaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga selda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong September 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago umano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, meron pong 21 anyos na PWD ang namatay, dalawang babae sugatan sa malaking sunog dyan sa Davao. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
7: Kinumpirma ng Davao City Fire District na isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos umiklab ang malaking sunog sa Purok 3 Cervantes Street, Barangay 15-B, Obrero, Davao City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisendrias na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sendrias, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out ala 1:33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News Nation Weather Update.
0: Weather na tayo, katropang Brian. Isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ang Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
0: Gayunpaman, sinabi ng PAGASA, mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa namang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
1: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms.
0: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa, ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:48 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Iatid sa atin ang balita ito ng Sun Tone Gold. Pwede niyo pong subukan, katropa. Buwaba sa wala pang 80% ang bilang ng mga Japanese single na nagsasabing nais pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18 hanggang 34 nagsabing nais pa rin nilang magpakasal. Kapwa, mahigit 6% ang puntos ang ibinaba na mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malinaw na pakinabang ang pag-aasawa, kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18 hanggang 54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. May boyfriend na ang aktres na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ipinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin po sa atin ng Premium D3. Nako, laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas Pilipinas. Matapos patawbin ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumobo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nanguna naman kahit papano ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at 2 talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. Samantala, natili pong walang talo ang China at uusad bilang top seed sa quarterfinals habang tuloy nang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga nasunugan, pinakain ng pamilya na karyo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang Nakaryo, Ampak, Tagibulos at Uding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napituhan ng malagim na sunog sa Purok Masanaguno, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang abot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagain na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napituhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng pagkain at tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Sunthorn Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupok at isang nasawi sa sunog na naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na mga katropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
10: FM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
11: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

0: The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bagla, ito po yung ko Doc Michelle Hinas, makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopath, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw po muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa panibagong programa or panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong Tuesday afternoon dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ang ating tatalakay ng hinggil sa triglyceride. Ano ba ito? Ito ba'y kasali sa cholesterol at bakit or ano yung mga dahilan na nagpapataas ng triglyceride at ano yung risk sa ating kalusugan at kung paano ito mapapababa sa pamamagitan ng lifestyle and natural healing. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha? Padala niyo lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Siyempre, napapakinggan din tayo sa ating po mga partner stations, ha? At sa mga kababayan natin, mga listeners natin dyan, ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At siyempre, tayo din po ay napapanood at napapakinggan ng live sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-share ang ating pong Facebook page para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan sa atin pong FB page, ha? I-search nyo lang Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan, para update kayo sa atin pong mga announcements. Sa mga kababayan naman natin na gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na products ng Yes to Health, ay puntahan nyo ang atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at St. Joseph Drug Store. Ganoon din sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health. Pwede rin mabili ating pong Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape natin sa Mercury Drug at ganoon rin sa Fisher Mall Supermarket. At huwag kalimutan, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available yan sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang lahat po ng ating mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kapag didiretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na senior citizen. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayo magpakonsulta ng libre. Yes po, libre po ang konsultasyon sa ating pong mga Yes to Health clinics nation wide. And of course, kapag ka meron kayong mga iniindang karamdaman at nagpakonsulta po kayo doon, meron po tayong mga programa na kung saan ay pwede po nating i-personalize upang kayo po ay mas mabilis gumaling sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, naturopathic therapy, also meron din tayong acupuncture and also exclusive sa ating pong clinic ang Mugukbuyang Korean Therapy. Meron tayong biozapper therapy, terahertz therapy, and also natutrad therapy or hilugtok. Ayan po ay services na binibigay po ni Doc Wendell sa ating pong Quezon City branch and also sa ating Santa Rosa branch.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay din sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 ay meron pong VCO, Moringa Seed Oil, and of course, ang atin pong Vitamin D3. Nakakatulong po yan siya sa iba't ibang functions ng atin pong pangangatawan. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin ang patungkol sa triglycerides. Ano ba itong triglycerides na ito mga ka-wellness? Dati ang indicators ng sakit sa puso, Doc Ron, ay HDL versus LDL. O yung tinatawag nila na good cholesterol versus bad cholesterol ratio. Ano? Eh ngayon sa mga recent studies, nag-iba na Doc Ron. Ano? Ang indicator na ng sakit sa mga ugat natin sa puso, o yung tinatawag po ng mga coronary artery, ito ng HDL versus triglycerides ratio. Bakit kaya Doc Ron? Ano ba yung functions ng triglycerides sa atin pong pangangatawan? Parehas lang ba yan sa cholesterol? Ito ang triglycerides na ito. Ayan.
1: According sa studies, Doc L, ang triglyceride ay isang energy source na kung saan ang katawan, ang extra calories na kung saan ay hindi nagamit agad-agad ng ating katawan, especially yung mga nagmumula sa carbohydrates, sugars, and fats, ay tinatransform into triglycerides. Which is, yung triglyceride, ito yung energy release in between meals. Say, for example, during ng mag nag-almusal kayo ng alas 7 during ng alas 8 at saka ano alas
0: 9
1: alas 11 wala kayong energy source. Yun yung ginagawa ng katawan na yung triglyceride, yun yung fini-feed up sa ating katawan to be used as energy. So yung hormones release na ito ng stored triglycerides ay pinapadala sa ating bloodstream para ma-supply yung mga kailangan ng ating muscles and tissues and also yung energy para magkaroon ng energy ang katawan.
0: Eh, di ba, Doc, pag nagpapalipid profile, kasama din yung triglycerides.
1: Yes.
0: Kumbaga, package yun doon. Parehas lang ba yan, yung triglycerides na yan at saka yung cholesterol?
1: Kung titingnan natin, pareho silang lipid. Pero hindi sila pareho ng cholesterol. Magkaiba kasi ang functions ng triglyceride at ng cholesterol. Ang triglyceride is derived from food. Ang cholesterol ay ginagawa mismo ng ating katawan. Unlike yung cholesterol ay ginagawa ng ating liver. Ang ating liver mismo nagpo-produce ng cholesterol to build cells and hormones. Kaya kung titingnan natin, 50% ng bawat selula natin is cholesterol. And also ang ating brain is majority is cholesterol. Nanggagaling yan doon sa tinatawag pinoproduce ng ating pong yung tinatawag natin ng ating liver. And ang unburned or hindi nasunog o hindi nagamit na pagkain is yun po yung triglyceride. A simple distinction yan, ang triglyceride is energy storage, yung cholesterol is structural building blocks ng ating katawan.
0: Ano ba, Doc, yung normal level ng triglyceride sa ating pangangatawan na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness?
1: Well, kung titingnan natin ang measurement, normal, less than 150 milligram per deciliter. So, kapag ka ang ano po ninyo, let's say, nagpa-lipid profile kayo, tapos 150 or between 120 or 150, that is normal range. Pagka umabot na ito ng 150, 152, 153, mataas hanggang 139 milligram per deciliter, is yan po ay borderline na mataas na. Kapag ka umabot na ng 200 hanggang 499, sobrang taas, and that is greater risk. Pag nagpatong na ng 500
0: pataas. Yung ano,
1: 500 pataas, yan ay nagkakaroon na ng risk acute inflammation sa pancreas, known as tinatawag natin na pancreatitis. Kaya ibig sabihin ang naaapektuhan, pangunahing naaapektuhan nitong pagtaas ng triglyceride is ating pancreas.
0: Nako. Ayun, so mga kababayan natin, ha, always take note, ang triglycerides, ito yung mga tira-tira ng mga pagkain natin, kung tawagin, lahat ng mga nakain natin, whether that is fats, carbohydrates, or proteins, ano, basta hindi nagamit yan ang ating pangangatawan as our source of energy or sa yung pagkain ng atin pong mga kalamnan, ay nagiging triglycerides yan. Eh, biruin mo, Doc, pag pumatong ng 500 yan, ibig sabihin, ang dami mong nakain na hindi nagamit,
1: na hindi
0: ng,
1: nagamit
0: katawan
1: ng
0: katawan mo.
1: And at, it is damaging.
0: At ang number one na namumroblema niyan, nagre-reklamo, yung pancreas natin, mga kababayan. Ano ba, Doc, Ron, ang epekto ng masyadong mataas na triglycerides sa ating pangangatawan, maliban doon sa burden na naidudulot ito sa atin pong pancreas?
1: First thing is yung tinatawag natin pag tigas ng ating mga ugat. As we have discussed kahapon with regards doon sa atherosclerosis, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bara sa kanilang mga ugat, yan ay nagkukos ng mga cardiovascular disease. So, excess triglycerides ay nagko-contribute sa hardening or pagkapal ng ating mga arterial walls. Ang nangyayari kasi is yung tinatawag natin yung excess triglyceride or over na dami na triglyceride, that cause inflammation doon sa ating ugat. So kapag ka nagkakaroon ng inflammation, of course ang gagawin ng ano ng LDL, kasi ang trabaho ng LDL is to repair. So ang gagawin niya is didikit siya kung saan yung parte ng L na nasunog. Kaya pag nangyari nag-accumulate doon yung ano yung cholesterol, and then supposedly foreign yun sa ugat natin na merong nakadikit na cholesterol doon. doon. So ang gagawin ng katawan is papadala niya naman yung ano, yung macrophages para kainin yun. And then magkakaroon ng parang bula na form. And then kikita sila bakit merong bula na form doon. Ang nangyayari naman, yung mga bula na form na yun, nagka-catch yun ng calcium. So kaya nagkakaroon ng calcium deposit. Ito naman, ang iniisip naman ng katawan, may calcium pero walang buto. Oh, kaya ang gagawin is magpapadala naman siya or merong calcium pero walang muscle. So ang gagawin niya is magpapadala naman ng tinatawag natin na muscle or protein, dinikit yung protein, magkakaroon ng fibrosis doon. Kaya ang mangyayari, yun ay magiging accumulation ng tinatawag natin ng plaque, yung calcium deposit, cholesterol deposit, at yun ang magiging dahilan na liliit yung tinatawag natin na ugat. And these causes ng tinatawag natin ng pagkakaroon ng risk ng heart disease and stroke. Ang pangalawa, yung na-mention kanina, Doc, is yung damage doon sa ating pancreas.
0: Sa lapay.
1: Oh. Yes, sa lapay. So, extremely high levels, usually above 500 milligram per deciliter, nagkaka-trigger yan na acute pancreatitis. And of course, ano ang resulta pag nagkakaroon ng acute pancreatitis? That damage just the cells doon sa pancreas, which would cause later on na tinatawag natin na mahinang pag-produce ng insulin sa ating katawan. And that is the reason why yung sobrang pagkain natin, lalo-lalo tayo mga Pilipino, ang lakas na ating kumain ng
0: kanin.
1: Rice is life. Rice is life talaga. Tapos kalimitan, pag napapasarapan ng kain, lalo-lalo na pag bagong sahod, pupunta doon sa mga anli. Kasi yun, mas maganda kasi para sulit sa bayad, kailangan anli. Yun ang nangyayari. So that causes intense abdominal pain and inflammation sa ating pancreas. Pangatlo, yung tinatawag natin na fatty liver disease. Kaya meron tinatawag, Doc L, na non-alcoholic fatty liver disease. Yes, ang iniisip natin dati na ang nagkukos ng fatty liver is yung ano, yung alak. Alcohol. Later on, hindi pala ang alak, kung hindi yung sobrang pagkain natin ng mga carbohydrates, lalong-lalo na ng kanin. So, kaya mga ka-wellness, dun sa mga mahilig mag-unli rice, mahilig lalong-lalo na dun sa puti na kanin, lalong-lalo na pagka-hasmin yung kanin na yun. Ang sarap kainin.
0: Taob ang kaldero.
1: Lalo-lalo na pag may ginataan, o di kaya something na medyo maalat yung ulam, napaparami ng kanin.
0: Naalala ko tuloy yung gana daw niya, depende daw sa ulam.
1: Well, kasi ang ano, nagkakos ng appetizing effect yung panlasa natin. Tama. Especially yung medyo maalat-alat at diretso direct doon sa ano, yung tinatawag natin taste bud, yung ulam. Kaya nagkakos ng fatty liver, and also this causes signaling metabolic trouble, o yung tinatawag natin na metabolic syndrome. Mapapansin niyo yan, lumalaki yung bilbil natin, tapos lumalaki yung timbang, tapos ang nangyari is tumataas yung blood pressure natin. At makikita doon sa lipid profile, kapag mataas ang triglyceride, mababa din ang high density lipoprotein or yung tinatawag natin na HDL levels ng katawan.
0: At ito dapat tandaan ng mga ka-wellness natin, ha. Kung ano yung mga nagpapataas ng trigly, bukod doon sa mga nabanggit mo, Doc Ron, ano, na sobrang pagkain, sobrang carbs, dagdagan pa natin. Ito, ito yung mga literal na nakakapagpataas ng triglyceride natin at malakas makapagpataas ng triglycerides level. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga, minomonitor nila yung dami ng kinakain nila.
1: Kinakain.
0: Ang problema, yung iniinom nyo ng mga sweets. Hindi na namomonitor, Doc Ron. Hindi na namomonitor yung mga sugary drinks or mga sweet drinks.
1: At yun, pagka-sweets, Doc L, diretso yan sa bloodstream.
0: Yun pa naman ang problema sa mga inumin na mga matamis, ha. Lalo na yung mga pinampatamis dyan, eh, hindi naman natural. Kasi kadalasan naman talaga ngayon, yung mga commercialized drinks, yung mga ano,
1: high fructose
0: na mga ano, mga inumin, eh talagang chemicalized yung pinampatamis doon sa kanila, ano. So yung mga matamis po na iyon, mga ka-wellness, take note, yung simple ano, no, simple analogy sa sa formation ng triglycerides is yung mga hindi nagagamit ng katawan natin or yung excess na ng mga macros, kung tawagin, whether it is fats, carbohydrates or proteins, ano. Kadalasan naman talaga is sa mga carbohydrates tayo, lumalagpas talaga, ano. Minsan sa fats, ano, bibihira lang yung sa protein. Mm-hmm. So, itong mga ano na ito, itong mga sugary drinks or mga sweet drinks, mga kaibigan, kinoconvert yan ng liver natin into fats or fatty acids kung tawagin. Ano? Pagka hindi nagamit ng katawan mo, yung carbs na yon, i-convert yon into glycogen, yung glucose i-convert into glycogen. And apparently, ay i-convert din yan into triglycerides. Ano? So, the more na ikaw ay malakas uminom ng mga sugary drinks, bantayan nyo yung trigly nyo. O, pwede nyo namang ano, pwede nilang eksperimentohan, Doc Ron. Pwede nyo eksperimentohan. Or kung yan na yung gawain mo mismo, magpa-lab test ka na.
1: Kayo,
0: magpa-lab
1: ka. Lipid profile
0: tingnan
1: ninyo.
0: Po ninyo yung trigly nyo. Kung mataas ba yan. Kasi kapag ka kayo ay malakas uminom ng mga sugary drinks, tapos hindi nyo naman ginagamit, okay lang sana, Doc Ron, kung nakainom ka dyan ng mga, ano, mga milk tea, tapos itinakbo mo ka agad dun sa treadmill ng isang oras. Pwede
1: problema,
0: pa yun.
1: Ang problema, pagkatapos ng milk tea, sasandal na lang. Tapos kasi aantukin ka talaga.
0: Yun lang nga dun yung problema dun. Ano? So yan sa mga kababayan natin, yan ang nagiging problema ngayon. Isa pa, yung mga refined carbohydrates. O, mga tinapay na yan, puting kanin, mga pasta. Any products ng refined flour, mga ka-wellness, ano, ay napakabilis ng ano yan, napakabilis ng pag-breakdown yan. Lalo-lalo na mga ka-wellness, ha, yung mga pagkain na halos walang fiber. Napakabilis ng breakdown noon into glucose.
1: Mataas kasi yung glycemic index.
0: Kaya pansin ninyo, kapag ka nakakain kayo ng mga ano, itong mga matamis na or mga produkto ng ano, ng refined flour.
1: Yes.
0: Mabilis itong magbigay sa inyo ng lakas. Kung gagamitin niyo maganda. Ang problema pagka hindi mo ito nagamit, ang bilis ng convert ito into glucose. Ang problema, Doc Ron, mabilis kaging gutumin.
1: Mabilis gutumin.
0: Mabilis kang gutumin kasi ang bilis nga ng breakdown niya Pag na-break, pag na-digest siya, i-breakdown niya yung katawan mo. And then, yung katawan mo maghihingi uli ng another source.
1: Kasi absorb na diretso.
0: Kasi na-absorb na diretso. So, tendency nun, makikrave ka naman for more. Ano? Kaya yung iba, na-overeat na. Ayan. Basta walang fiber or kulang na kulang sa fiber yung mga kinakain po natin. One thing also is yung mga saturated fats at saka yung mga trans fats. Ito pa naman yung tricky sa mga saturated at saka mga yung mga trans fats. Kasi ang mga ito, Doc Ron, ay meron silang yung appetizing
1: effect.
0: Ayan, sa atin pong panglasa, sa gana natin.
1: Pagka mamantika, talagang masarap.
0: Oo. Tingnan mo naman yung mga bulalo, di ba? Lalo pagka pulang-pula. Tinitingnan mo pa lang, naglalaway ka na talaga. So yun, mga kaibigan, no? Yung mga fats kasi na yan, pansinin mo, ha, pag may nilagang kamote dyan, at saka mayroong may pritong kamote, o yung kamote kyo,
1: ay mas masarap ang prito.
0: Anong mas mabilis na uubos?
1: Lalo-lalo na pagka yung kamote kyo. Ako pa, mahilig talaga ako dyan. Kamote kyo. Mas pipiliin, kalimitan.
0: O kaya yung patatas na nilaga.
1: Kaysa sa
0: french fries. mas mabilis maka maubos.
1: Tapos nilagyan pa ng nung flavoring
0: Mga flavor, barbecue ba yan? Or cheese?
1: Barbecue, yes.
0: So, appetizing talaga yung mga fats, mga kaibigan. Kaya nga, yun yung isa sa mahirap tanggihan ng panglasa natin. Kasi nga, layo-layo na pagka yun ay nakasanayan na nandila natin, syempre nagsisend yun ng good signal sa brain natin. Kaya talagang mapapalaway ka at mapapakain ka talaga. Ang problema dun, Doc Ron, dun sa mga saturated at saka sa mga trans fats na yun, malakas din sila magpataas ng triglycerides level ng atin pong pangangatawan. Kasi mabilis nga sila, Doc Ron, mabilis yung digestion nila sa atin pong pangangatawan, ha. Next is alcohol also. Yes. Napakalakas nito. Kaya nga, 'di ba, mayroon tinatawag na alcoholic fatty liver.
1: Yes.
0: Kasi yung alcohol, alam niyo ba ang alcohol, mga kaibigan, napakataas ng calories ng alcohol. Kaya nga yung mga mga alcoholic people, yung mga heavy drinkers, pansin niyo, may isang sila, they have one thing in common. Malalaki yung tiyan.
1: Yes. And then, meron ako nakita ng video na doon daw sa caloric intake, zero calories yung, yung alcohol. Pero hindi nila alam na kapag ka pumasok sa ating atay, it will be converted into much more much greater caloric calories doon sa loob ng ating
0: atay. Yun yung pandaya doon no? Kaya yung iba, tinitingnan na, zero calories.
1: Zero calories. Lalo-lalo na pagka-gin, zero calories yan.
0: Nako, kaya dapat bantayan yan, ha? And also lastly yung excess calories na yan. Mm. Kaya nga dapat meron kayong calorie count kung tawagin, mm-hmm, lalo na kung meron kayong history na before, mm-hmm, or meron kayong current condition na mga fatty liver na yan, mm-hmm, or sobrang taas ng triglycerides sa pangangatawan nyo, you need to count your calories. Mm-hmm. Napakahalaga po niyan, mga kaibigan, na mabilang nyo yung calorie na pumapasok sa inyo pong pangangatawan. Minsan kasi iba, tansya-tansya na lang, Dok. Pero pagka yan, masanay kayo na mag-count ng calories po ninyo. Mm-hmm. Especially, kung magka-caldef ka, calorie, mm-hmm, deficit, napakaganda ito na pangontra din dito. Mm-hmm. Ano? So, yan, kinakailangan yan na makontrol yung calorie intake mo kung gusto mong maiwasan itong ganitong, mm-hmm, problema, Dok Ron.
1: Another point is, ito pong kulang tayo sa paggalaw. Isa din yan, sa punto kung bakit tumataas yung triglyceride, mm-hmm, level. Kasi merong intake pero walang tinatawag natin na disposal.
0: Oh, walang burning.
1: Walang burning effect. Ang nangyayari kasi sa ating katawan, Doc L, mm-hmm, kapag ka hindi tayo kumakain or hindi tayo nag-exercise, mm-hmm, tapos sobra tayong pagpasok ng mga calories sa loob ng katawan, ang enzyme po na, mm-hmm, kung saan yung LPL, kapag tayo po ay hindi nag-exercise at umuupo sa mahabang period, mm-hmm, bumababa ang activity nito by 90%. Mm-hmm. Ibig sabihin yung katawan natin is tumitigil sa pagsusunog ng calories.
0: Uh-oh.
1: By 90%, ha?
0: Grabe.
1: Kapag hindi tayo nag-exercise. Mm-hmm. And also, another thing is poor fat and carb metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Ang inactivity ay nagpapababa ng overall lipid and carbohydrate metabolism. Kaya yung mga energy na unused, mm-hmm, it will be turned into triglycerides. Another thing is kapag hindi tayo hindi tayo nag-exercise,
0: mm-hmm,
1: ang insulin sensitivity is very low.
0: Bumababa.
1: And that is the reason why, of course, yung mga asukal na hindi na-absorb sa katawan,
0: mm-hmm,
1: that will be turned again into triglyceride. And also makikita natin yung weight gain and, mm-hmm, also inflammation. Chronic seating contributes ng weight gain and also inflammation kasi sobrang daming calories,
0: mm-hmm,
1: sobrang daming asukal, at sobrang tumataas yung ating triglyceride level. And, mm-hmm, also, mind you, mga ka-wellness, ito pong smoking,
0: mm-hmm,
1: ay bakit paano? Wala namang caloric intake, mm-hmm, yung bakit nagpapataas, mm-hmm, yun ng triglyceride?
0: Mm-hmm.
1: The problem with smoking is, ang nangyari is nagiging toxic siya sa ating, mm-hmm, katawan. At ang pag-breakdown nito, pagpapalabas nito o pagtapon, mm-hmm, kasi toxin ito,
0: mm-hmm,
1: kailangan gagawin ng katawan in order na matulungan na ma-dispose ito is to make more triglyceride.
0: Mm-hmm.
1: Kasi inflammatory siya eh. So, mm-hmm, we make triglyceride in order to neutralize itong, mm-hmm, epekto ng mga ng mga tinatawag natin ng effect ng, mm-hmm, paninigarilyo.
0: Oh.
1: And also, nagpapataas din ang stress. Kapag, mm-hmm, ang stress ang isang tao, sigurado tataas din ang triglyceride, mm-hmm, level.
0: Eh, akala ko ba, Dok, anti-stress nila yung paninigarilyo daw?
1: Anti-stress, mm-hmm, nawawala yung boring mo, pero yung effect is meron pa ding stressful effect. Yung toxicity kasi ng
0: kumbaga sa nila, Dok? Siguro sa
1: feeling nila.
0: Sa pag-iisip nila.
1: Pag-iisip.
0: Na parang kumakalma yung katawan nila.
1: Pero
0: in reality,
1: mm-hmm,
0: yung katawan mo mismo,
1: mm-hmm,
0: stress na stress.
1: Kasi yung cortisol level mo talagang tataas, mm-hmm, din. And also yung inflammation sa katawan.
0: Naman.
1: And of course, ang mangyayari din kapag hindi tayo nagumagalaw,
0: mm-hmm,
1: bababa yung ating HDL level. Kaya according sa study, yung HDL ratio,
0: mm-hmm,
1: kapag HDL is to triglyceride, mm-hmm, 0.1, that is normal. Pag umabot ka na ng 3,
0: mm-hmm,
1: that is 50% increase na ng tinatawag natin ng risk ng cardiovascular disease.
0: Grabe.
1: And heart attack. 0.3 lang, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ha? 2 points up lang.
0: Mm-hmm.
1: Tataas na. How much more pag mag-5 points up?
0: Oo.
1: Sabi doon is kailangan agad ma-address kasi yun ay magiging cause na ng heart attack.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan natin, naparami pa tayong pag-uusapan mga ka-wellness. Kaya mamaya, pagpapatuloy pa natin at pag-uusapan natin yung mga bagay na mga katulong, paano natin mas makokontrol kapag ka tumataas na ang triglyceride level ng inyo pong pangangatawan. At kung paano po pe-prevent, ayan, sa pamamagitan ng mga natural na mga pamamaraan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
6: Zamfron Plus Coffee Mix.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096-6545. Balik tayo Doc Ron sa ating pinag-uusapan patungkol sa triglycerides. Mm-hmm. Ito po yung mga proven na pamamaraan kung paano natin matutulungan ang pagpapabalik sa normal na level ng triglycerides mm-hmm. sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung pinakaunang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan?
1: Kung makikita natin doon sa na-mention natin kanina, no, mm-hmm. ang kalimitan na nagpapatas ng triglyceride is mga refined mm-hmm. na mga pagkain. Ngayon naman, ang pinakamadali or pinaka-logical, mm-hmm. kung titingnan natin, and it is not only logical, it is scientifically proven mm-hmm. na kung saan ay tumutulong magpababa ng triglyceride is yung tinatawag natin na soluble fiber. Kaya ang soluble fiber, those are fibers na kasama mm-hmm. doon sa mga kinakain natin. Let's mm-hmm. say for example, doon sa mga carbohydrates doon sa unpolished rice yeah, meron siyang soluble fiber doon sa kamote
0: mga gulay
1: may gulay oh doon yung soluble fiber mm-hmm. ang ginagawa kasi ng soluble fiber Doc L mm-hmm. is kanyang binabalot yung fats mm-hmm. excess fats and also carbohydrates mm-hmm. kaya ang mangyayari kapag ka nabalot ng ano ng fiber yung ano yung carbohydrates mm-hmm. fats and also yung protein doon sa kasi ang fiber hindi kayang tunawin, hindi kayang i-digest ng ating katawan. So kapag ka nabalot siya doon, ang nangyari is hindi siya agad na-absorb ng ating ano bloodstream. Uh-oh. Kapag ka hindi siya na-absorb ng bloodstream, ibig sabihin hindi magkakaroon ng spike. Mm-hmm. Ngayon pag needed ng katawan, ganito katalino yung katawan. Pag needed mm-hmm. ng katawan natin ng energy, bubukas na naman siya yun. Tapos mm-hmm. magpapadala, magpapalusyot siya uli ng tinatawag natin ng mga macronutrients mm-hmm. doon sa ating katawan. Liban diyan, ito din ay nag improve ng insulin sensitivity. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng yung insulin resistance, mm-hmm. ang palaging pagkain po ng gulay ay nagkukos ng insulin sensitivity. Mm-hmm. Kasi ang mangyayari, hindi palaging hindi kumbaga para bagang niloloko nakakatok sa pinto mm-hmm. tapos pagbukas mo wala na walang tao. Tapos kakatok na naman walang mm-hmm. tao. So ang mangyayari, sabi niloloko na lang ako. Kaya kahit anong katok na katok, kahit na meron ng tao, hindi na siya magbubukas. Mm-hmm. Ganon ang nangyayari kapag nangyayari doon sa ating
0: sa ating selula.
1: Mm-hmm. Pero kapag siya momentary or sa tamang panahon siya mm-hmm. kakatok, edi ang gagawin is papapasukin yung glucose ng ating selula. So nagiging sensitive siya mm-hmm. doon sa tinatawag natin pagpasok. Ang pinakamagandang source mm-hmm. Ng tinatawag natin ng soluble fiber is yung mga legumes. Mm-hmm. Black beans, yes. Lentils, chickpeas, mm-hmm. kidney beans, magandang source. According sa study, ang pagkain ng beans araw-araw thus reduces your risk of colon cancer by 75%. Mm-hmm. Liban sa pagpapababa ng triglyceride, mm-hmm. reduction pa ng tinatawag natin ng colon cancer. And also whole grains, oat bran, barley sa atin mm-hmm. sa Pilipinas, unpolished rice. Yeah, no. Pinaka the best, maghanap kayo ng pinakamagandang mm-hmm. source ng unpolished rice.
0: Brown rice, red rice.
1: Yes, black rice. Mm-hmm. Mas mahal ang black, pero mas para sa akin, mas maganda siya kasi napakataas na antioxidant level. Mm-hmm. Also, mga prutas, any mm-hmm. kind of fruits is meron po yung fiber. Vegetables, lahat ng gulay meron, mm-hmm. seeds, and also sa suplemento naman, meron yung psyllium husk. Mm-hmm. Nga lang, kapag sobrang napadami, that causes constipation at kapag mm-hmm. hindi kayo umiinom ng tubig kailangan kailangan maraming tubig. Ang pinaka-safe, if you want na fiber, is mm-hmm. inulin fiber. Kasi mm-hmm. water-soluble siya. Mm-hmm. Hindi siya yung rough na tinatawag na klase ng fiber. Mm-hmm. At ang recommended aim is 25 to 30 grams of fiber per day.
0: Araw-araw.
1: So kapag let's say for example nasa tatlong beses ka kakain ng gulay sa

0: sakripisyo natin yung sustansya.
1: Yes.
0: Doon sa lasa ng mga pagkain natin kinakain.
1: Mas masarap kasi pag wala, lalong-lalo na yung mga maalala ko, yung mga gustong mag-transition sa unpolished rice. Oh. Sasabihin ko, ay yung mahilig sa white rice, sasabihin ko, mag-unpolished rice kayo. Dok, ang gaspang sa dila, tapos walang lasa. Kasi ang purpose kasi noon, well, kapag kanguyain mo, the more that you chew, ito kasi ang problema sa atin sa mga marami kababayan natin, dos bandas, sinatawag ko yung dos bandas pagkakain. Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. Hindi nang inunguya. Kung gusto ninyo malasahan, ma-appreciate ninyo yung lasa ng pagkain, kailangan po ninyong nguyain yun ng maigi. Kasi ang digestion hindi nagsisimula sa tiyan. Nagsisimula yan dito sa ating bunganga. Kaya nga nilalagyan tayo ng ngipin ng Panginoon para yun ang panggiling. Hindi po gilingan yung ano. Well, doon nagte-take place din yung final digestion, pero yung breaking down at saka kapag kumakain tayo, yung laway, alam nyo ba ang laway is napaka-essential sa pag-breakdown ng carbohydrates, and especially doon sa yung tinatawag para hindi tumaas, mag-spike yung blood sugar natin. Pero kapag nilunok mo, kung minsan tinutulak pa ng tubig kasi nabubulunan, ay sigurado tataas talaga ang triglyceride, tataas ang blood sugar, of course tataas din ang triglyceride level ng katawan.
0: Maliban niyan, Doc Ron, mayroong mga certain fats na mahalaga sa katawan natin. Ito ang tinatawag ng mga essential fatty acids. Tulad po ng omega-3 at saka yung mga MCTs kung tawagin. Mahalaga yan sila sa pagpapanormalize ng trigly or triglyceride sa ating pangangatawan. Paano ba, Doc, nangyayari yung health benefits ng mga omega fatty acids as well as yung mga MCTs para ma-normalize yung level ng triglycerides sa katawan ng tao?
1: Yung omega 3 fatty acids, tatlo kasi yan, DHA, EPA at saka I forgot the other one. Ang itong primary is EPA at DHA. Ang ginagawa niya is pinapababa niya yung creation ng ating liver na pag-produce ng VLDL. Hindi lang LDL ha, meron pang VLDL. Ang VLDL is very low density lipoproteins which are carriers ng triglyceride sa ating dugo. Kaya pag mataas yung yung VLDL, ibig sabihin madami ding triglyceride kasi proportionate yan sila. Siya yung tagadala eh. Kasi ang carrier ng ibang ng mga waste sa katawan is yung HDL. Ang carrier naman ng mga toxin sa katawan yung VLDL. So, ang nangyari is it increases breakdown at binuboost nito ang enzyme called lipoprotein lipase or LPP no? So which ang ginagawa nito is nagbe-breakdown ng triglyceride and also nag-a-activate ng receptors sa liver ng alpha or PPAR alpha receptors na sinasabi sa ating cells na sunugin yung mga fats. Rather na i-imbak niya, sasabihin ng katawan, sunugin mo yan kapag na-activate yung mga receptors na yon. Yung MCT naman, yung omega 3 kasi mostly is makukuha natin doon sa mga fatty fish, so omega 3. Pero alam nyo ba na ang fatty fish hindi kumukuha, hindi niya basta pinroduce lang. Alam nyo kung saan nakukuha nila yung omega 3? Doon sa cold water seaweeds. Kaya kung gusto ninyong ang problema kasi sa Doc L, sa itong problema sa fish derived is yung contamination ng mercury,
0: mga heavy metals.
1: Yun ang problema, kaya nagiging objectionable na ngayon yung sources especially sa fish. Pero ang pinaka the best is doon kayo sa plant-based. Especially yung tinatawag natin na yung flaxseed oil or di kaya yung chia seeds. Flaxseed oil, meron naman.
0: Meron din yung Doc, EPO, evening primrose oil.
1: Meron ding mataas na omega 3 fatty acids. Kaya kung gusto niyo ng kaya sinasabi nila fats 'yun, pero bakit fats din ang tinatawag na nakakatulong? Well, of course, meron siyang different function. Mas pinapabilis ng omega 3 ang pag-metabolize tong mga yung tinatawag natin ng mga fat, especially yung triglyceride. Ang MCT naman, is ito pong medium chain fatty acids. Mm-hmm. Ito yung pinaka-popular at pinaka-available sa atin. Mm-hmm. Kasi yung ano, yung flaxseed oil, import yun.
0: Oo, tama.
1: Ang pinaka-available sa atin, MCT. Saan mm-hmm. makukuha yung MCT? Marami sa atin. Yung tinatawag na

0: tinanyong or coconut oil. O VCO or coconut oil man yan is napakataas sa medium chain fatty acids na kung saan ito yung ano eh, ito yung gatong. Kapag iniisip natin na yung ano yung diyog nakakataba, no. Alam nyo ba na yan yung gatong para masunog yung taba ninyo. Kaya mapapansin ninyo pag ipahid ninyo ng ano yung VCO, medyo warm siya.
1: Tama.
0: Warm yung effect niya simply because that is burning fuel ng ano ng ating katawan. Rapid energy conversion ng MCT goes straight to the liver via portal vein which are quickly burned ng ating katawan. At alam niyo ba na yung MCT hindi na kailangan doon sa tiyan i-metabolize dito pa lang sa bunganga natin is natutunaw na siya. Ganun kaganda yung MCT. And that is the reason why taking premium D3 especially kapag meron kayong gusto niyo i-address yung ano yung triglyceride level niyo and also yung meron kayong tinatawag natin meron kayong problema sa mataas na blood sugar level in which converts into excess triglyceride sa katawan. Taking premium D3, 2 soft gel, 2 beses sa isang araw. 2 sa umaga, 2 sa gabi is nakakatulong doon. Nakakatulong po yun pa sa pag-breakdown ng excess triglyceride po sa ating katawan. And it also serves as metabolic support by fast energy source. Hindi ito nagpapaspike ng ating insulin and also kung saan kapag tumaas yung insulin, nag-worsen din ating lipid profiles. And also tinuturuan niya ang sinasabihan niya ating katawan na sunugin yung mga excess fats deposit sa ating katawan. Yan po kaganda ang MCT. At ito hindi lang natin na-appreciate kasi na-demonize kasi yung oil dati. Kaya ngayon is ang study ang MCT is isa sa napakagandang pamamaraan sa pag-lower ng taking yung mga MCTs is napakagandang pamamaraan sa pagpababa ng tinatawag natin na triglyceride level.
1: Yan, so mga ka-wellness natin, ano, bukod sa pagpapalower ng triglycerides sa pamamagitan ng mga ano na yan, mga tulong ano ng iba't ibang mga fats and also pagbawas sa mga macros natin eh kinakailangan naman eh pataasin natin yung burning ng pangangatawan natin dun sa mga macros na yon ano. Kasi dalawa lang yan, Doc Ron. Kung gusto mong bumaba yung trigly mo,
0: gamitin.
1: Babaan mo yung intake mo ng macros mo, babaan mo yung intake mo ng calories mo or
0: sunugin.
1: Mas damihan mo yung paraan kung paano mo sinusunog yung mga macros na yun or yung mga calories sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman ang purpose, Doc Ron, ng ano eh. Yun naman ang purpose ng mga macros sa katawan natin para gamitin ng katawan natin.
0: Eh, gusto natin ano eh. Gusto kumimbak eh. Okay lang sana kung ano yan, yung tinatawag na savings account. pero sa pagkasa katawan, ay nako, hindi po.
1: Yun na nga. Gusto natin mag-deposit lang lagi. Hindi naman natin ginagamit. Oo, so, hindi yun maganda in terms sa health natin, mga kaibigan. No? So, para masunog yung mga ano na yan, yung mga macros na yan. Oh, hindi kape ang pangsunog dyan, ha? Kasi maraming yan, ha? Maraming yan. Nag-advertise. Ito, inom ka lang ng kape sa loob ng isang buwan. Papayat ka na. Masusunog ng husto yung mga ano mo. Mga trigly mo o yung mga calories mo dyan sa iyong pangangatawan. Hindi po. The only way to burn itong mga ano na to, mga calories na to or yung mga triglycerides na to is through physical activity. Wala pong iba, mga kaibigan, no? Through physical activity sa pamamagitan ng paggawa natin, pagkilos natin, diyan po natin yan na-burn, ano? Yung mga calories po na yan or mga triglycerides na yan. So you need exercise from mild to pa-intense ng pa-intense exercises ang kailangan mo. Meron nga ano eh, naalala ko yung advice ni Doc Alvin, ano? Kapag kumakain ka daw, maganda ang gawin mo kapag nakaupo ka, 'di ba? Pagka kumakain tayo nakaupo, move your calves, mga kaibigan, ano? Yung up and down yung calves nila.
0: That is clinically proven nagpapabilis ng tinatawag natin ng metabolism ng ating sugar up to 52%.
1: Yes. Oh. Pero kung gusto mo ng mas the best pa doon, after mong kumain, maglakad-lakad.
0: Yes, walking. Okay. Yeah.
1: Yan. Mm. Yun yung isa sa mga ano, mga advices.
0: Gusto sumandal agad.
1: Yun na, dahil pagka nasobrahan ng kain.
0: Ah, napasobrahan.
1: Nako, ang sarap na isandal. Pagkasandal, nako. Mm. Hilig ka agad, you know? So yun yung mga maganda gawin natin mga kababayan, ano? Kung gusto po natin na mas maging ano, maging maganda yung pagsunog ng pangangatawan natin ng mga ano na yan, mga naipapasok natin sa ating pangangatawan, is we need to use it, ano? Gamitin natin ito sa ating pagkatrabaho, sa ating pag-exercise. Kaya hindi talaga maganda dokron yung ano, sedentary lifestyle.
0: Yes.
1: Yung lagi ka lang nakaupo.
0: Ginawa kasi tayong ginagawa. Gumalaw eh.
1: Tama,
0: ginawa tayong dapat.
1: Bakit gumalaw? Meron tayong mga joints? Bakit yeah. meron tayong kalamnan?
0: Muscles,
1: may buto tayo.
0: Bones, yes.
1: Kaya we are designed to move, ano? At kinakailangan na ano natin, gamitin po natin yun, ano? So yan ha, sa mga kababayan natin, yung pagkikilos natin at yung pag-exercise natin, nakakatulong yan sa buong pangangatawan natin. Especially sa mga parte kung saan ginagamit ng katawan natin yung metabolism process. Ano? Mm-hmm. So yung liver natin, yung atin pong pancreas, yung digestion po natin, na bibinipisyohan yan sila sa pamamagitan ng pag-exercise. So gawa kayo ng mga ano, plan, exercise plan kung tawagin. Ano? Depende kasi yan, Doc Ron, sa ano mo, sa edad mo, sa condition mo. So hindi lahat ng tao kayang mag-gym, hindi lahat ng tao kayang mag-cycling,
0: yes.
1: hindi lahat ng tao kayang tumakbo ng matagal o malayo. So kinakailangan i-plan mo yung exercise na gagawin mo. Umpisahan mo sa pinakasimple.
0: Yes.
1: Huwag mo na yung ano, intense yung... agad. O, umpisahan mo sa pinakasimple, yung kaya mong gawing consistent. Mm-hmm. Yung maiko-consistent mo yung exercises na yun. Kasi iba Doc Ron, gusto agad na ano, kumbaga, motivated eh. Motivated. Sabi ni Doc, mag-exercise
0: lang.
1: Daw.
0: Isahan lang.
1: Eh, kinabukasan, pagkarinig sa gabi ng program natin, kinabukasan, tumakbo.
0: Aha.
1: 5 kilometro.
0: Nako po,
1: nako, pinamaulan. Wala na. Isang linggo.
0: Wala.
1: Isang linggo, masakit ang katawan, masakit ang paa. So, hindi na tuloy naging consistent
0: yung wala na yung motivation ng exercise. So,
1: kinakailangan, ano kayo, lalo-lalo kung hindi kayo, ano, hindi kayo
0: sanay,
1: sanay sa mga exercises. Umpisa mo sa pinakasimple.
0: Mm-hmm.
1: Pinakasimple niyan is ano eh, deep breathing exercises. Mm-hmm. And then stretching exercises, and then walking. Umpisa ka na sa walking, brisk walking, hanggang sa kaya mo na mag-jogging, hanggang kaya mo na tumakbo. O, tapos syempre pagka na-adapt mo na ng pangangatawan mo yung ganang exercises, pwede ka na dun sa mga ano, strength exercises. O, yung mga resistant exercises. Mm-hmm. Hanggang sa pa-intense ng pa-intense, mga kaibigan, no? Mm-hmm. So yun yung kinakailangan po nating gawin, mga kasama, no? At syempre, ano ba Doc ang naibabahagi ng Santone Gold natin if i-incorporate nila ito doon sa mga nababanggit natin?
0: Yung Santones natin, kasi as na-mention natin kanina, yung inflammation,
1: yes,
0: stress, nagpapataas ng lipid natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang ano, Santones, mayroong antioxidant na nag-re-reduce ng oxidative stress. At kinukombat nito o nilalabanan ang inflammation na kung saan link sa pagtaas ng lipid profile. Nandiyan din ang ampalayaan garlic na nagsusupport sa ating blood sugar metabolism. And also, nagpapababa ng blood sugar level. Mm-hmm. And also, nagpiprevent ng liver, piniprevent niya ang liver na mag-produce ng mas marami pang glucose na gagawin ito triglyceride. Mm-hmm. Malunggay ang spirulina, napakataas sa mga phytonutrients na nagsusupport ng overall metabolic balance natin. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka ang isang tao or may nagtatanong sa amin dito sa program, with regards sa blood sugar, mataas ang lipid profile, may problema sa creatinine, bakit namin pinagsasama palagi yung Santone Plus Gold at saka yung Premium Daily? Kasi yung function nila is talagang swak na swak doon sa especially, kasi itong ano, triglyceride is metabolic problem. Oh, ito ay swak na swak sa mga metabolic problem na mga disease. And that is the reason why palagi po naming nire-recommend. Kasi hindi lamang testimony yan.
1: Tama.
0: Kami din mismo ginagamit namin araw-araw. At makikita po ninyo, kung kayo din, pag masubukan ninyo, especially in the span of 3 months time na straight na paggamit niyan, depende doon sa problema ninyo, ay mapapansin ninyo yung effect niya sa katawan. Of course, hindi pwede na wala yung ano, walang pag-transition doon sa mga pagkain o pag-iwas doon sa pagkain at walang exercise. Kasama po yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi holistic approach po tayo. Hindi po, wala pong magic sa gamutan. Wala pong magic.
1: So, yun, sa mga kababayan natin, ha? Lagi natin inuulit dito, hindi guarantee na kapag umiinom kayo ng mga supplemento, especially mga supplements natin, you can do whatever you want. You can eat whatever you want. Hindi po ganun yun, mga kababayan, ha? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, kumbaga, balansehin natin lahat, ano? Balansing pagkain, So unahin natin sa mga pagkain na mga masustansya na mga mm-hmm. pagkain, at pag-iwas naman dun sa mga alam naman natin talaga na mga highly processed na mga mm-hmm. pagkain, or sobrang yung sweets nila, sobrang yung sugar, sobrang yung fats na naandoon. So iwasan natin yun, bawasan natin yung kain doon, lalo-lalo na kung hindi naman natin yun siya nagagamit, mga kaibigan, ano? Tapos transition kayo ng food nyo, ano? Yung transition, Doc Ron, mm-hmm. medyo challenging lang talaga yan siya, pero kinakailangan mo ng dedication,
0: yes,
1: in order na makatagos ka, sabi mm-hmm. pa, ano? In order na masanay yung katawan po ninyo. And then pag nasanay ka naman na doon, ay ano na yun, tuloy-tuloy na yun, mm-hmm. ano? Tuloy-tuloy na yun siya. At huwag kalimutan, of course, yung pag-ehersisyo. Napakahalaga nun, ha? Kasi yun nga yung paraan kung paano natin i-burn yung mga calories at saka yung mga triglycerides na pumapasok sa katawan po natin, ha? And of course, samahan po ninyo ng mga suplemento ng Yestro Health, dahil ito naman ay malaki ang ambag nito. Malaki ang naitutulong nito sa pag-papanormalize ng lipid profile natin, lalo na po yung triglycerides level na yan sa atin pong pangangatawan. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin, sa mga kaubayan natin dyan, ha, na nakikinig sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa atin pong numero. Ati pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago!
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit.
7: Baka naman ang suplemento na iniinom mo
6: walang epekto.
7: Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ngayon, mas
6: pinalakas pa,
7: pinagaling,
6: pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
6: Pinakalong mangustin, ang palaya,
7: garlic,
6: malunggay,
7: at spirulina.
6: Sa Cellphone Plus Gold,
7: di ka basta-basta bibigay,
6: tuloy lang ang laban sa buhay.
7: Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit mo tiga sa inyong lugar.
8: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: The Secret of Health.
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos.
9: The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. So, mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. At text lamang yan sa atin pong numero. Ano po ang text line, 0969-609-6545. Dokra, meron nag-text dito sa atin, ano? Patungkol sa ating Santone Gold Capsule. Tanong ko lang po, Doc, hindi ba masama yung plastic ng Santone Gold? Si Mario po ito ng Pasay, God bless po. Mm-hmm. O siguro yung ano, yung encapsulated.
0: Ang capsule po ay hindi po yan plastic. Mm-hmm. Ang capsule po, that is gelatin, mm-hmm. gels, pwede pong nanggaling doon sa ano, doon sa animal derived. Uh-huh. Meron din tinatawag na veggie cups.
1: Yan,
0: sa amin naman is veggie cups. Mm-hmm. Kasi part po yan ng ano namin is maturuan ang pinaka source is yung mga natural sources.
1: Mm-hmm. Plant-based source.
0: Kaya makikita po ninyo, subukan po ninyo, ilagay po ninyo sa tubig mm-hmm. yung kapsula ng Santone Plus Gold. Mga 5 minutes mm-hmm. maximum, matutunaw na yun. Matutunaw. Kasi ano siya, water soluble. Mm-hmm. Hindi yan plastic po.
1: Kahit niya sa dila lang, Dok. Eh.
0: Yes, matutunaw.
1: Patagalin niyo sa dila niyo yung, ano, yung mm-hmm. Santone Gold capsule. Mm-hmm. Siguro, 1 minuto, 3 minuto. Mm-hmm. Malalasahan mo na yung pait. Yung ingredients ng yes. Santone Gold natin.
0: Aha.
1: Kasi natutunaw, mabilis ma-dissolve.
0: Yes, mabilis ma-dissolve. Oh. And of course, liban doon sa mabilis ma-dissolve ang cups, mm-hmm. yung laman nun mismo is mm-hmm. standardized extra.
1: Yes.
0: Kaya, highly absorbable sa ating katawan. Kaya papansin ninyo, yung mga testimony makikita ninyo sa mga posts sa Facebook, sasabi parang ano, parang biglang nagkaroon ng spark or ng ano, ng buhay yung katawan nila when they start taking Santon Santon Plus Gold. Kasi mabilis ma-absorb ng katawan.
1: Mama, ayan. Yeah, so mga nag-aalala diyan, ano, ng mga ka-wellness natin, lalo na yung mahina yung panunaw, walang problema,
0: walang
1: ito.
0: Problema.
1: Oh, kasi kahit sa dila mo pa lang, natutunaw na yan siya, natutunaw. Mga kaibigan. Ano, how much more pagdating sa tiyan mo? Eh, may mga malakas ka doon na digestive
0: acids.
1: Enzymes. Eh, sure yan na ma-dissolve yun, mga kaibigan. So, nothing to worry about it. Kahit sa mga bata, ano, wala pong problema. Basta malulunok nila, mga kaibigan. Ay pwede sa lang painumin ng Santon Gold Herbal Capsule natin. And lahat naman ng ano natin, lahat ng mga products natin, naka-veggie cup yun sila. Mm-hmm. Yung mga naka-capsule form ng mga produkto natin ay veggie cup ang ginamit po dyan. Ha? Okay. Eh, Doc, another inquiry. Doc, delikado ba ako operahan ng hernia o loslos dahil ako ay 67 years old at may heart myocardial infarction noon? Mga 2018 pa po yun. From Mandaue City, Cebu. Salamat, Doc.
0: Doon naman sa ano, doon sa may problema ng hernia, I think nag-text din siya noong nakaraan. Ang mas maganda po, mismo ang doktor mismo ang magsabi sa inyo.
1: Yan,
0: pupunta po kayo sa doktor kasi sila ang makaka-assist po sa inyo kung kayo po ay pwedeng operahan o hindi. And also doon sa edad ninyo. Kasi marami, I'm positive din na pwedeng ma-operan as long as makikita po na healthy kayo.
1: Tama.
0: Kaya ang pinaka the best na gagawin ninyo bago kayo pupunta sa doktor, magkaroon muna kayo ng tinatawag na yung, let's say, yung problema niya is may myocardial infarction. Ibig sabihin, merong bara doon sa malaking malaking ugat sa inyong ano. Is, kailangan muna na ano yun, na mas maigi na matulungan na mawala. At sa pamamagitan, kasi yung myocardial infarction, ang isa sa dahilan niyan is mataas din na triglyceride level.
1: Tama.
0: Pag mataas ang triglyceride level, nakakaroon yan ng bara doon sa ating puso. And then, you do your exercise, kumain kayo ng tamang pagkain, iwasan yung mga dapat iwasan, especially sugary foods. And then, samahan ninyo, subukan ninyo ng pag-inom 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold, and then, tag-dalawang soft gel ng premium DT, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Subukan nyo ng 3 buwan, and then, saka kayo magpa-assess. Doon po sa inyong ano, sa inyong doktor, para makita po ninyo kung ano ang pwedeng ano, pwedeng masis po kayo, kung anong pwedeng gawin, kung pwede kayong i-under sa operation o hindi.
1: Ayun, ha, kabahin natin diyan na merong hernia. Sakit kasi to, Doc, pagka ano, mata kayong hernia,
0: lalo na pag busog na busog ka, tapos napabuhat ng ng mabigat na ano, bababa kasi yung ano, yung large intestine.
1: Yan yung pinaka ano nyo, kinakailangan normal ang bowel movement mo. Tapos, iwas ang pagbubuhat ng mabigat. Pamumuwersa.
0: Yes.
1: Kasi iba, umiiwas lang sa pagbubuhat ng mabigat. Pero, namumuwersa sila. Hindi rin pwede yun.
0: Lalo na kapag ka-constipated.
1: Oo, lalo pag ka-constipated. So, mas maganda po, mga kaibigan, na manormalize yung bowel movement mo, especially ano, kain ka maraming fibre foods. O yung Santon Gold natin, nakakatulong din yun siya kasi mayroon siyang insoluble fiber, mga kaibigan, no? So yan, ha, ito, Doc, pahabol na katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold sa dialysis patient? Salamat po, Rudy Ann from Caloocan.
0: With regards sa dialysis patients, wala pong problema kasi mabilis siyang i-absorb ng ating katawan. Ang kailangan po ninyong i-monitor is yung water intake ninyo.
1: Yun,
0: ang isa sa sikreto, merong isang naturopath na kung saan is eksperto siya, matagal na panahon na ginagawa niya, is bakit daw ba nagkakaroon ng water retention sa ating katawan is kapag sobrang bilis natin yung mainom and also madami yung iniinom all at once. So kung gusto mong ma-maximize, kasi yung kidney natin, kapag meron kayong problema sa chronic kidney disease, is kalaban niya ang tubig. But at the same time, yung tubig, kailangan niya din ang tubig. So ang pinaka the best na trick dyan is kailangan mong paunti-unti. Kasi pag nag-inom ka ng, parang nagbubuhos kayo ng tuyong paso. Na kapag ibuhos mo yung isang tabo, ang nangyayari is na ano na maawas natatapon lang. Natatapon lang siya. Pero pag paunti-unti, parang ano ba, parang hamog o di kaya yung ano, yung ambon. Nakapag paunti-unti, unti-unti din na-absorb.
1: Mas nasisip-sip niya na maayos. Nasisip-sip
0: ng katawan. Of course, kapag ka nagkakaroon ng absorption ng tubig sa ating kidney, kasi needed siya ng ating kidney, natutulungan na magkaroon ng ano, ng buhay ang ating kidney. And also natutulungan na maitapon yung mga dumi sa ating katawan. So taking Santol Plus Cold 1 capsule 3 times a day will be of no problem. Huwag lang sobrang pag uminom ka isang baso din ang pangtulak mo doon sa tubig. Siguradong mahihirapan po ang kidney ninyo.
1: So kailangan sip-sip lang ng tubig lang para sa inyo. Well, ang ating Santol Gold naman, wala po yan siyang ano ha. Wala yan siyang contraindication sa medications po ninyo, or wala siyang ano bad effect ano dun sa kidneys natin. In fact, isa yan sa ano, yung mga ingredients na nandiyan sa Santol Gold Herbal Capsule natin ay kinakailangan ng atin pong kidney para maging malakas po siya. Ano, kasi may mga antioxidant yan properties at nakakatulong din yan siya para dun sa proper functions ng atin pong kidneys.
0: At minsan, maalala ko, Dok, may tumawag kay Dok El noong nakaraan na merong mataas yung triglyceride or yung ano, yung creatinine niya. And then, nag-take siya, nag-transition siya ng pagkain, nandun pa din. Hindi tumaas, hindi bumaba. Pero, ano, medyo, ano pa rin, may 0.1 pa rin siya. Pero after na nag-take niya ng Santol Plus Gold, kasama yung transition or pag, ano, pag-iwas dun sa mga pagkain, bumaba, bumalik sa normal. Yung kanyang, ano, yung kanyang creatinine
1: Oo. So, yun na. Sa mga kababayan natin na meron pong kidney problem, pwede po sa inyo ang Santol Gold Herbal Capsule natin. Pero yun nga, yung mga fluid intake po ninyo, yun yung kinakailangan bantayan po talaga ninyo. Okay? Paano, Dok Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan po yung maasukal, sobrang pagkain o sobrang pag-consume ng mga macronutrients. Sunugin ang macronutrients through exercise. And of course, palitan yung mga pagkain na mga healthy, especially high-fiber foods na namagnit po natin kanina sa ating programa. And of course, isama po ninyo sa inyong daily healthy living ang ating pong Ultimate Trio, Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, and also ang ating pong Premium D3 para po kayo ay matulungan na mabilis gumaling sa inyong karamdaman. And healthy po tayo, makaiwas sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin. Lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon Noah, ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
10: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
13: XFM

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 45 na sa hapon. Oras na babe para magkape. Ang atong kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. It also fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise.
6: Promise.
3: Ako pud giningon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mo lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled The Alipin by Shamra. Kabalik ko'y natod-nood. Dili lang gihapon sa tong programa Matag-hapon, ang programang X-Rated sa XFM. Kauban ng babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: That was Alipin by Shamra. Sa mga babe natin, dihan na alipin ang pag-ibig. Para yon sa inyo yung kantang yon, mga babe. Mga alipin sa pag-ibig, pero bigo pa rin. Aray ko. Oo, yung iba naman alipin sa ano, alipin sa pera, gaya ko. Ibang alipin yon. Oo, pero yung mga alipin sa pag-ibig dyan, kumustahin natin yan sila. Nagambi akong mga babe na mga alipin ng pag-ibig. Bahala palagig magkinaunsa diha, magkamuriching man. Bisag adlaw-adlaw mang masakitan, basta ikaw ang akong kauban. Laban lang. Diba? Kahit daw araw-araw kayong magkaaway, basta't kayo pa rin ang magkasama habang buhay. Ah, sana all. Magsige na lang gitag sana all, ani babe. Ikaw diha, kumusta man imong kahaponon? Sana all pud ba? Wow, today is payday! Yes, sana all talaga! Ayan, bitaw mga yung hapon mga babe. Long time no see, but now see now. Kanang nawala man ko sa kahanginan, of course. If you could ma-observe ninyo ito ang boses karon. So medyo nagabalik pa siya, no? But dili pa siya fully healed. O na diha, kay sige mangug-um-um!
1: Isi-isi!
0: Sige mangug-um-um, muna nawala nga ito ang tingog. No, nabalaka bi ako basig dili na mabalik akong tingog. Unsao na lang mga babe na ito diha nga sigig kuan. Sigig palami, no? Wa na gyud, wa na source of everything. Bitaw may gani kay naka-recover na gamay ato ang boses. But if you observed medyo ano paghihapon siya kanang nagui pagka-husky. Pero may gani ang boses lang dili ang naong. Bitaw babe, kumusta naman mo? Na-miss ba ko ninyo sa kahanginan? Kay ako miss na miss ko kaayo mo. May pa mo. Nakamiss na ako ang uban diha. Pero bitaw na namiss ko kamo mga babe. Namiss na ako nga makiguban sa inyo ha. Sulod sa isa ka oras ug tungagikan ala una e media hantod alas tres sa kahaponon. Og namiss na ako ang atuang tambayan mataghapon, ang atuang labing-labing mataghapon. Namiss pud na ako ang drama nato mataghapon mga babe. Pero ayo ka bala ka kay naan ako dere og lambingo na taka. Labing-labing na tabi. Nananagyog ko maglingaw og maghatag og kainiton sa inyuhang kahaponon. Of course, mga babe na to diha sa mawala pa nakaila ang inyong makauban karon sulod sa usa ka oras ug tunga sa programang X-Rated din sa XFM. Ang inyong babe ng bayan, amoy pa lang. Ulam na. Opo, ang Babe Sabrina ng XFM Philippines. Magandang hapon sa mga babe nato kung asa man ka nakaplaster karon. Luzon, Visayas, Mindanao, diri ka naminaw sa XFM Davao maayong hapon. Sa mga babes ab nato nga naminaw diri sa XFM Tagum, XFM Mati, maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe. Mga naminaw usab diri sa XFM 99.5 Johnson, XFM 101.7 Bukidnon. Ingon man sa XFM Pagadian, maayong hapon sa inyo ang tanan. Og naminaw diri sa XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Og mga naminaw nga mga babe nato diri sa XFM 99.9 Tacloban, XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course sa XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Uban-uban taha, sit back and relax diha. Kaya ako ang bahala sa inyo. And while you're relaxing, while nagpaabot mo, nag-LL mo diha, babe, nagulat-hulat sa tuang drama karong hapuna while naglingkod-lingkod, nagluto-luto, nagligid-ligid baka ha? Higo pa na ng healthy nga kapetang Xanthone Gold Coffee Mix parang gihapon ka na bitong mahatagan ta or ma-enhance ang ato ang focus and mental clarity labi na itong mga dagan kay gihuna-huna this past few days, no, para ma-clear na siya and maka-focus na sa ato ang goals in life. Mag-Xanthone Gold Coffee Mix ta mga babe. And of course, no, at kung inyong na-observe po sa ato ang Facebook Live, medyo dark ko gamay. Okay. Naman tayo mga kanabitong na mga pagsubok sa buhay. Pagsubok. Dili bitaw na. Ang sige na manggutag ka ng baras-baras, no? Kanya, kanang grabe ang init sa panahon ba? So, ang direct sunlight, wow, English yard. Ano, init kaayo niya, maapektuhan na ito ang pamanit. Pero ayaw magkabala ka mga babe. Kaya ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Nani siya glutathione and collagen. So, bisan pa man og ma-expose ta sa init, manghimisong gihapon ta. Dili gihapon ta, hagard. Og lami gihapon ta. Ito mga babe, alauna 57 sa hapon. Sa mga babe na to di nga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutout requests, i-text ka na sa tuwan text line 0969-333-0537. Utrohan ko babe ha, 0969-333-0537. Pwede po mo mutawag diha unya para sa tuang advice, sa tuang letter sender. Andam na ba ka diha babe? O gusto na ako ka ng andam, nakakanang ready, nakakanang nibika, nakaba. Ani, higda na ka diha. Kanang aplastada na ka na humanakag timpla sa imuhang kape. Kaya magsugod na to-to na nga to ang drama. Excited na ba ka? Anyway, sa mga babe na to diha, aside sa to ang text line, pwede po ko rin yung makita sa to ang Facebook live sa mga wala pa nakakita diha kay Babe Sabrina. O kanang na-curious mo gamay yun sa so, now ang aning bayhana ni Babe. Balantawar, gugus na ang ani kung ang ngayon ba ni siya kusiun sa bugan. Oh, sige, pangitanong ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. Patrohan ako ha, dili magbungol-bungol diha. Ako'y mukusi si mong bugan ron. XFM Davao Katropa Digital. Makita na ninyo ito ang Facebook Live, mga babe. And of course, pwede po ko ninyo i-follow sa akong socials, sa akong Facebook page, Babe Sabrina. Facebook account, Sabrina XFM Davao. Akong TikToks and other socials, Babe Sabrina. Hilason! Aja! Ay nako, ang daming exciting na magaganap sa buhay natin. Ay nako, you know, something's kanang nagahatag o grabe nga excitement sa kwa karong mga babe. But I cannot share it to you guys. So sad. Oo, kanang basta. Kanang kuan siya, kanang additional achievements sa kuang life. Oo, basta yun na yun. Hindi na ako ma-share, Derek, eh. You know na, ang buhay-buhay, parang buhay-buhay. Basta, just root for me. Makita lang ninyo sa kuang Facebook page. Basta, i-follow ko ninyo. And ready na mo diha, daghan ng chika. Oy, daghan ng chismis. Oy. Daghan ka na kung muna siya nga kailangan mag-Xanthone Gold Coffee Mix ta. Kaya ka na kung times nga mawatas passing ba ka nang imbis focus na ta sa tuwang drama, muli ko higyod. Nang lahig yung paingnan. Nga tao gyud na. Kaya mga ingon anak nga mga panghitabo. Ito mga babe. Pag ready na sa inyo ang kape diha og bika na, kaya din ako dugay-dugayon. Isulod ko na. Idasok ko na, babe. Easy. Aniya na din nato dugay-dugayin kay alas dos na ang oras nato kay Pigado. Munang Pigado po ang bangag nga tong sudlan. Aniya na tong X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos! Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Masubra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Ay, ubay-ubay na dahil kaog natigom sa bangko, anak.
1: Ay, igo-igo na gid, ma.
0: Tipid magid kay ka sa kwarta. Dili gastador. Mga nakatigom jud ka.
1: Para ni sa akong future, ma. Kaya ang babae nga sunod na akong mauyab. Mauna gyud na ang akong pakaslan.
0: Suportaran ti kaan ang bahina, anak. O salamat kaayo nga bisag nagtigom ka. Pero nagahin pa mangyud ka og para dinhi sa bahay.
1: Ah, ako man katungdanan, ma. Ulitaw pagugo. Laim sa kayo kun magpabuhi lang ko ninyo. Ya, na ako inindot nga trabaho. Mao nga musuporta gyud ko.
0: Salamat kayo, anak. Lad, class reunion na to sa high school sa una. Next month, apil ba mo ha?
2: Oo ba?
3: Anindot na. Aron, makakita ta sa itong mga karaang classmates sa una ba? Ang uban, wala man tayo balita. O ang uban, sila kahit sura sa dlong.
0: First time pa ni nga mag-reunion ta sa itong batch. Mga nga, ato gining pahimuslan.
3: Kayo? Basta ako! Go ko ana.
1: Ah, ako sab. Go ko ani.

0: Mungkin siya kahanas siya, oh.
1: Uy, boy! Asa mo ka, uy?
0: Ha?
1: Sige, man kaglingkod, di? Halubilo sa saod, uban na itong mga classmate, uy, sa una.
0: Lagi, lagi.
1: Yun na. Kita ba, sige ni magtanong, oh, ha?
0: Teka ka na bang babayhan na ba? Pisa ganina.
1: Na? Ako may pangutanon, uy. Asirisa, atong pangutanon. Ito, ba, magay ito. Sige, man ito, lakaw-lakaw.

0: Kana siya? Si Gia bitaw na?
1: Ha? Si Gia din na?
2: Wala. Nausab lagi siya, no?
1: Oh, sa una hamos ginagnaw. Di pa gani halos marudlay sa buhok. Karong, nindot ang kagbarog.
2: Nausab good siya.
0: Oh, sige ta na. Atong daulon. Dali!
1: Wag mi, makailan ni mo, Gia. Dakuha na ni mo kausaban, ay.
3: Anak man, yun na. Mausap man yun ang tao. Oh, ka mo. Kumusta naman mo? Rod, kumusta naman ka?
4: Okay naman.
3: Maayo inuon. Tuod ba, after din sa party, night out ta. Mangitatag bar nga kastambayan. Tagsara bitaw ta nga magkakita.
1: Byron, saman.
4: Kamu, gadra ko ninyo.

0: Actually, nana ko'y ka-live-in sa una. Pero wa mi anak. Hapit mi makasal. Pero gibuwagan ako kay grabe ka dukiro. Mao suod sa unom ka tuig na mong relasyon. Nakigbuwag ko. Ugwa na ko magpatintal pa ubalik.
1: Oh, mau ba? Single day karon?
0: Single, good. Pero, di sa ko mag-uyab-uyab, eh. Focus una ko sa akong self.

0: Thank you ha nga, misugot ka sa akong invitation nga mag-snacks ta.
1: Uy, mubalik manggood ko sa Ilikan. Kay, tuwa man dito nga akong small business. Ni-anhi lang ko, tungod sa reunion o bisita sab sa akong mga parents.
0: Sa ato padugay pa dahi ka mubalik din eh.
1: Paingon ana, Gyod. Basta na event din eh. Or family gatherings. Oh,

0: Nagsige na mi og chat-chat ni Gia. Kada adlaw, kada gabi. Tungod lagi sa preparations sa birthday sa iyang mama. Sa laktod, nagkasuod kami, Babe Sabrina. Og nagplano siya nga magtukod sa iyang negosyo dinhi sa Iligan. Kanang milk tea nga kiosk lang. Kay tungod mauna ang iyang negosyo sa Cagayan. Og plano niya, magtukod dinhi sa Iligan. Og unya, human sa surprise birthday sa iyang mama. Mao kini ang nahitabo.
1: Thank you, Kaayo Ruda. Daku, gid kay ikatabang sa birthday sa akong mama. Kundi patungod nimo, ambot lang ka ha. Naunsa na tong iyang birthday.
2: Ay, way sa payan, Gia. Always ra ko na nimo.
1: Magbawos ra unya ko nimo, Rod.
2: Ay, naguna-una, aoy.
1: Tuod, sunod adlaw ba? Mabalik na ba ako sa Iligan?
2: Ay, mau ba? Labsag taog ma. Pahimusla na to ang adlaw nga ni apa ka?
1: Sure! Laay kayo sila si Gio o Grisa ay huwag yun manguban.
2: Amo lagi, sabton lang na to eh. Naglain man ang lawas ni Risa. Niya si Gio, birthday siyang papa. Hindi man palakton.
1: Oh, kita na lang. Mag-enjoy lang ta sa atong laag bisagwa sila.
2: Naaraman dahil na. Sige, tala.
1: Let's go.

0: ganahan gyud ko dinhi nga spot laagan ay kay nindot kayo unya angin patyot ug malantaw nimo sa ubos. Nindot kayo ang view.
1: Ah.
0: Hoy, Rod. Unsa man ka? Ganina ra gyud ko nakabantay nimo ha? Lahi kay nimong aura. Murag hilom ka. Unya magsigig tutok nako.
1: Oh, bahala na lang yun eh. Isulti lang ng ganin ako ni mo, Gia. Ay.
0: Ang unsa?
1: Gia, mahal di ka. Huwag hinaot niya din ako ni mo pantuson. Huwag dawaton ang aking gugma.
0: Rod!
1: Gia.
0: Sa tinud-anay lang. Wa pagyud unta na sa akong plano nga musod og relasyon o balik. Tungod sa akong nasinati sa akong previous nga ka-live-in, nga gipahila ko permi og kulatado.
1: Kung imong duwato na akong bugma, Gia, di giti ka pahila ko. Mahalon og panggaong giti ka. Kung musugot ka, pakaslan dayon ti ka.
0: Wait sa. Wag pa gani ko makasugot nimo. Naghisgot naman good ka og kasal.
1: Ingon ana lang gyud ko ka determinado. Mas seryoso ko sa akong madihan imo, Gia. Ug akong gisahad sa akong kaugalingon. Nga sunod na ko nga magugma ko. Mao na gyud na akong pakasalan.

0: na maulit na ta.
1: Ikaw.
2: Salamat ha.
0: Rod?
2: Salamat sa imong pagdawat sa kong gugma. Uy, salamat kayo sa tanan. Sa tanan.
0: Hinaot nga. Di ko ni mo pahilakon ha, Rod.
2: Promise. Dili ka na maitabot siya.

0: Mau ba? Need ka og dako-dako nga kapital para sa tukuro ni mo negosyo din hisa sa Iligan?
1: Maulagi. Tulo ka kiosk og branch na ko sa lain-laing dapit din sa Iligan.
0: Oo, mau ba?
1: Kuwang lagi ang akong budget, uy.
0: Pila may mong gikinanglan?
1: Bisag 300k lang.
0: Mau ba? Doon ako'y tinigom para na sa akong preparation sa akong kasal kung kinsa man ang babae nga. Madayon ba? Kanya kay ikaw naman, sure naman ko nga ikaw ang akong pagkasalan. Ako mahimong, ako to'y paggamit una ni mo ang akong tinigom.
1: Unya, imo ra ba nang gitigom ka para sa atong kasal?
0: Makatigom ra kong balik ko eh.
1: Aw, hinuon. Mauli ra unya na nako ni mo. Huwam na og dili pangayo, Rod.
0: Kanusa man ni mo gamiton?

0: Sorry.
1: Abi, nakong nagbuwag na mo.
0: Buwag naman bitaw, mi. Pero kung makapugong siya na ako, mura pag doon na siya'y katungod. Naglagot lang siya na nagkakita na ako. Nananak ko'y lain. Wa siya kadawat maumiapa siya din sa ilikan. Animal niya itong tawana.
1: Oh.
0: Ayaw pagtuwad to. Ikaw nga akong piliyon, Rod. Ikaw. I love you so much, Rod.

0: Gia.
1: Rod.
0: Gia. Oh.
1: Thank you, ha. Og sorry sa nahita po.
0: Okay ra. Di ba karon man to nimo kuha unang kwarta nga 300k?

0: Risa, tubangi ko. Nalang di naman makontak si Gia.
1: Gino, ikaw nila'y sulti ni Rod, uy.
2: Byron, basis among naibawaan ba, milarga naman sa Manila si Gia? Kauban siyang ka-live-in partner?
0: Usa?
1: Igor kanya gipahimuslan. Pero ang ending, ang iyang gipili, ang iyang ka-live-in partner. Nga, for almost 6 years. O, tuwan na. Nang larga na sila sa Manila.
0: Dili. Dili. Mahal ko ni Gia. Dili siya makaibuhin din ako. Mahal ko ni Gia.

Sakit kaayo ang nahitabo, Babe Zabrina. Nawagtangan pa ko og kwarta. Nawagtang sab ang babae nga mauna-unta ang akong pakaslan. Wala ko makasabot sa akong gibati. Og ang pangutana, maukini. Naglaong pagyud ko nga mubalik na ako si Gia. Husto ba ko bisag gibuang nako niya, babe? Angay ba nga kalimtan na lang nako ni si Gia og mo-move forward na lang? Bahin sab sa kwarta nga akong nahatag o napahuwam niya. Makabayad pa ba kaha siya adto? Or ako na lang tong kalimtan sa hingpit? Kay para nako, babe, okay ra to nga dili na nako makuha. Basta mo balik lang si Gia nako. Unsa ba ang angay kong buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Rod.

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Rico Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
1: XFM.
3: Sister Pain.
10: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: XFM.
13: XFM.
14: X-rated sa XFM.
15: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Here's another song for you entitled Kailangan Ko'y Ikaw by Regine Velasquez. I'll be right back mga babe. Padahin taon niya sa unahan sa itong programa na X-rated. Denise sa XFM.

0: That was Kailangan ko ikaw by Regine Velasquez. Para sa mga babe natin dyan na sobrang mapagmahal. Oh! At mga babe natin diha nga sige gihapog beg hangtod karon aray ko. Nanabitawang gihilak ang kanta ni Babe Zabrina. Kay naka-ano, naka-relate. Kanang nikanta, kailangan ko. Pinakurog kay gahilak naman. Na mga emotional na mga first one. Alauna. Halaka, gidaman. Alas 2:33 sa hapon, mga babe. And of course, nabalik na sa itong pagpanaguban-uban nilang gihapon sa programang X-Rated. Dini sa XFM, kauban gihapon ng babe ng bayan, Babe Zabrina. Sa mga babe nato diha nga gusto mag-advise, ito ang letter sender karon. Now is the right time to do that. English yun na. Ito na po yung panahon para mag-advise tayo mga babe kay Babe Rod, no? Ay, nako. Moto kong gipili nga kanta para kay Rod. Kay kanabitong ulipon sa gugmang giatay. Ano na magingon ana mga babe, no? Kanabitong kung kinsa tong grabe magmahal, sila pa tong pirmi masakitan. Kung kinsa pa tong kanabitong tinud-anay maghigugma, sila pa tong ilaro nun kaayo ngano man mo. Ay, nalang yun. Kaluoy pod ni Babe Rod. Yung nagmahal ka lang naman, ngilad pagyug ka. No? Ang uban kay mangilad lang sa emotion, kato kay giilad na siya emotionally, appeal pa financially. Aray ko naman yan, Babe Rod. Ay, nako ka. Di lang gid na ako iingon vulgar kay ha, pero naapog kay pagka tangerine. Oo. Anyway, nagmahal ka lang naman. Yun nga sabi nga nila, 'di ba? Kanang too much love will eventually kill you. Makabuang ang gugma. Wala ka nang yung kanang mga gugma, ha? Palayo. Temptasyon, palayo. Ayaw jud ko ninyo ilaraan ang mga gugma lagi kay eh, daghan kay sigig panawag, B. Tanawon, ragun na ito ni ilahang mga advice sa kay Babe Rod, B. Pagdili ganin ni kanang advice nga pang malakasan ko, si Unjud na ko ang bugan. Hello, Babe. Mayong hapon.
1: Maganda.
0: Oh, kinsa man ni. Nakalimot naman ko.
1: I see.
0: Ha?
1: Si Dato Kalex.
0: Asa gani ka naka-plaster gani, Babe? Dato Kalex gani?
1: Yes. Gikan din sa may Sultan Kudarat area, particular sa Palimbang Sultan Kudarat.
0: Uy, sa mga babe nato diri sa may Sultan Kudarat, maayong hapon. Actually, nag-agi ko diha kagahapon diri sa may Simway. Oo. Doon lang ba na sa may Simway? Lapit lang rahaw.
1: Kung mo ato ka Palimbang, agi pa ka Ogen San, pagkaman.
0: Ay, layo sa Piakdala.
1: Kiamba, maitom.
0: Ah, okay. Sa Pikasdalan, di ay siya, babe. Dito siya sa kabilang banda ng world. Anyway, Babe Dato Kalex, unsay mo ika-advise sa to ang letter sender karon si Babe Rod nga, na ilad manggid siya sa gugmang giatay. Uy!
1: Nangwata na ka na mo kung sa iyong buhaton. Iyong pa siyang kalimutan. Ang tubag? Oo.
0: Sayon ra kaayo no. Sige, bye. Oh. Wala pa di ay. Abi na kog mo na to siyang sa no. Ay. Kalintan siya okay, tapos.
1: Okay ni sabo. Di lang but siya na ilad sa ang kabahin sa gugma kundi rin apil na ginang financial. Abi ni mo akong pinalanggang amigo no. Kung ako pa ni mo, no, kasuhan ni mo ng babayhana kay Maray ko, pag di lang ikaw mo, ay iyang kiilat.
0: Tama, no? Correct ka dyan.
1: Maray ko, pag di lang ikaw, di lang kay siya atil po tungway ayon niyang kalitin, wa siya buot.
0: Basig kuan dito nila ka ng scheme dito nila ng mga paingon ana ng mga effect tapos ang ilang trabaho is mangilad di ay.
1: Tumong dako hinautonta ng mga daktan mo og na ay mo pasakag kaso ni mga tumong dako.
0: Hala, hala.
2: Daghang salamat.
0: Oh, kalma lang, kalma lang. Diha, babe. Kalma lang. Diha. Inom kag Xanthon Gold, babe, para dili ka ma-stress. So, mag-move on na lang siya, limtan na lang to niya, or pasakahan niya kaso.
1: Unya, kung unsa gani, kung maabot mang yun ang time na masigug makapagbali, kinahanglan, piliyon ni mo ang babae na sarang maka, di lang kay kana gugma kung diri kanang ikabili ng bagay o kawaton kaniya o pag minahalay mo hangtod sa matapos ang inyohang ginawa mang kinabuhi ang doon na pagkakwaon na mo sa Ginoo. Kanang pang forever migo.
0: O kanang pang forever na kanang dili ng panandalian.
1: Oo, optiman iba ya. Kita kamuha di lang kay sa ako sa ato ang amigo kung diri sa tanan.
0: Mm-mm.
1: Pag amping kaya magpailan
0: murag para sa kuan na. Ay, hindi. Abi na kagpara. Saris lang, abi na kagpara to sa ako, abi. Para na sa ko, abi.
1: Hindi lang kayo nalati, no, kung diri sa mga babae. Apil na ninyo mga babae. Pag amping kayo mo na, di mo mailat. Kaysa panahon karon maihap na lang yun ang mga tao ligdong o baruganan.
0: Yes, o, correct.
1: Kanang tao na mahalukong sa Diyos. Agsar, hindi ka makakita niya na.
0: Yes, correct. Diyo kaayo na, babe. No, kanabitang ginaya-put sa center si Lord sa ilahang relationship. Panagsara kay na ingon anak, kay kablo ka, babe, ang mga kablo kang tao, karunwa na, experiment na lang. Wala na yung tinuod. Oo. Oh, okay. No, makalagot, babe, no? Mainom tag-Xanthon Gold, babe.
2: Easy.
0: Nalagot ako.
1: Gani, gusto ta kung matagog minsay sa katong babayhana o katong
0: sige, yakari. Go, babe. Todo mo na yan.
1: Kung maminaw, naminaw man magkaroon, no? Mga, kung saya kong tawag ninyo. Kung naminaw mo karoon, hinaot po ta. Okay.
2: Daghang salamat.
0: Pinaka-powerful yan. Oh, daghang salamat sa advice, Dato Kalex. Dari sa may Sultan Kudarat.
1: Greet ko,
0: sige, go, babe. I-greet na imo mga babe diha nga naminaw karon. O, imuhang mga mahal sa kinabuhi.
1: Ako nga siya naman, magandang hapon sa lahat. Labi na kay Kuya Dodong ng Jensan. O kay Fatima ng Mako. O sa tanang nakailan na gini, Dato Kali, ang inyohang nag-inosarang Dato sa paghigugma at ang diri Dato sa kwarta. Ang tingin sa kanunay o kinaotong sa kanaagya po mo sa maayang kahimtang.
0: Ayan.
1: Thank you tayo, DJ Sabrina.
2: Daghang salamat.
0: Grabe. Walang pagani ko ka. Mama chup-chup na unhan na ko ni babe Dato. No, salamat tayo, babe. Amping ka niya kanunay. Mwa-mwa chup-chup.
1: Bye-bye,
0: mwa. Ayan, salamat ka ayo, babe, ha. Amping mo diha kung asa man mo naka-plaster karon. And yes, yeah, a powerful kanang advice na sa tuang letter sender kay Babe Rod. Tama din, no? Kanang posible siya nga kanang scheme na ba nga atik-atik kunuhay, nagbulag, murag gidrama na bito. Oh, grabe, abin akong dari lang na drama. Gidrama na sa timbo at tinuod na kinabuhi ang pagpangilad mga babe. Tama yun to, no? Mag-careful jud ta kay wala't kabalo usahay basin ginailad na lang di ay ta, no? Kabalo man ta nga mangingilad mang yun mo. Halaka dili. Kabalo man kita nga daghang mga mangingilad especially pag abot sa gugma. Mo dawat tagkuan babe kung tinuod bag tinuod yung daghang mangingilad babe. Hello babe.
3: Hello, babe.
0: Oh, kana.
3: Gilingaw na ko rin, babe.
0: Ala. Tinood niya daghag mangingilad?
3: Daghang yun, babe.
0: Daghang yun kaayo. Apil na ka?
3: nahilat na dyan ko na, nahilak na gani ko.
0: Di basta-basta. And, babe, unsay may ka-advice sa tuang letter sender karon ka ng pina-abtik lang advice para maigo sa tuang oras.
3: Sa kuha na, akong ika-advise mo, bro, ayaw na paglao, mato. Kuha na gyud, pangita na laglain. Ayaw na sakit na, kabalo ko na, kaya na-relate ko na, pasap ko sa mga nag-victima, pero kanyang mga nanghitabo na ito kasagitan sa itong kinabuhi, bro. Wala ka nang dili na siya ka ng karma kung dili. Parang na mag-cut-on ka nga, kanyang may tiwanin, bro, nga, kanang kung nawaman mo sa katao na pasabot na nga naghatag na siya kanang garantiya naghatag na siya guwi nga makita gyud ang tao nga mas deserve sa imong paabutan na bro, pray to God and focus lang gyud bro para makalimtan mo siya, focus mga magpakabisi ka nga ako ilingalingo mo ang kagalingan kayo donor gyud mo abot nga deserve nga para sa imo ka.
0: Ayan,
2: daghang salamat.
0: Ang galing naman ng advice. Pinaabtik pa ganito. Babe, Leonard Guafo, salamat kayo sa imuhang advice ha, nga pinaabtik. And the greetings din mo sa mga babe na ito nga naminaw karon.
3: Okay, sa tamang gitong mingaw ni mga babe, may hapon na
0: na. Gimingaw, dyan ka. Taysa lang, gimingaw, dyan ka na ko. Pila ka-adlaw ko ninyo, wana dunggan.
3: Makakuhan lang.
0: Mabila ito kasi Mano. Ay, grabe po kasi Mano. Mawalan kong trabaho, oy. Ay,
3: ibalik doon kami. Kanang tatakay kong extra.
0: Ayun, nung makakulbaan tayo ng pila ka semana, babe. Mawadaan kong trabaho, babe.
3: mga
0: 2 days lang to, babe, no?
3: Two days.
0: Mga 2 days lang. Bitaw, babe, salamat. Kay imong greetings sa uy. Kay muragwan ako na dunggi.
3: Okay, sa tanong naman na mino, babe. Labi na ni Ma'am Sharon sa kong family dre. Labi na ni mo, babe. Always something, babe. Kaya wala rin ako diyan para ampingan.
0: Aba, di basta basta. Salamat kayo, babe. Leonard Guafo. Amping-amping po diha. Kaya wala po ko para ampingan ka. Mama, chup-chup!
3: Exciting!
0: Di basta-basta mga ago sa mga first son. Mga kuya-kuya wanta, manindog ang atuang. Mga valahivo sa taas. Sa kuang kaning ang sige na sa batok oh. Kamugid ha. Anyway mga babe, grabe paspasa po sa oras. Igo ramanta palingkuron dri pa ighamon ramanta dri uy. Di ba ako ganun ng igham-igham lang. Gusto ko ka ng gyud. Ah, sige babe, magbasa sa tag advice babe. Rod, ayaw hulata ang tao nga mobiya mo. Ang tao nga para sa imo dili na mangawat dito siya sa imuhang kalinaw. Oo, si... Nalilibog ko, ha? Siya is nasapot. Pero bitaw, dili daw hulaton, dili na daw niya hulaton tong tao nga nangilad o nibiya sa iya, ha? Katong nangawat sa iyahang kurta! Correct ka dyan. Dili na gyudoy din na sila deserving hulaton. Apatan na sila ihawon. Siya is lang. Anyway, wala na tayong oras, so bye na, ana. Pero of course, tumutambag ta para sa tuwang letter sender. Karon malagtambag gunon, tumutambag gihapon, hilas gud tagamay.

mahulog man sa atong bangko diri oi. Nasa naman ni. Anyway, babe bro, tinuod na sakit gid kayo ang imuhang kasi natian imong na feel karon, dili na to na siya kanang wala uno. Dili lang ka or wala lang ka na wad-an og kwarta. Mas bugat sa imuhang giingon babe nga nawad-an ka sa tawo nga gisaligan nimo og imuhang tinuod nga gihigog mo. Apan para sa ko bitaw babe, usa ka butang nga very clear kaayo sa inyuhang kasinatian, sa imong kasinatian, sa imong sitwasyon. Kay ang tinuod nga gugma dili gina siya magpasakit pinaagi sa pagpangilad. As in babe, kablo ka ampingan ka sa tawo nga gilove ka nga tinuod. Og there's no way nga mangita siya pamaagi nga ma-hurt ka. Kung tinuod nga nahigugma si Gina o Gia sa imuha, dili niya kuhaon ang imuhang tinigom, no? Para sa imuha untang kasal. Huwag galit lang ang mawala. Ang iyahang gihimo, babe, nagpakita na siya nga wala gyud siya nahigugma sa imuha. Og mamahimo pod, no? Base sa tuang kaning title sa tuang drama karon nga gigamit lang kaniya, gi-use lang kaniya imuhang pagsalig o imuhang pagmahal sa iyaha. Ayaw na paghulat sa usa ka tawo oy nga ni biya o wala ni pili sa imuha. Sometimes tinuod man nga kanabitawong ang paglaom is sometimes good, but kung kini siya nagkupot na sa imuhang happiness and imuhang future, panahon na pud na siya para buyan nimo. Bahin pud sa kwarta, paningkamuti nga makontak nimo siya kay dili lalim ang 300,000 babe. Uy, tinuo ko asa ka mamunit ana. No? Pangita paningkamot nga makita nimo siya, makontak og istoryaha, no? Og istoryahag tarong nga makuha nimo ang katong money sa iyaha. Kung gusto jud nimo, kung nakay mga evidences sa inyuhang kasabutan, pwede ka mangayo og legal na advice, no? Bahin pud ani kay posible pud nga giilad ra gyud ka, no? Ang tuyo is kanang scheme bitaw nga mangilad, mangatik para lang makakuha og kwarta sa usa ka tawo. Isa lang po na akong ma-advise, babe. Ayaw po, no, ipuli ang imuhang dignidad o imuhang kaugalingong kalipay. Alang lang sa kanang mag-wait bitaw ka sa iyaha nga mubalik siya. Wala na, di na itong mubalik. Literal nga, giilad lang ka ato. Rod, wala ka napildi tungod kay nahigugma ka. Napildi ka tungod kay nasayup ka og salig sa tao nga imong higugma. Ang importante karon mo ang magbangon ka, no? Maningkamot ka balik. Maghatag ka og higayon sa imuhang self nga mahil ka. And of course, pag-abot sa panan eventually, sama sa giingon sa itong mga previous na mga advisors na maabot ra gid ang taong gitagana or gi-prepare ni Lord para sa imuha. Ayaw pagdali, maabot ra na siya, babe. Mga uban, magdali manggod. Muna lagi, mahulog ra gid ta sa gugmang giatay. Sige, pagdali. Mara na, babe, Rod, ha? Og amping ka kanunan. Alas 2:53 sa hapon, maulan nga hapon di ay sa tanan, no? I don't know, but here sa Davao City, naka-experience me o kanibitong kanang pagpanaligsi. So, kamo di haon sabi nyo na experience. Basta ko, isa lang ako maingon na experience na to ang sakit kaayo nga kagahapon. Charis lang. So, makain ko na po mo, broken-hearted man siguro ni si Babe Zabina. Yes, eventually sa una, ikaduha, ikatulo. Kadaghan. Oo, sa ikaw pat wala okay me. Halakha kulbaan. Alas 2:53 sa hapon mga babe. Medyo pigado tong oras but napati mga greetings lang nga basahon diri ha bago ta mag-end sa tong programa. Karon, hi babe Zarina, good PM. Long time na wala ka naka-programa babe. I miss you, I love you. Shout out ko babe ni J9 og ni Princess og ni Arvin og Inks sa Manta Tanang Naminaw. Sa tanan ni sa tanang naminaw sa imong programa from Eman Bato Leyte. Ayan, maayong hapon sa imo diri Eman na naminaw karon sa imong makaubanan po di. Hello DJ, please greet my favorite wife Roxanne nga nakadol-kadol meron si Yoyoy ni sa Aboyog. Ay sana all nagkadol-kadol sila. Pero something's off sa iyang favorite wife, so naa kay wife nga dili favorite. Ganarn? Okay na may favorite, so na ay not so favorite. Ito ay charis lang. Basta mag-away ba? Imbis nagkadal-kadal, wa na, nag-agoy. Ito, maayong hapon sa inyo ang tanan. And sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, ha? Maayong hapon pod. Muraga,
always pigado atong time. But ato sa ting i-check inyo ang mga ano ba mga greetings diri sa tuang Facebook Live sa mga babe nato diha ha kanang laban lang gid mo sa buhay. Ana lang gid na. Kay ako lumalaban lang din ako dito. Unsa ka ba? Hello. Ayan, mo ni akong pinaka-favorite na babe sa lahat. Pinaka-favorite babe na ako sa balat ng lupa. Padala ko sa kwang love story, pa-shout out diha babe, si Ate Heart Soldiers. Grabe sa pangalan pa lang. Kuyaw na ni. Ate Everlyn, Ate Chacha, mayong hapon sa imo diha, ano. I miss you so much and see you soon. Grabe. All the way from Surigao, na pa ni sa Surigao karon naglatagaw ni amo ang Madam Bertod, amo ang pinakamamahal sa lahat ng balat ng lupa. Babe Riri Mondi, good PM. And kay Babe Randy Arteaga Santisas, naminaw karong hapuna. Salamat kayo. Alas 2:56 na gidwala ito igong oras, mga babe. Salamat sa itong nakiguban sa itong programa karong hapuna. Gika na launa ay media hantod ning takna. Og mga adlawan na po, same time, same station sa programa gihapong X-Rated. Amping diha kanunay, mga babe. Amping-amping kay wala ko para ampingan mo. But before I finally say goodbye, here's my last song for you today, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy ninyo music, mga babe, ha? Mag-enjoy the rest of the afternoon. Bye! I love you all. Mm-hmm.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
4: Exciting!
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Extra Drive.
2: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
3: Baklarex sana.
4: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: XFM.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
14: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga
17: butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: saon ni mo pagkabot si mong pangandoy? Nga mubo mang kay ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talaga ang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ng Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiin. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Fe, siya akong teacher. Lagi na lang po God at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Asdis Buhangin.
1: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: XFM 89.1
5: Extra Drive.

0: bahala kung sahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
11: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
14: Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agarico mushroom, the best.
14: Southern Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Anna.
19: Exciting!
2: Exciting!

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sachel Humawan, 53. Kaning akong tonsil 1976 panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nako paingon sa Santon Plus. Okay nako kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya giayo pud ng akong sakit inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amuang Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya unya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Hi, ako ni IC Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Joseph, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
8: Santone Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
13: Exciting!
14: The time now is 5:30.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: XFM 9.1 Extra Drive.
15: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
17: Sir,

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na ng Hantod Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantod Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Hantod Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantod Plus Gold user sa
3: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
1: Clarex!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Zanton Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, Zanton at agaricus mushroom. The best!
5: Zanton Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa,
15: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kayo kung dako sa Sista Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sista Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Pangalan pa lang nimo gikilig nako. Samot nagpareha tag apelyido.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.
12: XFM 89.1 Davao City.

0: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blas Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Zanto Plus Coffee Mix User.
12: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
13: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: City Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: a kind. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha. kayo. Burn skin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panit.
13: Mahamis nga kutis.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminhod akong tiin. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Ayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wagyo o minto.
16: Paklarex sana.
17: Exciting.
7: XFM 89.1.
17: Tambayan sa katropa.

0: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain! Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
15: Cellphone Gold, Coffee Mix.
16: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: Si Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Anna!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
6: System 8.
15: Si Arlene in Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit, dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
6: System 8. Tanggalang pain fast and safe. System 8. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Zaton Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarod.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: XFM 9.1
1: Tambayan sa Katropa.
6: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: o pamanggani ta nakasweldo, pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakigbatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Kaklarex, sana?
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Southern Gold, Coffee Mix.
16: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
13: Southern Gold, Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan yud ka.
11: Reset.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, sana?
7: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Masigaw na itong suga nga isa. Para hayag ka.
2: Okay, okay.
1: Okay.
2: Pero, sige, magkita. Ta naman yung stand there, no?
1: Na, so, na, paghiram. Si Jao pa.
2: Na, yung stand. So, mag-live ta.
1: Okay, karong gabi una, ha? Nakoy kauban all the way from El Ilion Shell Mobility Station. Ang nag-inusarang Double B.
2: Yes! Maulan na kagabion sa tanan.
1: Oo, as in ulan, gid ka. Ayaw bito, Double B. Ay, kumusta naman? Kumusta naman? Ng akong froggy frog frog. Uy!
2: Susanan, kiay na po dere.
1: Kasiga sa ang isa kasuga video kay mukiay. Siya may mag-live ron. Bitaw, Double B, oy, pangumustaha. Kumustaha po nito ang mga kauban karon nga. Naminaw sa itong programa samtang gabiyahe nga basa. Kaayo
2: ang... Yes, oo. Oh, kanang gabiyahe nga gabasa. Ang... May paangdalan gabasa.
1: Oh, gabasa ang dalan.
2: Bitaw, ha? Sa tanan nga mga nagbiyahe karon, no? Hinay-hinay mo sa inyo ang pagbiyahe. Ayaw kalimot pag-apak sa mga... Prino din handapita kay danglog ang dalan, ha?
1: Mm.
2: Oh, niya dapat kanang imong mata condition mo na nga pag Vision X sa to.
1: Vision X Plus
2: Vision
1: capsule.
2: X Plus capsule. Importante na siya mga bibi kay kanang magbiyahe ta kinahanglan optic ang atong mata taas o wanang para layo ka sa disgrasya.
1: Yes, kaayo. Ang Vision X Plus Capsule B, pampatinaw yung kinesya sa imong mga mata. This is a food supplement that has lutein, beta-carotene, and vitamin E. Needed gid na siya ilabi na kung kanang imong mga mata nag-blur-blur na. O, kinahanglan gid ba ang mas maklaro gid na ito ang dalan ilabi na kung ga-drive gas kagabion. Unya, matingalan na lang ka kaya kanang imong dalan kaya mo nagduha-duha na, nagtulutulo na.
2: Delikado.
1: La, dili na siya pwede talaga. Talagang hindi pwede talaga.
2: Delikado.
1: Maunang paningkamot din haaming makaadto ka sa mga duol na pharmacies nationwide. O pagpalit sa to ang Vision X Plus Capsule, available na usab sa Mercury Drug Stores nationwide. Available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide.
2: Yes.
1: Ay, nako. Masa ito ang vitamin Double B, magpadayon bagihapon kita sa ito ang nasugdan?
2: Uy, no? para dako tagba, kuan?
1: Uy, by the way, di ay ha, mga katropa, ang putahe sa gabi, ado na kami isa ka sigbin. Ado na may usa ka segment nga gipanguluhan. Pamasko para sa bibi.
2: Pamaskong handog.
1: Para sa mga bibi.

0: children and mga senior citizens nga nagpuyo karon sa mga kadalanan o kanang dako jud kining tabang sa ilaha ang inyohang piso or inyohang 5 pinaagi po sa pag-send of GCash. Ano unsa din si Bibi Jow? mag-send mo.
1: Nakuan siya oy kanang
0: naunsa na yung tuhod?
1: Nakuan siya oy ki sayang. Ano sa sayang kayo nga ano kalay na?
0: Pero pito na to ang pamasko para sa mga bibi ha. Ato na siyang i-dedicate sa tanang mga naasa. O kanang mga nagpuyog in karoon sa mga kanang mga street children, sa mga naas kadalanan ng tulog.
1: Hinikawan sa lamig ang mga pagkaon.
0: Oo. Dili mo mika-afford pa ng mga beefsteak.
1: Ano yung mga ginagmailang?
0: Ginagmailang na ma-afford sa, depende po sa inyong gihatag sa mga budget. As of tonight, we have 970 pesos. Oy, salamat kayo sa mga naghatag o GCash on the spot. Duha ka oras, palanggit ba ito? Nagkapangwarta kita double B.
1: Lagi.
0: Dili na lang ka kinahanan ng mag-TikTok dito sa El Ilion.
1: Correct, correct.
0: Magsayo-sayo sa El Ilion Shell Mobility Station. Magsayal. Pero bitaw, duha ka oras mo lang ito, nakaipon kita og 970 pesos na ay nagpadala sa ito agagahapon og 20 pesos.
1: Wala mo, wow, salamat kayo.
0: Wala mo siya nagpaila. Ang isa is nagpadala po og 300 pesos all the way from Tagum City, L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kayo, Manghod, sa imuhang... sa imuhang gihatag para sa mga katropa nato nga walay Pinoy anan. Di man makahatag sa inyo og house and lot, but we will do our best nga makaprovide mi sa inyo og mga kumot, kanang mga habol, pagkaon nga makakaon pud mo og kanang panagsagod og mga lamian. Pero imong ba sila double B no? Kanang mga naado sa dalan. Kay mo pud ni mga lami kay pagkaon.
1: Halaka.
0: Sige lang, basta kayo, lang. Ang priority nato katudyong mga senior citizens na dahil dito naglingkod lang dinahalos katindog. O sa mga kabataan po nato mga gagmay pa kayo, I'm sure nga galisod pa gid na sila din ha. Ang atong programa gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. Ay nako, sa mga mag-asawa ron, murag mo ginyo hang momentum no. Kaya kuan ba yakan tugnaw kaayo. Ay ano kung sila ing lugar pero dili sa bukid noon karon sa Malaybalay. Has ka gyong tugnaw.
1: Lana.
0: Nag-fog ba sa gawas?
1: Wala pa.
0: Murag paghawa na ako sa diversion, nag-fog. No? Nag-fog-fog sa katugnaw.
1: Basig, palulong pa diri ang fog.
0: Basi. Kay gakuan, gabaktas.
1: Sige, kay gasabi.
0: Gabaktas.
1: Nag-transfer mi sa among DIY nga live.
0: Oh, nag-DIY live mi sa account nila, Agnibisor. Ay, pwede mo nga mag-text ha? Mag-call me Bibi na lang takaroon. Kung ganahan mo nga manawag, o unsa ba yung buhaton, manawagan ba mo? Nabo mo'y gusto panguyaban online, o call me Bibi.
1: Sana o.
0: 0945-443-5869. At tingin doon nato ni B. Mao mag-guru ni. Mao lagi ni dabi kay gara mugod ni among kuan basta naa si double B mo gara ni imong music ba. Aw na to ni ko mao ba ni siyang ay you're going baby okay I just met you and this is crazy but here's my number so call me baby. Mukha oy dabi
1: pasensya kay mo ha kay nagplaster pa ko dere kay Di man guro na nakaturbo, kaya di man mo tindog.
0: Kung bibidyaw, palihog na lang bibidyaw. Palihog na lang na i-close the door. Kaya, tubi si Amar. Pagkasapan dito, ano yung kamata na si Amar di ha? Dugay na ba kaya patulog? Palihog ko sarado sa pultahan ha, bibidyaw. Kaya mahirap talagang patulogin ulit ang bibi na i-ray. Hay nako. Dabi mang itatag atong i-chismis karon double B kay wala man tay live. Kani. Naman di tay Sir BB question karon gabi una double B.
1: Ay okay.
0: Ang atong Sir BB question for tonight. I feel good. Ang atong Sir BB question atong kinato sa pampawala sa baho sa ilok ang atong Santon Plus Herbal Soup. Basta lagi og na kay panguyaban unya gibusted ka, it's not about you baby, it's about your kilikili powers.
1: Ilok.

0: na siya. Uy, basing gi-appel ko ni mo live, ha?
1: Gi-appel yun ka?
0: Wala, gi-appel ko rin. Wala ko pang lipstick. Wala ko pang lipstick, dudes.
1: Tawa, baby jow.
0: Oh my God. Ay, lahi na gini mo. Asa ni iPhone ni? iPhone ni? Meron siya yung cellphone, ay.
1: Ay, zone gamay ba?
0: Ay, zone. Ano, okay na ko, ana. Asa, guro-guro doon doon. Bubi, mo ka nagsaba?
1: No,
0: wala ba ko ng lipstick?
1: Talawa.
0: Pero bitaw ha. Oy, kana ganing basta doon kasi imong gipanguyaban or wala ka sugta.
2: Oy.
0: Or wala ka dayuni og panguya, babaig malalaki ka man, wala sa dayon og panguyab sa imo ha. Basin bitaw daw babibahog ilok.
2: Ay.
0: Paningkamot may paningkamot ibing imo ha nang masolusyonan og kung wala ka kabaloon sa solusyon sa baho sa imong ilok, nako Santon Plus Herbal Soap.
2: Yeah.
0: Ano na kini siya yung mangosteen nga na ay antibacterial properties. O, nga makapawala sa mga baho-baho sa ilok. And of course, mutabang po siya nga ma-prevent ang mga mga pimples sa mga naong o ang kanang gitawag na kanang mag-promote po siya og skin clarity. Ibig sabihin, matanggal ng mga kagid-kagid ni mo diha.
2: Oh,
0: o kanang mga kagid kong pobre. Kurikong kong pobre. Pero kung dato, allergies. Oo. Pero kung ito yung Santan Plus Herbal Soap, di kung gusto ka nga magtipid, imo lang gini siyang tungaon kaupat. Kaupat mo na akong ginabuhat, will be ginatunga ko na siya kaupat. Kaya parang makatipid yun ko. Parang ako na gapahit. Gapahit trabaho. Tama. Mo lang, imuhan lang din ko anon.
2: Manager, may gabi na manager. Pastel manager na panos. So, basig kaila ka atong cheese roll dato. Yan, nanira naman. Sorry kayo. Basin tomorrow, makabalik ta, no?
0: Oh, yes. Double D ang atong Sir Bibi question ko ng gabi una. Kung mo chat daw siya sa imuha o okay, unsa daw meaning ana? Busy, suko, or wala na yun?
2: Okay. Kailang? Okay. Okay?
0: Kailang, okay.
2: Dili siya interest. Wala siya interest.
0: Ano din na?
2: Sa mga lalaki, pwede na siya nga wala siya
0: interest. Halimbawa lang. Sige, halimbawa. Halimbawa. Halimbawa lang. Oh, mag-chat ko sa imuha, double B niya. Kanang, uy ko nga, uy, double B, bakanti ko karon. Gusto ka mag-date-date tali do's lovers lane.
2: Uy.
0: Yang imong i-reply sa ako akay?
2: Okay.
0: So, wala po kabalo kung...
2: Pugos na siya.
0: Ba, sa mga pasabot ani na, pugos na siya niya. Ibig sabihin, Hana, magkuyag gihapon ka sa ko, ah.
2: Oo.
0: Makikita gihapon ka sa ko.
2: Oo, makikita gihapon, pero not in good ka ng murag, in, murag, yung willingness. No? Nagwala siya, no? Nagwala siya tungod kay na, napugos lang.
0: Mo ba?
2: Para sa ako, I don't know sa uba, no?
0: Or basing ko, basing busy lo. Mag-overthink
2: pa. Pero, ato ng paminaw nilang mga kuan karon
0: kana. Oh, kana noon.
2: Views, mga POV nila.
0: POV. POV. Oy, i-text me ha, 0945 443-5869.
2: Na si Eljen Adaya?
0: Oy, may gabi imang hod.
3: Thank you!
0: Siya ang naghatag sa tuwag 300 pesos tonight para sa tuwang pamasko para sa mga bibit. Thank you, kaayo, Mang Hod.
2: Salamat, kaayo.
0: Nag-follow rin si Mang Hod sa imuha, si LJ na dahil.
2: Oh, no? Maybe, kayo naka-kwan na siya doon.
0: Lahir agad ba sa kanang mga laagan lagi?
2: Mga laag ni Bisor.
0: Kung mo-chat siya sa imuha, be okay, or mo-reply siya sa imuha, okay, unsa man yung meaning, ana? Na-busy ba na, or nasuko ba na, or wala na, Jude? Again, 0945-443-5869. Taod-taod po, at tangi po ninyo ang ato ang live potahe confession. Mana yeah. Man si Double B sa mag-drama mi unya. Mag-drama mi unya. Unya ka nang... masuga po mag-utong mag-kuanta Double B, mag-video kita nga naka-live. So, ato na siyang i-resume kapag ka-okay na nga ito ang Facebook live. Pero unya, magputahe confession lang kita.
2: Sige, larga.
0: Live ni siya kaya na ato ang best actor in the world.
2: Pang-pamas.
0: Pang-pamas ni, pang-Oscars ni. Oh, mo kabaluan na pang-Oscars ni amo ang BB there. It's very tugnaw karong gabi una. Alas 9.24. Pwede kong mag-anong oras kaya wala mo ito nag-live. Alas 9.24 na sa kagabi on. Nag-check na og oras. Kaya gitagaan na ba kanya og oras?
2: Nag-check tag oras. Kaya basi nalimutan nga. Wala na siya yung oras?
0: Wala na. O basi na siya yung oras pero dili na para sa imo.
2: Ah. Kana lang.
0: Yung oras niya para na sa iba. Mag- kailangan ba pag wala kay oras kay yung magud sila nga pag dili daw kakabalo mag-check og oras kinahanglan daw magpalit ra ka og relo.
2: Oh. Ano man?
0: Para maka-check ka og oras. Pero sa so, man na nagpalit na kag relo, naka-check og oras pero wala siya oras nimo.
2: Yeah, ang sakit pa gyud kay gipalitan nimo siya relo para ma-check lang gyud
0: kanya. Oh, para unta nga maka-chat siya ang oras. Pero ang oras dito siya. Uy, kisa mo ni?
2: Okay ra kay na.
0: Uy. Unsa mo ni? Unsa ni? Ha, unsa ni? Amo ni ang gahapon. Anasa ko ang nasa kong GCash ang isa. O ang 300. Thank you kayo si ato ang bibijang. Murag nag-atake ang murag nag-arthritis ka. Ah. Kuan ay abrihin na lang tong isa ka Santan Plus Herbal Oil.
2: Iha plus.
0: Atong iha plus imong arthritis.
2: Tiktokar gid karon kay tiktok now.
0: Ngano man na? Ngano ka na noon sa kinaaning panahon?
2: Okay, mura man siya og kuan good, mura man siya og kanang uwil nga kanang pag matugnawan mugahi.
0: Mugahi.
2: Lahi po tong isa nga mugahi, no?
0: Ay,
2: lahi po to siya. Kuhan po to siya.
0: Unsan na ugat. Ito, Bulbi? Unsan na? Unsan na?
2: Ugat na siya. Ugat nga. Nakaturbo.
0: Ay, nakaturbo man enhancer po. No, baby. Abi na kung unsan imong pasabot do, Bulbi. Ay, sa mga mag-asawa ron, ha? Since very tugnaw, mangin kayo nga yes. To ang weather. O, dapat na mag-istoryahan na yung usap mo. Di mo na pwedeng nga dire-diretso na, ha? Ayaw kalimot na 30 minutes usap mo maglabing-labing inumon ninyo nga itong Turbo Man Enhancer kapag kakulang yun ang imuhang kusog.
2: Correct.
0: Remember kapag kagikan sa duty double B usahay wala nagitay panahon sa usak-usa no.
2: Tama.
0: Kaya naglami na kayo muhigda o niya din na nimo pansin yung imuhang partner kay ingon ani.
2: Oo, oh, kapoy na ka.
0: Kapoy na ka. Pero deserve ni mo being maghatag yapon kag panahon sa imong asawa.
2: Correct.
0: Ilabi na kung overthinker imong asawa. Overthink na.
2: Ayaw jud pasagdi.
0: Ayaw.
2: Ayaw bud balibari.
0: Ayaw gyud na delikado.
2: Ako di man jud ko amang gyud planong balibad pero wala pa man pud koy balibara.
0: Wala pa. Tuhon og nana double B wala na bawal pud na imong balibaran kay mag-overthink man na.
2: Oo bitaw. Dili gyud wa gyud tay rason mo balibad dapat.
0: Ooh.
2: Walang atrasan bakbakan.
0: Diretso gyud. Kung naa kay 85 pesos diha sa imong pitaka, kuuta ka na siya B o paghapit sa mga pharmacies nga abri pa karon.
2: Yes.
0: Tungod kay tag 85 pesos lamang po ang atong Turbo Man Enhancer. Perfect kay na siya B, labi na sa katugnaon sa panahon. Aron mahatag pod nimo ang saktong kusog sa imong lawas ug
2: yes.
0: Ma-share nimo ang satisfaction nga deserve sa imong partner. Mao nang kung kulang sa kusog double B ang solusyon.
2: Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontsik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Dahil na ako'y excited na discovery, pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
5: Storya eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa labing-labing kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala o hala gid ka pe oy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Gihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Saffron Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang kati-kati.
7: Saffron Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabuan lahi na manigtingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Ay, mabalik tabi. Balik kita sa itong programa. Karong gabi yun na ang putahe sa gabi. At ang oras bi alas 9.50 na 9.50 na pos kagabi yun. By the way, ang itong programang putahe sa gabi, inyo ang madugog sa Tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and madugog usap sa radio stations, sa Radyo Amigo. I'm not alone tonight.
1: Yes.
0: Kasama ko si Double B.
1: Yeah.
2: Oh, tanungin niyo mo ang pagpanaygon ha para sa tuang mga kuan, mga bata nga mga bata o mga senior citizen, mm-hmm. mga homeless.
0: Yes. Pero kana siya Double B, ato lang siyang buhaton kapag kanaa kita sa Facebook Live.
1: Yes.
0: Kaya para pud na makaabot kita sa mga you know kanang lugar na dili lang sa Pilipinas kundi sa laing nasod usab.
2: Ba?
0: Bitaw.
2: Para kanang walay unsa ni kanang walay malabian.
0: Mm-hmm. Correct. 0945-443-5869. At tanginin nyo yung once again, taod-taod na ito ang live putahe confession. O sa kaistorya ang gipadala sa tuwa sa ito ang programa. Nisalig sa ito ang programa nga magpagawa sa iyahang hinanakit. Once again ha, ang ito ang number na pwede ninyong tawagan unya is 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Ang atong programa, yes, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, what do we have for tonight?
2: Yes, ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Nag-announce kaninyo nga ang ato ang 5 pesos nga diskwento kada litro nagpadayon hangtod October 8 by tuig 2026. So, sa tanan ng mga two wheels din ha, nga hilig sa mga rides, ayaw kalimot ang Ilion Shell Mobility Station nagpahigayon og diskwento nga 5 kada litro ha. So, sa paman yung gihulat patubil na. Unya napuntay getaway.
0: Uy, gusto ko yun.
2: Ha? Na makita lang sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Gooplus app. Ayaw ninyo palabya, ayaw ninyo kanang duha-duhai o pag-join no. Pag makita mo anang getaway, ha? Gooplus getaway promo. I-click na ninyo, click the join. Dayon patubil mo every 250 pesos sa select nga inyong mapalit na ando na mo yung entry ana sa electronic raffle. Unya pwede mo makadaog trip to Shanghai, China.
0: Yun! Gusto ko yun. Sana may plus one.
2: Ba? Diba?
0: Kasi tayo lang isa eh.
2: Baka may plus one.
0: Baka. Once again, piyatangin ninyo yung tagtaod na ito ang live putahe confession. Ang istorya po sa usa ka bibi na ito na nisalig sa ito ang programa XFM. Bukid nun po ang itong official Facebook page sa mga ganahan na magpadala sa ilahang problema. Ay, wala gandang kwarta. Pwede kayo magkapang sa inyo ha atong solusyonan ng inyuhang mga kalibog sa pangutok. Plaster na, timplahan ng Santon Gold Coffee Mix. Kay taod-taod, magsugod na ang live putahe confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka, sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nabigo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, Exo!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe

0: Welcome sa ito ang Putahe Confession for tonight. At ang oras alas 10:08 na. Alas 11 taman po ang inyohang Disney Princess together with the Froggy Frog Frog.
1: Yeah.
0: Sa mukha eh. Ay, dili ba na siya frog? Hagara mo ha. Team song pagi, lang mananamo ng
1: pagi frog. Frog. Yeah, pagi magod karoon niya. Frog.
0: Pagi,
1: o. May mga frog.
0: Panahon ron sa mga frogs. Diba? Yeah. Kaya foggy frog man. Bitaw, biyang ito ang istorya karong gabi una. Hatod ka na to. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kabalubo mo binga. Tested and proven na kapag ka ikaw po nagainom og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, makapagaan di ay kini sa lawas.
1: Tinuod.
0: Oh, tested and proven na gina siya double binga. Aka na mga hilig kayo nga mag-overtime, magtrabaho og mga bugat kaayo. Kapag ka daw nagainom sila og Santon Gold Coffee Mix, mugaan daw ilahang paminaw. Plus, kung panggabi ang ilahang duty, magsigagi daw ang imuhang mga mata. Pero matingala kapag panahon na matulog na ka, muna kang birahon palulong sa bed.
1: Muna nindot kay kanang walay side effect.
0: Kasi mostly, di ba, sa mga 3-in-1 or even sa mga stick na kape, kapag ka mo inom ka anas kagabihon, pagkaadlaw ana, magproblema na kagtulog tungod sa insomnia.
1: Kanang kung gusto ka nga di makatulog, yes, mahatag man niya, pero sa panahon po nga gusto na ka matulog, di na po ginong kakatulog.
0: Sigag, sabog.
1: Oh? Munang sa mga, ingon na ang mga kape, mas mayo na lang ning, kaning, unsan nga kape gani,
0: sample. Ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Yes. Nani mo kailangan magpag-inject pag glutathione ha, mga glutathione shots kay mahal gid kay na. Pero ang ato ang Santon Gold Coffee Mix na anagin na ipakapin nga glutathione and collagen.
2: Yes!
0: Double B din na tamaglangay pa no, kaya ang ato ang letter sender karong gabi una nagpanikad na. Mm-hmm. O kaya ang istorya sa Osaka, wa paka move on.
2: Oh!
0: Wa paka move on na. Wa pa niya ka nang gusto daw si Zang.
1: Sa man ang wala paka move on.
0: Ang lucky.
1: Lalaki.
0: Oh, ang bayi naka move on na. Mm. Pero ang lucky, wala pa. Nagpangita agad siya. Lahir agad basta gugma agad ang batiyon ni mo. No? Nga ka nang masing kabalo kang di na siya tinuod or di na siya para sa imo. Mm-hmm. Pero sa ngayon na gugmahan ka, buhatan gini mo ang tanan aron mabalik gid sa imo.
1: Yes. Okay. Kanang, basta gustohon gini mo, kanang mangita jud kag pamaagi nga unsa tong makapa win sa imo sa iya ha.
0: Yes, true.
1: Bahala pag mahurot na imong kaptangan din ha. Gusto lang jud kag mabalik.
0: Tinuod jud na siya. Ug mauka na siyang atong hisgutan karon double B. Once again, welcome po sa taong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Aga!
3: Sexual. Horror.
8: Hello.
9: Sino yung kasama mo?
3: Og droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
10: Exciting!

0: Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Junjun. Cinderella, aminon na ako. Dili na ako kaya mabuhi nga walay uyab. Kapag ka magbulag mi sa kong isa ka uyab, mangita gid kong paagi nga makauyab na pod aron dili mabakante ang ako ang mga adlaw. Cinderella, finally nakita na ako ang babae nga para gyud sa kuha. Apan Cinderella, niabot ang panahon na wa na siya ganahin ako. Ug para inyong masabtan Cinderella, ania ang akong istorya. Giganti ka, June. Magbuwag na lagi ta. Dili ko ganahan nga magsipat ag sigipa kag duol-duol sa kuha. Dili na ko ganahan nimo.
1: Oh! Bulag ta?
0: Magbulag ta. Mag-usa pa man di ita.
1: Unsa pa may hinungdan nga magigbulag magka nga wa man ti ka. Everything is provided unya.
0: Is what?
1: Everything you provide na ko para sa imo unya. Karon mayon lang ko imon ingon anion. Bulag ta? Yung na lang ka sayon sa imo?
0: Hindi ko malipayon. Anong kinabuhi?
1: Yung di man malipayon nga. Grabe, unsa may pagtuod. Unsa man di imo ang gusto di. Ay, anong kulang pa bagiday ko para sa imo, ha?
0: Ampot. Ampot ba sa hindi ko malipayon? Kanang gusto lang ko nga ako lang. I'm gonna find myself. Pagitaon mo sa nako ko galingon kay gakawala ko.
1: Pwede. Dili man ko anday, dili man necessary nga kinahanglan ta magbulag para pangitaon nimo imong kaugalingon.

0: gusto niya ay kwartao. Tagaan ka kwartao, okay? Para makalaag-laag ka.
1: Ha? Pila man na.
0: Igo ragun-ningod pang suroy ni Mugod.
1: Ha? Tinuod ka, Jun? Di ba?
0: Di man pwede nga. Yung ana itong relasyon nga. Yung ana na yun, bulag na yun. Ito pong taga-agamay kwan. Solusyon, no? Sa mani nga.
1: Pila man na imong cash di ha?
0: Oh, nakoy kwan dali oh.
1: Ikaw ba? Nusulti pa ka ganina. Wala na ito kung mag-drama dali.
0: Nakoy 2-5.
1: Ha?
0: Nakoy 2-5 dali.
1: Oh.
0: Tama naman siguro ni.
1: 2-5? Oh,
0: pasuroy dito. Pagpa-reban dito. Pagpagwapa dito.
1: Ay. Ha? Sure ka?
0: Hmm.
1: Pagtarong ba masig malain na noon ka?
0: Okay, basinog. Na-board lang ka diri niya. Imong una-una ba niya muna ang sangpot ng des pakigbulag. Ayun po na na day. Uy, ay po diritso bulag day. Uy, day. Sa magka nga. Imuhar mang feelings imong yun na.
1: Wala, uy. Kalimti na tahong ingon. Ikaw gid ba magkagwan? Dali. May kagaksong. Ikaw sa baba.
0: So simple naman yung password. Ani.
1: Kanina dapat nagsulti ka dahil yun. Hindi kayo maglangay-langay pa. Dali naman ang taong ka-estulya lagi.
0: Hindi ay.
1: Sige, John. Kaya nang matusa siguro ko dito sa unahan, John, ha?
0: Sige.
1: Dali lang ka, ha? Kayo mabalik ko din, ha?
0: Ayaw biya pagkuhan, ha? Maluoy taong ka.
1: Mabalik ko din. Ayaw ka bala, ha? Kaya mabalik ko din. Cinderella, ako yung taong gitagaan og 2-5, aron lang mahilo. Ambot ba aning ubang kababaihan, Cinderella? Utok karman jud ang katul sa utok. Labi na di na matagaan sa ilahang gusto. Moto, Cinderella nga, bahala na laging magkapait-pait ko. Basta kay mahatag lang din ako ang tanan sa iya, ha? Wala madayon ang among panagbulag. Ang tinuod, na-extend pa. Tungod lang sa allowance ng akong gihatag dito sa iya, ha? Cinderella ang tinuod, ginaistorya na ko sa akong mga friends nga. Di daw nila makita ang sinseridad ni Duday. Ang pangalan sa kong uyab. Ang iyang sinseridad nga doon sa kuha. Pero Cinderella, dili ko gatuo. Kabalo ko nga love ko ni Duday. Kabalo ko nga gisabot lang si Duday. Ug Cinderella, gapangita yun ko og laing paraan nga magstay gihapon si Duday diri sa ako.

0: mata si Jun Jun. Weh, warna kue kuarta. Tiksan aku, pisa muka Jun Jun. Asa mata si Jun Jun. Weh, huruf skater aku kuarta. Weh. Jun.
1: Sinyal mendek ke dirinya. Sengenina
0: aku nangis Jun. Kok gua apa Jun Jun run? Jun. Kanang
1: selamat kayo ah.
0: Saan sa man?
1: Nabun magod ko santon.
0: Santon plus herbal soup?
1: Oh, santon katong, herbal soup.
0: Katong sa yes to health?
1: Oh, katong negluta tayon ba?
0: Patugra nga fresh kayo ka Jun.
1: Oh. Sama gusto ka palitan tika to?
0: Jun. Na ako'y ingon Jun ba?
1: Ansa man?
0: Kanang, ay, uy, siwasuko ka.
1: Wala, uy.
0: Naon ta ko'y... Maulaw man ko, uy.
1: Sama na yung kaulaw-ulaw di, uy nga. So, istorya ko doon, maraman po tagdili uyab, ano, uy, no. Huwag sa mga taong kataon, uy.
0: Okay, rabi tao ba nga?
1: Oo, oo.
0: Suti sa imo?
1: Okay na kayo.
0: Pero makukwarta, be.
1: Hala, tay. Kwarta na po?
0: Wala kay kwarta?
1: Wala kay kwarta ron. Uy, ipalit na ko maintenance akong amahan. Uy, yun niya. Ngapay sweldo.
0: Katong santan plus.
1: Oh, palitan pa na kong turbo para muling unyang tuhod niya.
0: Katong santan plus gold, lagi mong ipalit lagi.
1: Oh, santan plus gold.

0: Ya, sorry. Kulang-kulang na gani akong allowance ni okay, kwan.
1: Nagbitbit pa kag premium D3 softgel capsule diha.
0: Oh, ikaw mag-inom po kani para sa imong health ni.
1: Mao man ay ginapalit mo sa kuha. Salamat ha.
0: Mm. Pero kani para sa ni sa akong paparon kay. Si pirmi naman sa imo ha. Dito na lang sa ni sa akong papahaki. Sa amo ni. Pero ay kabalaka kay pag mabot ang sweldo ani, di palita.
1: Oh. Sabagay, ipaitan mo po kunin mong cellphone niya. Nalipay mang gihapon ko. Ano ba akong gustoan niya ay? Ay, June. Kanong emergency mo, June.
0: Kanang, unsa man ni emergency. Pero, bisang pag emergency na, dahil kay, okay, kwarta ron dahil, oh, dahil, sensiyo, 20 na lang gini.
1: Mauna, June.
0: Iyan, tagay pa na ko ni dito sa class. Eh, nagpamimbro ko dito sa class.
1: Ging na mitotik. Unaha ko. Diba? Nagsabot at adyon ng unahon ko ni mo. Unahon ni mo ko pang inahangla nun. Diba? Ging na tika. Ano unahon mo ginanin mo ng class?
0: Uy, kalma lang diya. Naunsa magka? Nag-rant na magka?
1: Maglagod ko ng ingon na ani ka nang ako mo nang tangi magbuwag ta.
0: Bulag ka na rin, bulag.
1: Magbulag ta. Paano mag-stay pa man ta aning relasyon na di naman ko happy? Ha? Mag-usap man ko din eh. Undangon ta ni John. Undangon ta ni. I deserved someone better than you.
0: Unsan man nun ni noon eh.
1: Diri man din mo kaya mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
0: atong relasyon.
1: Ang pangayap ni mo sa kuha, Johnny. Ngong ka sa kuha, kaya ni mo i-provide ang everything. Diba? Ngong ka sa kuha sa una. Ngong ka sa kuha sa...
0: Kaya
1: my God!
0: Kaya na ko i-provide. Uy, kaya na ko i-provide. Pero karon na, magkipanahon nga mahutdan ta, maapi kita.
1: How come?
0: Di man permi nga. Di man permi nga. Ngong anak, gipermente na yun.
1: Tapos kay kang sweldo sa El Ilion Shell Mobility Station. Yung wakit kwarta. Hindi na pwede.
0: Namalit pa yan. Ako ba yung nagpalit o bugas? Ako pa yung nagpalit dito ko ano. O sa mani. O sa pagas pata. Pero ting mahal na ron. Pag-increase.
1: Di ko ganahan, ani. Magbuwag ta. Magbuwag ta. Kahit hindi ko ganahan. Naging ko nani dyan. Hindi ko ganahan. Magbuwag ta. Magbuwag ta. Tuod man, Cinderella. Huwag yung nagpapugong si Duday sa ako. Sakit man, Cinderella. Pero, gibuhian na ako si Duday. I felt like I'm being used and being abused. Pero, Cinderella, niagi ang isa kasimana. Dili na ako kaya nga wala si Duday sa ako. Dili na ako kaya nga di na ako siya makita. Moto, Cinderella, nga nag-overtime ko. Nihangi ako kay boss. Nga magsikong trabaho diri sa El Ilion Shell Mobility Station. Dirigod sa kasisang good. At bangra sa City Hall. Nag-overtime ko, Cinderella, 24 hours. Wala ko'y tulog. Kung matiun ko og duka, nagainom lang ko og Santon Plus Gold. Kay duol man pud mi sa pharmacy. Nagbalik jud ko, Cinderella, balik tulo ka box para di ko batiun og duka. Pero Cinderella, lahi mang gunding effect. Ayuhon niya ang imuhang lawas. Unang gusto ko man ako nga mag-overtime permi. Tama na jud ko sa 5 ka oras nga overtime. Pero enough na siya, Cinderella, nga makaipon ko aron mabalik na ko ang gugma. Ang gugma ni Duday diri sa ako.
0: Ayos sa kay sa kuwan.
1: Ay, kadugay pa sa taxi, uy.
0: Uy, Day!
1: Ngano na ka diri?
0: Kanang
1: sa tuyo.
0: Kanang pauli na magugo sa man kanang musakay ka na may
1: sawa diri bi. Tanali mo. Si kuan kuan sa kuay sigduldul sa kuwa. Wala naman ta John, di ba? Kasi pa makasunod-sunod sa ako.
0: Wala na ta- wala, wala na bitaw ta wala mo koy intention nga kwan.
1: Naka-allergy ko nimo. Wala. Hawa di kayo muulit na ako kung nagpaabot kong taxi. Hawa di ha.
0: Ang taxi, di ka?
1: Yeah. Nga no, poor?
0: Okay. So, ako manggod, sasigi na kong overtime. Grabe na kong paningkamot. Para nga makatigong ko. Karon nakapalit.
1: Wala ko yung labo.
0: Nakapalit kong kuha, no? Usa man, gusto ta ka iatod.
1: Wow. Imuha ng car?
0: Kuhaan na guna siya. Multicabra guna, pero at least, makadaga na. Di na kong kinala magulat o kanang sakin na.
1: Imuha ni John? Bitaw seryoso, imuha ni?
0: Ako ani, bunga ni sa akong pagpaningkamot day. Kay,
1: mau ba?
0: Gusto na akong mabalik akong imong gugma sa ako ah.
1: Unsa? Gusto pa ko nimo?
0: Uy, kay kabalo ba yung ka nga sukad sus, wala kita kag-ilisan bisang pag nagbulag ta, gibulagan ko nimo.
1: Mau ba?
0: Pero kaya na ko nga kuanon eh. Kaya na ko nga ipabalik uy.
1: Mau ba? Sa pinaka-bulan nga naglagyo ta, John. Na ako gyapon.
0: Tumingaw ka ikon nimo.
1: Ako di ay gyapon. Ang sunod sa imo ang dughan, John.
0: Mung gani nga, ga-overtime ko rito. Muhurot ko tag pila ka sa silang sa kape sa Sangton.
1: Plus gold?
0: Oh, kay para lang yun nga maka, di ko makatulog. So, muna akong kuan. Muna akong na... Na... Kuan. Naani.
1: Kani kinakamulti ka muna. Balikan ko ni. Pero, mapakit-cute sa ako. John. Ako na bagay ng suit sa mong dugaan.
0: Kay, huwag na pa. Wala na tagkaghihunungan ganina, oy.
1: Bantong na napiskan ko. John!
0: Mukong kabantay ko. Mukong kabantay nga ikaw di ay. Mukong ikaw man, John. Ginungan, tika. Pero wala na napisik na.
1: O sa may naasa ko ay, John, ako manggihapon ng imong ginapili. Maskin pag ginapagtabuyan na, tika.
0: Dako kayo kung gugmanin mo, day.
1: John! John!
0: Dako kayo kung gugmanin mo. Muna nga.
1: June, July, August, September, October, November, December, ikaw gihapon, John. Ikaw gihapon.
0: Sure ka na ako gihapon?
1: Pero June, pobre ako. Ako'y kwarta.
0: Muni, day, muni akong gusto nga ipabati sa mo nga. Bisag watay kwarta. Pero kung maringkamo ta, ay, ito'y makuan, day. Nagitay makaya. Muna nga, ex-surrender.
1: Pila naman din ang imuhang ipon diha, John.
0: Nay gamay, pero igo-igo ni para pang future na to. Kung makikbalik ka sa ako.
1: Pasilipan ako nukuan ang imuhang bank app, bi. Pasilipan ko, bi. Ang password, asa na? Patanawa doon kung ano yung mong giipon o yung gitaguan, bi.
0: Dako na lagi ni. Ay, kabala ka.
1: Pasilipa, gani ko.
0: Sige, oh.
1: Kadako sa sud. Kadako naman din yung mong ipon, John. Kadako naman din. 500,000. Balikan ko ni si Junjun.
0: Yeah, okay na ka ani? Okay na ka tani?
1: Yes, Jun.
0: Okay na ka tani? Mabuhi naman tani, no?
1: Pero dili. Dapat na magpakit-cute gyapon ko. Arundungagan pa niya yung ipon. Jun, dili. Dili pa. Maghuna-huna pa ko. Tagayos ako o panahon nga makahuna-huna. Dili pa ko ready, John. Dili pa ko ready. Diha ka na mo hawa na ko, John. Dili pa ko ready, John.
0: Uy, ihatod tika, uy. Ihatod tika.
1: Ayaw sa akong ilag din, John. Pag-chat lang mo ka lang, dako na lang imong ipon.

0: Cinderella na ning kaamot gyud ko nga mag-overtime na pugo permi. Para lang mahatag yun. Ang ipangayo ni Duday sa kuha. Pila ka attempts, Cinderella. Hangtod sa ing-ani ang nahitabo. Ay, wala may text-text si Sunsun sa kuha, eh. Mayroon mag-texto kay balikan na lang na ako.
1: Si, kumusta naman ka si Duday, bay? Huwag may paramdam ni babayhan na, oy nga. Grabe na kong hando man ni Bibi. Chatan ako, bi?
0: Oh, ni chat. Magbalik. Magbalik daw, bi.
1: Oh. Day.
0: Ay, Jun, namanday ka sa kulikot.
1: Asa makagikan, day nga. Nag-chat mo ko sa imo.
0: Naramagod ko diri. Gasunod-sunod ko nimo.
1: Ay, huwag mo kong kabantay ko. Pero day, unsa man, okay na nga, ready na ka?
0: Aha. Actually, John, mauning gasunod-sunod ko nimo kay makigbalik kid ko nimo, John.
1: Salamat.
0: Makigbalik kid ko nimo, John.
1: Salamat kay day. Salamat kayo nga imo kong gitagaag si kan chance.
0: John.
1: Grabe na kong paningkamot, day.
0: Ikaw rin yun ang nasa kong dugan, Juan. Maski kung saan ako, guna-una. Ikaw rin, Juan.
1: Salamat, day. Salamat.
0: Juan, kanang nakay 5,000 di, ha?
1: Ha? 5,000? Naa. Ano saan man? Saan ni mo?
0: Kuan, Juan, kanang iparibanda ako.
1: Oo, sige. Siyempre, na-expire naman itong riban sa unang akong ipariban. Sige, na 5,000, no? Pariban niya. Pa-manicure, pedicure dito para kuan?
0: Kung andyan ka ng... kanang kulang ng 5,000, actually. Kulang?
1: Kulang? O sige, pila man? Mga 7,000?
0: Hala, palang gaginay ko ni mo,
1: 7,000, o.
0: Jun, salamat ka. Wala na lamang lang ganang utala kung saan ako ang kwarta. Grabing pagsalig lagi, bay. Mabi, good. Kanang, Jun, I love you, good kayo, Jun.
1: I love you too. I love you too, day.
0: Happy good kayo ko, Jun.
1: Kabalo, jug ka. Unsa ka na ko kung gugman ni mo, day.
0: Kanang, Jun. Ay, asa ko gaksa, ha? Mudagan sa ako dito, Jun, kay... Nakoy kitaon kadali, John, ha? Mubalik ko dali, John. Ha? Mubalik ko.
1: Sige.
0: Balik ko.
1: Hulat unti ka, ha?
0: Oo, mubalik ko, John. Mubalik ko. Cinderella. Naabdan taong kong kagabion. Pero huwag yun ibalik si Duday. Niagin pipila ka adlaw, Cinderella. Nibalik man tuod siya. Pero nang huram ang kwarta. Cinderella, gaka-feel na gina ako nga dili ko love ni Duday. Pero dili gid ko gatuo. Kabalo ko nga deep inside. Gugmahan siya sa ako. Pila na ka mga friends na ako, Cinderella, nag-ingon nga ginagamit lang ko ni Duday. Pero dili ko gatuo, Cinderella. Kabalo ko, Cinderella, nga ako gihapon. Ang gipangga o gimahal ni Duday. Mangayo kong tambang sa inyo, ha, Cinderella. Gakadlo ko nga. Biyaan ko ni Duday. Mahalag magsigikog overtime, Cinderella, basta kay ma-provide na ako ang panginahanglan ni Duday. Para sa putahe confession. Jun.

0: Hello!
1: Hello, hello!
2: Sabi, waras man dahil.
1: Nagdaot man si Junjun.
2: Sa Junjun,
1: oi. Kaluoy pa ni Junjun, oi.
2: Ako'y naluoy ni Junjun, Bito, double B-I.
1: Ikaw, no?
2: Nah, nalang enjoy.
1: Duda ko ato sa drama kaganina, 7,000 na to, pero naapay mga kuan na to ba?
2: Extra.
1: Mga kuan-kuan, mga ginagmay-ginagmay nga kung totalon mo 7,000 po.
2: Ah, sobra-sobra na po siguro.
1: Ah, ba?
2: Ay, nakabito, ibalik ito sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ato ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una, kabalo jud ko, hanggang pang gigil muli ang duday. Ha? Kabalo ko, kasuko mo kay duday. 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869 ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Abri na po ang atong linya para po sa inyohang tambag sa tuang letter sender na si Junjun. Luoy po ba yan,
1: mga
2: no?
1: Mga kuminto ninyo kan duday o tambag ninyo kay Junjun.
2: Ang tambag na ho kay... Ana siya, ang tambag na ho kay Junjun Bulagan niya na bibi kay naong og kwarta ng uyab. Nga babae luoy sa Junjun, mas maayo mo ato si Junjun sa simbahan. Wag ini pamenti si Arman, simbahan gyud.
1: Kun guro ni si Arman no kanang religioso.
2: Religioso gid ni siya. Cindy, si Tata Chong di ay ni emang gabi ida Tata Chong. Samok gid daw kay tangduha, kapoy na daw siya maminaw.
1: Ay kapoy-kapoy diha.
2: Kapoy na siya sige siguro misi. Oy, tawag mo ha. Again atong balikon ang atong number. Abri na po ang atong linya for tonight.
1: Yes, tawag mo.
2: 0945-443-5869. Kung nga ganahan mo nga, kani si Junjun, to be honest with you, double B, bulag sa katotohanan.
1: Usahay na, tinawad ba na, Bibi, kay na may usahay ko nga tungon sa tong pagbati o tungon sa tong gibati nga mahadlog ta nga mahitabo nga bulagan. So, mususide na lang ta nga para dili lang yun mawala ang imong kalipay. So, imo na lang yung pasanon ang mga consequences.
2: Kumbaga, lunok na lang yun kag pride.
1: Ana. Pero, dili po pwede, no?
2: Ito na lang yung sayo.
1: Dili po pwede na, pwede yun, ana, eh. Magdasa po sila.
2: Mangangad.
1: So, may pagtuo nila, bangko.
2: Dako-dako na po tugkuan pa. Tinaguan si Junjun di ay ba?
1: Dako-dako na gamay.
2: Piting overtime gid niya. Kaya mo nang dako na kaysa tinaguan. Gisilip pag yun.
1: Gisilip.
2: Gipasilip
1: po ni.
2: Gipasilip
1: po. Butan po kay si Junjun, no? Kay privacy ba yan na? Di na pwede nga unta. Pero tungod kay... Tungod sa feeling si Junjun kang duday. Gipasilip.
2: Gipasilip kanya yun. Nakita ni Duday nga dako na giday kaayo ang ipon ni Junjun sa bangko.
1: Dito nagka-idea si Duday siguro nga kuanon.
2: Ako apagid ni siyang
1: gamiton.
2: Gamiton, pero ako san isang dugay-dugay na aron daghanon pa na niya yung ipon nga dinagko.
1: Grabe nga mindset ni Duday.
2: Lahi po nilang ginahon-ahon na pag-ingon na ito kay nagdako. Abi nila og unsa nga dako.
1: Unsay gilili, no?
2: Unsay gisilip nga dako. Kwarta. Okay, dako na mag-ipon si Junjun. Kabalo mo si Junjun ang kaning klase sa tao nga lami higog maon, pero balusi og tarong. Kay maningkamot gud siya para mabuhi kaniya.
1: Pero kabalo ko, Junjun, no? Ang karma is real, man. Ingon nila.
2: It will return to the sender 10 times fold.
1: Kung wala ka gibayaran, gigamit pa imong feelings.
2: Ayay.
1: So, di man ikaw mabalos, pero anay, uban nga mabalos para sa imuha.
2: Munang iya, outs.
1: Ano na siya?
2: Outs.
1: Karma rules.
2: Karma rules. June, kaya nang, ang tinawa, June, bulagid kasi kung matuuran, June, no? Kabalo naman siguro ka nga ginagamit gihapon ka, pero I don't know, unsay nagpa-hold sa imuha. Unsay reason nga nung ga-hold gihapon ka sa iyaha para mag-stay gihapon siya sa imuha. Bulag ka sa katotohanan, June. Ang sarap mong tukin.
1: Sarap mong hampasin.
2: May color tattoo night, double B.
1: Hello!
2: Hello, may gabi.
1: May gabi.
3: Katawa ko sa inyo. Yung drama, lihando ha.
1: Ay, so, mayo na lang, kinagkatawa ka.
3: O, lagi. Nah, himo, ginoka ko, higikay ko sa rola. Daan ka po, ha?
1: Ato lang katawa-katawahan kay Loy, magkagibati po ni Benny Junjun.
3: Daan, o, si Madam Cinderella, ng...
2: Basta na si double B gani bi manggawas na madugo ko nimo. Madugo bi nimo?
3: Yes, ma'am.
2: Ah, okay, kaputol-putol man ka. Ay, kinsa rin ni palihog?
3: Ay, lili, ma'am.
2: Ay, sa Cebu ba? Cebu ama?
3: Sa inyong tutay. Pero saan ay mo, Manaygon mo?
2: Ay, ano? Manaygon ang tamiron.
1: Manaygon, sa man, muhulog ka kay Manaygon mo.
2: Manaygon ang tami, pero wala mga binag live. Kapanaygon ng manggod mi, pag namin sa Facebook live, kaya para makita ang dyan ninyo ang among emosyon.
1: Oo nga, hinahiwi among naong kinanta para lang.
2: Oo, para nahiwi mo hatag ba?
3: Ay, mautanali, ma'am. Ina ni edad ni ma'am, Madam Cinderella, o ni Double G.
1: Ah, sa imuhang bulubanta.
2: Oh, sa imuang tansya, pila ka ha?
3: Murag bata magtingok.
2: Sugda na to si Double B, pila man ang imuang tag na B.
1: Sige, pila man. Sa...
3: Mga last 20 above.
2: Alo! Ano lami yun? Uy! Ano?
1: Ay, natagal kong kusog.
2: Murag lami kayo manghiwid. What? 28 pa daw ka Double B. 28?
1: Ah, wala.
3: Pila.
2: Pila-pila?
3: Na teenager.
2: Pila ganin ang teenager? Pila man?
3: 20. Para bago 20.
2: Oh, Double B. Lumiya, balikan anang mga inanang edad. Uy.
3: Ang kalang kini. Ba, inyong programa kay tagagabi, mag-iko mo. Mm. O, maminaw ninyo.
1: Mm. Salamat kayo.
3: Sa mga biduka ko, mawakar duka kay puro kabuk.
2: Ay, nako. Salamat kayo, biha. Nga nagmata pa ka din, ha.
3: Ah. Nindot kayo inyong kon, ma'am, mga kabuhang katanan sa inyong station. For power, God bless you all nyan doon.
2: Salamat kayo, B. Sige lang, B, manaygon mi siguro ugma, B, ha? Wala, wala, nas, B, B.
1: Wala na, manaygon mi ugma, kisa tingalan na to?
2: Nalimut ko, basta kayo nalipay siya sa tuwang kasama.
1: Mm. Salamat kayo, hopefully, tanan nga na minaw, nalipay.
2: Oh, kanang, ay, nang gumugsuko-suko din ha, wun. Okay, lipay-lipay lang, good ta. Oh, bito, baby, tinuod, tigsimba, jug ko. Oh, mahakita si Junjun. Uy, halaon. Sige. Hello, may gabi.
3: Ay, sorry, kay mama, eh, naputol mama kaya itong sa signal.
2: Gali. Oh, manaygon may sa imo ha, ugma, bi.
3: Ay, ugma pa tayo mo manaygon, ma'am.
2: Ah, gusto ka manaygon may sa imo ha, karun?
3: Ay, ugma na lang, umoy.
2: Ugma na lang.
1: Ugma na, para makita minin mo, para makita minin mo sa Facebook Live.
3: Ah, Facebook Live.
2: Oo, nami sa live, i-search lang ang XFM Bukidnon. Okay,
3: palita sa Katambag.
2: Ah, sige, B, go ahead.
3: Ay, Junjun, kay Duday.
2: Si Junjun, Duday ang iyahang uyab.
3: Oo, siyempre, klaro na kay mamoy. Dako siya gasto siyang uyab niya, pero dilitro lang ang iyang gikuwaran. Katambag lang sa nimo dong. Kuwaran lang ka dong, pagkita na naglain dong, klaro naman kayo. Kanang gugmay mo, ikuwa na lang naglain. Nga, hindi makakita pa kaglain nga mas true love ni mo. Mm. Ano ka? Kaya kwarta na mag-iapas.
2: Mogyud.
3: Sige mo kayo, maor. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, Bi.
1: Salamat kayo po sa pagtawag.
2: Good evening po. God bless you. Bitaw. O, Jun, minaw ka? Minaw ka, Jun, ha?
1: Minaw ka, Jun, ha?
2: Paminaw ba, Jun, kay? Mogyud. Dili man niya maamin-amin sa to Double B, pero I think the reality there is maulaw siya, aminon siya yung kagalingon nga tanga gid siya sa gugma.
1: Pero tinod gid na si Bibi, pero nagid po time nga kanang bisan pag bright ta, pero mahimo gitang tanga sa gugma.
2: Alam, rag isa ko diha. Ba, tungod sa ko ang undeniable na gugma Double B, pinabahayan
1: pero,
2: ko na.
1: Pero bitaw gusto ko gid nato ipaglaban.
2: Pinaglaban mo, pero hindi ka pinaglaban.
1: Yun na. Masakit.
2: Diba? Ako, ang sakit sa ko, ang Double B, kaya palitan pag motor. Gipatukuran ako balay. Ang balay pagod niya akong gipatukod saya was designed by a known engineer sa Tagum City. Naminaw ka karon, Engineer Dicon Rodriguez. Kabalo ka. Kabalo ka, kinsa akong gipasabot.
1: Sana all ba kayo? Uy.
2: Sana all kaayo, pero ang ending, iba ang gusto niyang itira sa bahay.
1: Ay,
2: ayaw niya sa akin.
1: Yun lang.
2: Buti na lang, wapako kapaatok.
1: Ang gibiyaan ni mo.
2: Gibiyaan ako.
1: May wala, may kay, wala ni mo gipa-demolish.
2: Wala pa, di mo puto akong yuta. So wala ko yung right. But, siguro kung iya man itong ipadayon, ang balay kay Ronok, manggintoy ato, basi na nga dugta. No, kung iya man itong ipadayon, I wish him all the best together with the person nga
1: ihanggipuli.
2: Diyan ay wala na, malipayon na akong life ron.
1: Ikaw,
2: ay kabala ka kay, katong balay nga akong gastuhan for almost like 200,000 na siguro. Lahat ako kayo do. Mas naka-jackpot magkukarong kay 1 million lagi, pero dako po kayo ipon. Dako po kayo. Dako ipon.
1: Dakog
2: utang. Ay nako. Hoy bitaw ha. Join wala naman natuog naman siguro sige ning pangatawa ni ato mga texter diri. Oy ha ha har man ipang text. Pero bitaw join ka nang kung ganahan ka jun nga habang buhay kang gamiton ni Duday, naranasay mo kay maski unsaon mo magtambang ni double bibitaw kun di na kagana. Mahimo.
1: Kanang pagmata na mistress. Wala pa kayo, 7,000 pa'y damage, no?
2: Uy, siya, pag sure, anong 7,000, daw, babi, dako na to, uy. I'm sure, dako na tong na hiram ni Duday. Uy, hiram pa ngayo, pinangayo. Mao lang siguro yung gidisclose, kaya maulaw siya, ingnan pag-itsag tanga.
1: Bita, ginoon na, kay, lisod ba yapod kayo nga, kanang mag, usahin magod kita magod tungod sa gugma mahimong tang denial.
2: Ay totoo totoo talaga ang magtagalog na talaga.
1: Taghan kayo ko ang daghan kay mayon nga biyahe na oy usa man na oy nga kuan ba kay ka kuan ba kayo ka demanding ba kay ka.
2: Gani.
1: Oh, ano ba? So kana June ikaw na magunahaw na June ikaw may kuan ikaw may katrabaho na agyod nga mas mayong ikaw ang dagag-ipon. O niya, ikaw ang mo enjoy kaysa laing tao ang mag-enjoy.
2: Tinuod yun na, June. Oh. Muna to yung final words, eh, ha?
1: Yes, muna to siya.
2: Muna to. June, ano, copy-paste na, June. Muna to, kung yung sige-ingon ni Double B, muna po to akong ang ipaabot sa imuha, June, na I know na ang words might be very harsh para sa imuha. Giingnan tikang tanga, pero maugid na ang realidad, June. Ha? Kung gusto ka dyan nga mag-enjoy bito ka sa imuang life, tama gid ang giingon ni Double B kanang gastuhan na para sa imong kaugalingon. Yes. Dili para sa ubang tao nga.
1: Yes.
2: murag gigamit gyud ka.
1: Mag-enjoy dyan.
2: Pag-enjoy dyan kay life is too short para di ka mag-enjoy. Basing ang ending anak biyaan naghihapon kag mahurot ng imong mga tinaguan diha. No. Joint mga katropa nga namino na sa tuwa karoy nga sige pangatawa ang sakit na daw ang ilang mga tiyan, sorry kayo ha. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines, inubanan po ni Double B for tonight. Gikan po sa LE Leon Shell Mobility Station.
1: Yes.
2: Ang ato ang number one po na katropa na mujuti o dili in town busy. Mayon tag ka ng din siya busy per me kay para magsigimig sabak-sabak sa
1: KWO. Katropa ni John, magsigimig overtime, John.
2: Sige po ni siya overtime pero walay rason. Ang iyahan lang kay makaipon lang ginpud siya. Kaya mo ni plano mag-minyo, moral. Amat ani among amigo oi. Bitaw jud. Salamat kaayo mga katropa ha, mga bibi nato nga namino karon. Ako gihapon po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: DJ Edgeboy Art on XFM.
5: Exciting morning.
6: Exciting morning.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.

0: tungod aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa lawas moderetso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang premium D3, ang vitamin D3 nga aduna kini VCO ug moringa seed oil extract. Available na sa mga butika nationwide. Detalye sa ito nga baritang international, naglusad na usab og serye sa missile o drone attacks ang Iran-aligned Houthi rebels batok kini sa mga target sa Saudi Arabia samtang nagapakyas o nagkapakyas ang mga paningkamot sa diplomasya may kalabutan kini sa Strait of Hormuz. Sumala sa mga report, target sa mga pag-atake ang usa ka military airbase sa Khamis Mushait diin. Ano na mga runway radar systems o ammunition depots. Nasairan nga mikabat sa 13 ka mga sibilyan. Ang nasamdan samtang nagapadayon ang tensyon sa Middle East na nakapekto kiniusab sa global oil market. Tungod nini, misa kapag-usab ang presyo sa krudo samtang nagkadako ang kabalaka sa posibleng pagkuno sa supply sa lana sa tibuok kalibutan.
1: Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa itong balitang international, padayon ang gipalig-on o nga gipalig-on sa China ang mga polisiya o regulasyon aron nga maandam sa posibleng risgo nga ang advanced artificial intelligence mahimo kini nga makalikay sa kontrol sa tao. Bisan adunay susamang kabalaka sama sa mga eksperto sa Estados Unidos, lahi ang pamaagi sa China diin mas gisaligan nila ang state oversight, technical standards o security assessments. Gituhan sa mga policy makers sa Beijing nga ang AI usa kini ka teknolohiya nga nahimo og mahimo gihapon nga madumala og makontrol pinagi sa ustong regulasyon og monitoring. Nagpabilin nga usa sa mga dakong isyu sa international nga level ang AI governance samtang nagapadayon ang paspas nga pag-uswag sa technology.
1: Express Balita.
0: Andun na kita 23 minutos na palabay sa kalasay sa buntag sa tuwang balitang paog nata sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ang atuang balitang paog nata sa kusog atong ganito sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini mga katropa 30 minutos o na kamo magdugsing-dugsing o maglabing-labing ang kang misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. Palit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Detalye sa tuang balitang sports, napakyas ang gilas sa Pilipinas sa pagdepensa sa ilang corona. Human sila gipildi sa China sa score 61-105. Nungdan sa ilang pagkatangtang gikan sa 2026 sa Asian Games sa Aichi International Arena sa Nagoya, Japan. Nahulog ang record sa gilas ngadto sa 1-2 samtang ang China miabante sa quarterfinals dala ang perpekto nga record 3-0. Kauban sa China sa quarterfinals ang Bahrain nga dunay record nga 2-1. Nagpaabot usab og kadismaya ang ubang mga sports analyst og entusiast nganong dili ang FIBA squad o Team A ang gipadala sa Asian Games sang lead defending champion ang Pilipinas sama nila ni Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos, Kevin Kiambao o Carl Tamayo.
1: Express Balita.
0: Pasumpay sa mga balita mga katropa sa itong sports, ang depensa matupaday ni Coach Tim Con nga walay pagtugot sa Mother Ball Club ang ubang players o dili available ang ilang schedule alang kini sa Asian Games busa lahi ang nasa roster sa lineup. Kaya naman nga gita o giila sa ang o gitakag sa gilas gitagak sa gilas ang China sa semifinals sa 2023 Asian Games dito sa Guangzhou, China.
1: Express Balita.
0: Sa ito ang balitang showbiz news. At doon na ito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap ang sabon nga malagaron. Gibutyag ni Vice Ganda nga mikabat og hapit na pulo ka minutos ang emotional breakdown ni Alden Richards atol kini sa pilot episode sa programang Gandang Gabi Vice. Nahitabo kini

0: Manilang agisgutan ang bahin sa love life, mga heartbreaks o personal nga mga realization sa aktor. Matuman ni Vice, nakonsensya siya o naluoy sa kahimtang ni Alden. Apang gipadayon gihapon sa aktor ang interview bisan sa iyang gibati. Daghang netizens o fansub ang ipakita o suporta kang Alden. Uman makita ang iyang pagkasinsero o emotional na pag-abli bahin sa iyang personal nga kinabuhi.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa tuwang balitang lahi ragyod. Atod nga ito siyempre sa Santon Plus Gold. Gama sa 100% extra ka supplements sa natural ingredients, aduna kini mangustina, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika. Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Minus Lazada, mga katropa. Last meal sa mga kriminal, gihimo kinig menu sa controversial nga restaurant sa US. Oy, gitanyag sa The Last Meal Restaurant sa Ohio, US ang mga pagkaon. Nagibase sa dokumentadong last meal request sa pipila ka bantog nga kriminal na napatay kini o gipatay kini pinagi sa death penalty o kung gihukman pinagi sa death penalty. Lakip sa menu ang last meal ni John Wayne Gassi nga adunay fried chicken, shrimp, strawberries o fries. Samtang gitanyag usab ang steak platter ni Ted Bundy o cheese o cheeseburger o black coffee nga gibase kang Eileen Wuornos. Giapil usab sa menu ang Timothy McVeigh nga gibase kini sa iyang final request nga duha ka pinta sa mint chocolate o chip ice cream. Girisin niyo sab ang restaurant nga dunay horror o true crime theme, lakip ang uhiya boards sa uban pang makalilisang dekorasyon. Gipahibalo sa management ang plano nga magtukod gini og ikaduhang branch sa mall dito sa Monroe sa Michigan, human kini sa kalampusan sa ila kini nga unang branch sa Ohio. Ang konsepto nakadani kinig daghang customer apan nakadawat usab og kritisismo tungod sa paghimong negosyo sa katapusang pagkaon sa mga kriminal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang health alert mga katropa. Atod ka na to, siyempre sa Santon Herbal Tea, ingon man, Premium D3, mga katropa, ang soft gel capsule nga makahat na ginig instant energy, tungod ato na ginig taas nga medium chain na triglycerides. Nga kumusulod sa lawas, mudiritso sa atay, ug mahimo kining instant nga kusug. Premium D3, ang vitamin D3, nga available na karon sa mga butika nationwide. Sakit sa dalungan, posible ba nga timailhan kini sa uban pod nga mga sakit. Ang sakit sa dalungan, kasagaran kini tungod kini sa infeksyon, airwax blockades, problema sa ngipon o panga, o sinusitis. Apan usahay mahimo kining referred pain gikan sa ubang bahin sa ulo, ingon man sa liog. Pahimangno sa mga doktor nga kung ang sakit sa dalungan kauban sa kasakit o pressure sa dughan, lisod ang paginhawa, bugnaw nga singot, pagkaluya o kasakit man nga mukatap sa bukton, abaga, liog o apapangig. Pangayodayon o emergency medical help. Di kayi ang pagkulitog sa dalungan gamit ang cotton buds, hairpin o ban pang butang. O kayo pagbutang o alcohol o lana kay posibleng magresulta hinoon kini sa infection. Kung adunay pagdugo, nana o likido, ilanat, pagkunhod sa pagdungog o padayon nga kasakit, magpakonsulta dayon sa doktor o ingon man ENT aron may bawaan ang tukmang hinungdan o panambal. Pero aron malikayan ang pagngot-ngot sa dalungan, ay mo nimo kining haplasan sa external point lamang gamit ang Santon Herbal Oil tungod aduna kini antibacterial o pain reliever content alang kini sa mga sakit-sakit sa lawas o ingon man sa mga luta-lutahan.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Karawadlawa. Adlaw nga Miyerkules, pizza 16 na ning bulan sa September tuig 2026. Good morning mga katropa, labi na ito mga nag-monitor sa tuang karo mga katropa sa XFM Davao. Katropa Digital, good morning sa ito ang mga sukin tigo minaw, Mary Grace Cruzada and Randy Santisas, ingon man ang mga taga-Bagoplaya, mga katropa, Nora Bunsukan, og diri sa may Times Beach area. May nga buntag sa mga nagamonitor na ito karoon diri sa ito sa 182 na ito ka mga kabarangayan ning ato ang Dakbayan sa Dorian. Musunod na ang The Secret of Health, kauban si Doc Remily Tuoy. Ingon man ang programa nga Bullseye back-to-back with Brix Flores and yours truly sa mga issue por isyo lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa tuang kritibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines ug sa ngalan usab ni Andrina Causon, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katrupang Alan Abais, maulan na bunta. Good morning, God bless, and dalay ko ng Diyos, mga katrupa, mag-ingon na kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM. Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tuoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Blascold.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santon Blascold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blascold.
12: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Blascold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Zanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Zanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zanthon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Zanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Philippine Standard Time, alas 6:44 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Weather Update.
1: Lagat una kita sa tuwang panahon, mga katropa. Good morning. Adlaw karon nga Miyerkules. Alas 7 karong adlaw, mga katropa. Maulan nga buntag, aduna poy pag tutaligsik pa o thunder o pagpangidlat. Bunga kini sa thunderstorm, mga katropa, nga masinatian diri sa tuwa sa Dakbar, Sarawa o kasigbit nato ng mga lugar. Ang ato ang kiniton, anak kini sa 29 degrees Celsius. Ang precipitation nato anak kini sa 53%. Ang humidity, igang mga katropa, 80% kini. Bisa pa man tuod og maulan ang ato ang lakat sa panahon apan igang mga katropa. Ang ato ang hangin anak kini sa 11 km per hour ning kasamtangan. Diring adlaw, mga katropa, medyo mangluod siya karong mga orasa, around 7 a.m. And musubang kini mga musalop kini alas 5:30 karong kahaponon.
0: Weather update.
1: Higala may buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Welcome, na welcome, na welcome.
2: Good morning.
1: Good morning natong tanan mga higala, mga parikoy, ug mga kaparikoyan, mga kasangkayan, mga kaluman, mga kaluman. Sa matagal lugar, ug probinsya sa rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Oriental. Ug kuto buga sa mabuti ang itong pagsibya sa kapanginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labawng magagagahong. Yato niya sa Ipan Sound sa Matagusaka destinasyon pasurgaw sa tundak bayan sa Dorian. Kumusta mo? Ato ang mga kalumon diri sa may Agdao area. Kita kits po na Oktobre mga katropa. Alang na po ni sa tuang caravan. Ato ang XFM medical mission na to. Diya mga katropa sa tuang lugar sa Segundo Distrito bulan sa Oktobre panahigala mga pariko. Og kumusta mo din mga katropa ning ato ang mga taga Davao del Sur. Kumusta mga bangi diya mga katropa sa isgutan ng politika nga sayo pa lamang kayo mga katropa nagasigi nag bangi anay. Kumusta po diri sa may Davao del Norte mga katropa, kumusta mo din na ang ato ang mga kalomon, mga mag-uma, mga magbabaol, mga katropa. I hope nga okay lang ta sa all right. Welcome, na welcome, na welcome, na welcome, na welcome.
2: Good morning.
1: Sa ato ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Alam na ba ispo managlawig ta sa ato ang oras ning panahon na mga katropa, Miyerkules na kita. Ug pizza disisays na ning bulan sa September 2026. Siyempre, together with me, mga katropa, oy English.
3: Pinawa!
1: Pero wag ka na ganing, mo-appeal po doon ka na ganing sesyon, mga katropa, dito sa Kongreso. Kaya, sugdan tayo together with us.
3: Pinawa!
1: Pero together with me, mga katropa, ang atong sparring partner, katropang Brix Flores.
2: Good morning!
4: Good morning!
1: Good morning.
4: Good morning.
1: Naon air na.
4: Oh.
1: Kopya kayo.
4: Good morning, Katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mating paminaw medyo murag gakisdong atong galaw kawanangan karong buntaga. By the way, adlaw karon mga katropang Miyerkules na.
1: Tunga-tunga din
4: si man ha. 16 na sa bulan sa September tuig 2026. Managinengon sa ubang katropang Alan nga paspasa kayo sa bulan.
1: Mas ganahan ko na para dali na kayo mga 2028.
4: Para dali ng 2028. Sa actually, nadali ni tungod kay daghang kay nag-ampo ron. Madali na ang 2028. Kaya gilaay na sila sa 2026. Kapuya hasulan ng 2028. Daghang kayo ga problema. Problema sa palitonon nga mahal. Problema pas politika.
1: Gikan sa day one.
4: Oh, gikan sa
1: January.
4: January, no? Ang tunkaroon na medyo gapait o gaantos.
1: Nag-bungguyan ta.
4: Oh,
1: pait-pait.
4: Pait-pait yun.
3: Pinawa!
1: Kumusta naman ito, Oji?
4: Nagdagandaga na si former Vice Mayor Louis Bungguyan.
1: Louis Bungguyan. Wala ko kagita. Ang ako nakita.
4: Oh, kauban sila sa jogging-jogging sa kuang parin ako diha sa Agdao.
1: Ah, okay.
4: Sa kuang sila, kanang grupo ni sila diha sa Agdao. Victoria Plaza niya kay nabungkag naman Victoria Plaza. kuan po sila, relocate po sila ron.
1: Ah, nag-relocate sila.
4: Nag-relocate sila.
1: Asa na po ka, natapok ng mga...
4: Dito na po sila sa kining Robinson or...
1: sa may bahada.
4: Sa may bahada o kining SM. SM Lanang.
1: Ah, mahayo. Nag-elevate po sila.
4: Gandagan sila dito. Dito pa sila magagandagan sa tuwa, sa Gulf View, sa kining kuan, kining Coastal Road.
1: Lingaw-lingaw lang
4: dito. Dahil kikadaganan dito.
1: Ang natong dating BC Mayor dito sa Dagban sa Davao, si Gagota. Kumusta? Yung papa, kailan akong papa ni mo?
3: Pinoang!
1: Yung papa, bago lang may kita si papa ni mo. Kanang vice. Patay na ba akong papa, vice? Okay.
3: Pinoang!
1: Kailan ang anak ka. Ano na, style. Malingaw ta ni mga karaang damang diri sa Dagban sa Davao. Si Vice Mayor, si Mayor Di Guzman, kita mo? Ha? Wala mo nakita?
4: Ah, wala na nakita ni Mayor Di Guzman.
1: Nakita mi sa kuan sa Apo View Hotel.
3: Pinawa!
4: Kaminti naman siguro siya din nakita sa Turil, di ba? Sa Turil man banda, padulong sa kuan, padulong Santa Cruz man na iyang
1: lote. Na siya lote diha, no? Iyang mini farm, no? Diha nga lugar.
4: Siguro siya dito magkanunayan na. Muragawa na siya nagtingog-tingog sa politika karon.
1: Wala na, pero sige, pangutan na.
4: Mudagan pa ko.
1: pero, ingon niyo mga, dagan og balik gining mayor. Isa, wala naman tayo kwarta. Asa man itong kwarta sa una? Lisod na kayo karon.
3: Pinawang!
1: Para mahuman ang imuhang proyekto dihang kuan kining sports dome din na sa
4: Artica dome.
1: Artica sports dome.
3: Pinoang.
4: Nahimong kuan karon no na sayang no.
1: Okay na presidente na lang si Digong. Wa gyapon na mahuman.
4: Wa man gud ninyo ginatan-aw tong contractor tong nagisaksakan og sakong hinuho dito ang katong gimasa nga semento.
1: Matud ni hirig.
3: Pinoang.
4: Pag-check karon sa columns kay nanggula man.
1: Nigataw sa
4: tawag nigimaw.
1: Nigimaw.
4: Oo. Nigimaw man ang katong sako nga giapil og masa sa siminto. Unsa man ni tawo ni ang naso basig tawo ni gisod aning sako. Sako giday.
1: Sako giday. Sako giday. Dito ra daot,
4: no? Unya nihirig man ang kuan, nihirig man ang mga columns kuno. So wala pa sa mga inspection sa katong mga eksperto gikan sa Mayor University.
1: Ako di ko mo to nihirig sa picture ato.
4: Ha, AI to, AI.
1: AI ra to sa una pang AI dire.
4: Una pang AI.
1: Ano man? Pila kalinog na ang nahitabo sa Dagban sa Davao. Nagbarog lang yapon ang Artica Sports Dome.
4: Kini yung mga taga Dinar, sila magud ang nag-ingon ani katrupang Alan nga kuan na diha kanang
1: agyana linog.
4: Agyana naglinog. Fault line. Si Delikado makasuhan ang gobyerno ana kung
1: ipadayon.
4: Ipadayon na kay fault line kana.
1: Daghan ang mga disgrasya diha mga tropa magtan-aw kanang kuan basketball. Kung mahugno kung matud pa. Pero
4: kini mga taga IMB mo ini nagdalagdangan tigaw katrupang Alan tanawa din isakay pud ang politika tuwa. Kay ingon man ang IMB nga fault line na siya diha o kining IMB og tawag ani nga
1: dinarog ang IMB
4: P-box.
1: Oh kana nga P-box pod nang kasinabot sila nga tinuod na nay fault line diha.
4: Ay fault line ni siya gipahunong ni Digong. Ay hunong na kay basig magkapailan ta sa ombudsman ana magusik-usik tag kwarta.
1: Ang resulta mga katropa ubos sa Artica Dome mga katropa kay subdivision high end.
3: Pinoang.
4: Unya ang kuan na ba na katong pangalan katong mga air condition nga dagko kayo na in town diha na
1: napundo.
4: Kaniadto ambot og wa na ba ni dugta ron ka.
1: Basig ipaw na kay
4: ipangkuha na sa mga junk shop.
1: Ato aman tong kwarta to kay sayang.
4: Dagko kay tong mga air condition ato nga gipangbutang lang kung ano maningwa man ni ato pini nga kuan man ni mabasa mainitan maulanan na madaot ni.
1: Mao nga ako kinahanglan makabalik dia sa pagkamayol.
4: Wa naman po'y kwalta.
1: Wa naman po'y kwalta. Ako mga financier diri yun, nga tiguan nga po ni. Last na mo diyan, nag-accidente mi, nagkakita ay diyan sa Victoria Plaza. Katuganing na ay kwan diya, donatan sa...
4: Diyan sa gawas. Sa ila,
1: Walo ka bantay. Sa, na yung mga interior dito nga room, pero sa amin. Nasa rito, mga tigulang ang kaoba ni kwan, ni... tawag ani
4: Mayor Di Guzman.
1: Kabalo baka pag binayra na yun, ha? nag-i-hike tunnel o kanang ilaha mga card ang mga tiguang.
4: Okay, mga senior citizen.
1: Senior citizen. Amin na akong master card. Senior citizen card.
4: Ang mga card sa senior citizen ang ipang tunnel.
1: Ano siya? Iko, oy, naghahana. Kinsa may mubayad ani. Puro man ang tunnel o card. Mga ako na, pang pa-discount. Ay, nako, wala yung mga kwarta daw. Urot na.
4: Ah, good morning sa to mga tingso ng tanan karon ha. Labi na sa to mga OFWs katrupang Alan, mga Filipino workers natong atoa sa abroad, ug iyon man ang atoa mga Filipino migrants nga nanimuyo na karon sa langyaw nga makanasuran kay gi pait-pait na sila diri dapita sa to ang nasod sa Pilipinas. Kay nagsige na lagi dig pait-pait labaw pas panyawan ang ilahang gina tamla karon na panahon. Na
1: pait-pait bad.
4: Porting paita na kay left and right issues politika, mahal kay palitunon, equals gutom.
1: Ayaw ka bala ka katropang BRICS kay next week 9 pesos lang diesel lang increase.
4: Aka na, very good. Pakpakan na to na.
1: Muna nga pag crew, pag gasolina na kay crudo man ka.
4: Imposible og dili mag dapat maglihok ni ang atong taga kwan taga ang atuang kwan ba negosyo kining referee. Mura referee ba? Ining atuang
1: DOE,
4: Department of Energy. Muna say mo man say kanang speaker sa kwan ba sa mga oil company sa Pilipinas.
1: Di na na, DOE karon, DOA na na, Department of Agreement na lang na sila.
4: Wala naman na, wala na may kwan eh, ang tingog ani nila, igo na lang sa increase o doon ay reduction. Reduction, pero
1: taga... Ngayon mo na spokesperson sa mga oligarko.
4: Reduction, 40 centavos. Mo na ginang saan taman, karubang alam nga kining ruta, di man mabalhin, ang ruta gikan sa Malaysia, moagi mangi dito sa
1: Strait of Hormuz.
4: Moagi mangi dito sa Iran, dito sa Strait of Hormuz. Sumumahal gihapon na ito ang krudo.
1: Layo, okay, libutan.
4: Kalayo-layo ito, pero shortcut na, shortcut na, diri na napita, iagi na ito
1: sa hulo. Malaysia.
4: Sa hulo, apat tirang doula.
1: Wala na. Pilipinas na dahil mga pila kakilometro.
4: Tirakin doon lang. Lango yun. Lamagay nina sa uban. Tinikaroon mga katropang Alan sa ito ang mga balita.
1: Sa ito ang mga balita mga katropang sa ito mga headliners.
0: Bullseye. Bullseye. Headliners.
4: Sa ito mga balita nining mga panahon na sa ito mga balita ang lokal mga healthcare program sa Davao City. Giila sa DOH 11.
1: Okay na. Very good na. At least kung ilhon manggaling, unsa nga klase nga pag-ila?
4: Nagini si mga award. Award kito pangalan.
1: So buti pa sa buhat nagtrabaho.
4: Maana man po ni kay kining DOH Mangodis, national man ni ang nature ani kito pangalan. Ilha po niyo ng Davao City. Naabi na sila mamalasakit diyan tapos dagko pag kini sila tarpulin diha nga gipanghangat anang sangat anang tulay kana mga flyover diha nga no helmet, no ayuda.
1: No ayuda.
4: Manang-unana. Pero kanakabahin lang na sa mga programa sa gobyernong lokal dili sa dakbayan sa Davao. Okay, daghang kay silang mga community services nga gi-inisyatibo ni no sa gobyernong lokal sa Davao City para nga mahatagan o matagad ang kinibang health services alang ato sa katawhang Davao inyo.
1: Very good, ha?
4: Congratulations sa Davao, no? Kay doon na mo'y mga pasidungog na dadawat gikan sa DOH 11. Sa doon nga pang bahin 28 ka mabagong junior officers gidugang sa 10th Infantry Division dito na pita sa Mawab Camp.
1: Uy, na, daga na di kayo nakasunod ka ron, ha? Mga junior officer ni, buti pa sa bot ni, kuan yun eh.
4: Ila ka kabuk doon ay utok
1: mga year ni
4: trililing ani katro pangalan na hinautang walay sa 280 trililing utak
1: wala na, wala unta kay dinsud kayo
4: straight forward unta ni mga naa karon diha
1: patriotic dapat
4: patriotic para sa tuang flag sa Pilipinas. Sa dugang bahin na 11.5 billion pesos nga solar projects expansion kini hanga ipagayon dito ni napita sa may Davao Occidental. Wow!
1: Kinakuog ka ng kuan, kanang Davao City, Davao Occidental, ha? Sa lugar nila ni Bautista.
4: Nagtrabaho din ito ang kongresista, diya, gobernador. Diya napita si Governor Frank Bautista, no?
1: Si Congressman Claudy.
4: Claudy Bautista.
1: Napatoy isa si anak ni Claudy, si... asawa ni Kwan, ni Trucker.
4: Oh, Kwan man na sila dyan. Actually, katropang Alan, si Governor Bautista, si Vice Governor Bautista, si Mayor Bautista, si Councilor Bautista, Janitor Bautista. Ano man na tirada dyan kita?
1: Contractor.
4: Contractor Bautista. Wala na kanindot dito kay way kontra.
1: Alangan.
4: Way kontra, day kontra dito. Tingala man kag libot-libot ang motor.
1: Strapingon.
4: Ay, good morning bitaw. So nagtrabaho,
1: Sorry, balita ni Ron, narabay libre itong bus padulong dito Katrobang Bridge. Di na katama kino dito.
4: Dito sa may Don Marcelino, Don Mar, no?
1: Oo.
4: Butan man si Congressman Claudie Katrobang Alan.
1: Kanang kuan na siya, kanang mabiabihon na siya.
4: Patingugar gud na Katrobang Alan, murag dili mo uyog ang tubig ba?
1: Adi jud na siya kabuak
4: bus. Pero palakwa. Palakwa di ba? Ay ug jud.
1: Isa pa lang ani ka step, liki na.
4: Sa nung bayan,
1: ha? Good news, ha? O, kama mga taga-kwan.
4: Congratulations ninyo kay dako kayong project nyo. 11.5 billion
1: solar project expansion. Okay.
4: So, kini makaprovide ni electricity para sa kinatibuk-an nga Davao Occidental.
1: Mahayag na mo diha.
4: Part pa manggihapon siguro ni sa Dasuriko ni Davao Occidental karon. So, Davao del Sur Electric Cooperative.
1: Sa una, katong wala pa na-divide, under na sa Dasuriko. Ang butong nabay...
4: Wala sila provider wala, no? Wala sila cooperative dito nga kuan lain na Dasuriko
1: gyapon. Sukad na nahati ang Del Sur.
4: Oh, kay malay na to og magplano ta katropang alan, maghimo ta katropang kooperatiba dito. Hangyo na to si Congressman Claudie nga kong pwede ta mag pwede mi magtuko diri electricity kuan diri ibalhin namo tong Nordico diri.
1: Oo, pwede. Okay, wala na may Nordico Ros del Norte na.
4: Tawag na to niya sa mga tawagan ni Ordico.
1: Oriental man.
4: Ang bali na to dihan dapita sa may Davao Occidental. Kay Dasuriko manggihapon na dihan dapita katropang alam.
1: Okay, nauna gani kamo mga taga Nordico, ilisin yung pangalan oi. Kay lain mong paminaw Nor nya Dico.
4: Itong Danico sa una no kay Dani.
1: Dani, madani ni mo.
4: Madani ni mo.
1: Dani ako. Pero Nor, no ba, no.
4: Sa mga ibulabog, ibulabog ko sa mga amigo ni mo katropang alam sa kanito katong sige panaway o kanang imperialismo mga isim-isim ba
1: lagi mga ismo-ismo nya karon sila ismo-ismo. Ang problema sila na mismo
4: nya sila na mismo ang problema kay sige panaway sa Amerika nya gipangsuot Levi's sige panaway sa Amerika nya Lacoste nya sige panaway sa Amerika nya nanigarilyo og mall
1: nya mall pa jud ha mall na kay mall nya nagkaon pa jud og kanang manok dito pa jud sa
4: Dokodoko
1: Macdokodoko.
4: Sa balitang regional, Palacio gideklara nga malampuson ang unang barn parliamentary elections bisan pa man sa mga nahitabong kagubot.
1: Wala ba, mild rato siya ay. Katong nahitabong binakbak kay mga katropa ng buntaga, din ang matay, din ang mga samdan.
4: Ano yung ginaingon na ito katropang alan nga, normal na sila dito. Kaya nang doon ay mga musagiik diya kay unsan ni ay normal rana. Kato mga binunalay dito sa sakyanan, normal rana kay total maayo man na.
1: Natoy sa ka-video dito ako nakita na katropang bricks ba? Nga suko kay mga civilian sa mga polis. Kay ang ilahalong kalaban doon ay mga armas. Unya sila daw wala kadala. Buti pa sabot kung kabalo pa lang daw sila daw, wala lang yung polis daw magbadong-badlong sila ha. Magdala po daw sila gila. Ano yung mga armado gila ni sila? Ano sa ano? Sila, may mga dala ng armas yung mga kalaban natin. Kami, wala kaming armas. Hindi namin dinala yung sa amin. Naagyo di ay. Ang ka na lang yun.
4: So, nanakakuyaw, nanakanindot dito ang pagpuyo. Dihang dapita sa barm, no?
1: Pero at least, malaposo na.
4: Uy, nauta nga. Kining mga opisyal nga natudlo karon maghimo ni sila diha o projection ba nga mga balaod. Sama dito sa estado sa Middle East, katropang alan. Paghimo daw dito ginilasgaw, paghimo daw dito rally-rally, di ba kabitayon dito?
1: Dali ra kay ka badlungon
4: dito. Pagdala ko nung dito, pagdala ko nung armas dito, di ba kapunggutag liog.
1: Pero wala eh. Common ra sila ha.
4: So dapat, inguna na ang mga patakaran karon nga may tabo, di adapita sa barn. Para nga wala na yung rebellion, wala na yung mga violence nga mahitabo, ipatigbabaw na nila ang peace and order nga tinuod ang dapita.
1: Challenge ni.
4: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. sa dugang pangbahin na bagat ug localized thunderstorm. Magdala kini og lapad nga mga pagpangulan dinhi sa isla nato sa Mindanao.
1: Adi, pasalamatan nato na kay katong ni agi nang liki na mga yuta katropang bricks.
4: Grabe, maglisod ta ginhawa ato katropang alan kay grabe puting inita ba no?
1: Sakit kaya kung tangkubo kanunay.
4: Puting inita, mahadlok ta nga mukaon og durian imbis nga tingkaon og durian ta karon. Hadlok ta og durian kay ingon nila pag mukaon tag durian katropang alan basig ma-high blood kuno ta.
1: Malagi, pero sukad nga naka-amgo ko nga di tinuod.
4: Oh, nakabasa man ko dito sa post ni Governor Kwan, ni Governor
1: Arturo Uy.
4: Arturo Uy og ni JB Tyrone Uy.
1: Tyrone Uy.
4: Oh, ni Governor. Ingon siya nga actually kining kuan kinilagi daw nga durian na giingon nila nga makahay blood, dili makahay blood.
1: Dili makahay blood.
4: Oh, so mao day na
1: siya. Mura na siya lechon mga katropa nga pasangin lang ninyo ang lechon baboy nga makahay blood, dili siya makahay blood.
4: Oh, lang alang kay ato ang tapad, mao ra man pud ito kusog mukha og lechon.
3: Pinuwa.
4: Mo na nga inot ang ay kaon kayo ana kay makahay blood ba na.
1: Nya nga no, daga man kay nag-away lagi diya sa pagkaonan. Katungwa ka kaon.
3: Pinuwa.
1: Nang high blood.
4: Nang high blood. Kaya mo mang kakaon, makabab. Sa nungang pangbayan o katapusan sa itong balitang regional, Ahud Alhaj Murad Ibrahim, naglaom nga makakuha og, sa UBJP, UBJP ang mayuriya kuno sa Bangsamoro Parliament.
1: Murang nabiyaan sila karon sa kuan sa kampo ni BBBM ng mga grupo.
4: Ano na ito ni Mone, usa sa ito mga isgutanan karo katropang halan. No, UBJP, unsa ba gini, kining, ang Marcos og Duterte na dala ba dito sa eleksyon dihang napita sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim
1: Mura, Mindanao? Mura, nadala katropang BRICS kay sa sugod, abanti man kining grupo nila ni Murad.
4: Oo.
1: Unya sa pag ikaduhang adlaw na, nikalit na mag-atras.
4: Kaya ito, minatanaw din ni Karono, kining UBJP ko no, is... parang neutral ni no doon na ni siya kanang partnership or kinibang pag unity no unity
1: ng ato sa ilahang leadership ni Alhaj Murad kanato nga walay go vote panahon ni Digong
4: kuan ni sila murabag nagpatuman gini sila gustong balao dito na pita ambot lang og ngano nga gibahin-bahin na po ni Karon, gumikan na sa politika lagi. Kini politika, toxic kini politika katropang Alan.
1: Unya, sa ito ang mga pagkomento natay gusto ay reserve ni mga katropa. Kaya lahi akong pagtanawan ni Karon mga katropa, pumunta ni eleksyon, no? Na agyoy posibleng di makadawat.
4: Nagi di makadawat ani posible na pong dapat di gihapoy armas dito basin og mo saka na po nagbukin magrebuild na po.
1: Kay karon pa lang daan gi establish na daan sa MILF nga divided na daan sila. Nanay grupo puros, na ni Bravo na napoy grupo atong sa si Bravo grupo sa UBJP sila. Nang isa kay MILF grupo nila ni BFP ba to?
4: BFP.
1: Oh, BFP. Bangsamoro Dili Freedom Fighters. BFF man to.
4: BFF man to.
1: Basta kay ang kaatbang ng UBJP, BFP, I don't know, aton nga, taga-nabog-taga, no? Ang yata.
4: Katong sa partido ni President Bongbong Marcos.
1: Yan, oo.
4: Sa nung pangbahin na dinikaroon sa itong balitang national petition ni Vice President Sara Duterte sa pagpa-inhibit sa Quezon City judge sa iyang grave threats case, gibasura sa korte.
1: Niya. Tapos kini nga the same judge sa gipatawag sa Korte Suprema kay gipa-comment kini sa demanda nyatong isa ka citizen sa iyaha abuse of power o kana ganing grave abuse of authority kun matud pa og katong allegiance sa iyaha duty wa kasabot kuno sa iyang gihimo.
4: Ano sa ning katong pangalan Lindo, gusto na ko madungog ang iyang statement basama sa statement bitaw atong ombudsman nga gi ano former Sandigan Bayan judge
1: si Martires.
4: Dili katong gi
1: Sandigan si attorney katong babae.
4: Katong babae nga gi salang basa kuan ba kining impeachment trial. Isa nga may testimony is not for sale.
1: Ayan. Okay na, ano okay siya? Na. Mas guwapo matubod
4: yan. Ano yung tani? Iyang judgment is not for sale sana. Dito sa kinibang
1: may man to siya mo tubag.
4: Nya sis man din sila si Kwan, si sis ni sila sa sorority ni Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm. Ah, okay.
4: Oh. Unya siguro di lang gini ipakita nga ano man dag sis na may kuan ani, na may bayad be.
1: Wala wala tay. Wala man tay kuan ani partisanship ani.
4: Oh. Sa nabang katapusan nga bahin, asylum request ni Harry Roque, di balibaran kuno sumala sa dia, LG?
1: Nah, si pero, Harry Roque yung sesulte.
4: Si Harry Roque nagingon niya, pataka lang ka, Rimulya. Kadaghanan yung kadaghimo, ani.
1: Anong magbuot-buot man ka nga, ako may nakahibaw sa kong kagalingon.
4: Tambay lang daw na, kay waiting for kuana siya, kanang... resolusyon.
1: Oh.
4: Oh. Ana din na sa Secretary John Vic Rimulya.
1: Dugay-dugay day kayo na. Pero under na sa murag na ay positibo kung namatod pa nga resulta.
4: Mm.
1: Pero wala gibalibaran. Wala po gibadaplin kung dili gitun-an ang iyang request nga asylum. Well, sige din mga katropa. Muna ito ang hatagan ng pagtagada sa ito ang mga balita o informasyon. Mga katropa, ataw pong ato pong atangan mga katropa ang balita diri sa ito ang palibot. Napaakan akong kuandri. Speaking of durian, katropang Bricks, gahapon po tin akong lap-lap sa durian ba? No? Napaakan ako ang kuan? Ako ang sani? Ngabil? Riska na yung ngabil, ano ba?
4: Ina na nimo kung naibog mo, pagsulti kay magpagkasalata.
1: Magpagkasalata? Sige ba, mawag ka ng kuan naman. Masapit niya ako ang sikit kayo kay ibutangan ako. Tawas po ti, may nung sakita. Pero akong gibanyusan ng Santon Gold, Santon Herbal Oil. Medyo narang-arang na ron.
4: Nauli na.
1: Kaya mag-i-apply
4: ka ito. Mo na'y nakanindot sa ko, ano, sa Santon Plus sa Gold.
1: Nisinaw lang yun ako nga, Bill.
4: Ano mong gunagod kayo? Doon naman yung glossy effect.
1: External to siya, pero ako, internal. Nigawas, yun ang bugas, yun ang drapita.
3: Pinawa!
1: Watay bugas, nigawas na itong bugas ngon. Ito, mga katropa, itong atangan ni mga katropa, itong mga balita. Ato pong siren, kining ato ang update sa ito ang patroller. Si katropang Marvin Ibano. Ato na 15 ka mga tricycle sa Diego City gipang impound kini humanasuta nga oy grabe kolorom matod pa nga nagpamasada ha ang detalye sa balita manukan ni katropang Marvin Ibano
5: live report.
6: Mabot sa 15 ka mga tricycle ang gipang impound sa Traffic Management Center kung TMC sa Diego City, Davao del Sur humanasuta nga kolorom kining namasada o expired na ang mga franchise na ini. Inisubay sa sagunsong random check nga gipahigayon na sugod September 14 sa gabi hangtod kagahapon din hiniusa nga gipasiugos og sa City of Digos Transport Franchising and Regulatory Board ang operasyon na diin gipapilitan usab niini og QR sticker ang mga pedicab nga kumpleto ang mga papeles og narinyo ang mga prangkisa aron mailhan kining legal nga nagapamasada. Nasayran nga una nang gipahinumduman ang mga tricycle drivers nga mukuha sa gikinahanglang operator's permit ug musunod sa mga lagda sa trapiko aron malikayan ang pagka-impound sa ilang mga unit. Gipasalig sab sa TMC Digos nga magpadayon ng ilang mga sorpresang operasyon sa pagsiguro nga hugot nga masunod sa mga driver ang padayong gipatuman nga mga regulasyon sa syudad ug mapatigbabaw ang kaangayan alang ni atong mga nagproseso usab sa ilang mga permit sa hustong paagi. Nasayran nga dunay nakataga ng multa nga minimum 2,000 pesos alang ni bisan kinsang tricycle driver nga kulorom nga nagapamasahero tungod sa kalapasan sa ginapatumang ordinansa sa Digo City dungan sa inanaling pag-impound sa ilang tricycle samtang posibleng moabot sab sa 5,000 pesos pataas ang multa niini sa Land Transportation Office kun LTO. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Live report.
4: Inumdum ninong ko katropang Alan ba? Na-remember ni mo tong gi-bat-bat ni former ni anhing barangay captain na Bukol?
1: Ah, si Bukol.
4: Oh. Oh, diba? Daghang ka itong mga grupo kuno sa mga tricycle na dapita sa Digo City nga nagreklamo kay gipasaligan kuno sa local government nga
1: Marehistro ilang kuan.
4: Marehistro ilang sa ilahang motor, pedicab para mapanginabuhian ba. Nagbayad na kuno sila pero wala man kuno na abot, dito sa ila.
1: Mao dito nga daghang kay kolorom karon, sila na inoy nagantos ani.
4: Sila ni sila kabuk Pero kanan lang po yung ginoto ni Joseph Kagas kata pangalan.
1: Kanan lang po. Wala siguro na tagad lang pagmayo.
4: Sa kanagandaghan na niya kwarta, na ginoton pag ini ng paningitan in town na sa matresikel. Taga na dito kayo na si kwarta na, na ingon pa si kapitan na nagud kay resort dito sa itong bukid to.
1: Dito sa bukid sa Kintulim, sa mountain sa, kap, sa kapatagan nga bukid.
4: Dili itong bukid sa Kintulimbo ni Pax sa ni kuan ni
1: Pax Paklipan.
4: Paklipan
1: sa Kintulimbaw.
4: Oh, sa Mount Bukid sa Kintulimbo.
1: Oh, Kintulimbo. Tuaro nagprogram dito mga katropa. Iya, katong ako ang gitulugan dito sa kuan, katong iyaha man ito. Katong na ay mag-overlooking ka. Nindot ra ba kayo? Oh. Ang viewing dito sa Kapatagan, no?
5: Ay hilom na ni.
1: Oh, nya, gipangutana na ko tong kuan dito, bartender na may bar dito, ni Sara. Ingko kaysa gani tagiya ni dire. Tino ba di nga kang Kagas ni? Abi na ko kay Mark. Kay akong nabalaan niya kay Mark. Siya dili si Roy, si kuan ni kay Mayor.
7: Pinoa.
1: Pag-aug mo to na football na tong kuan.
4: Football to.
7: Pinoa.
4: Tugan man.
1: Tugan man. Ato sa ngatangan ni mga katropa, ha? Na si katropa nga June Marata. Aduna ko noy minor de edad, nagbaligya kini go droga, sikop kini sa bypass operation sa kapulisan. Katropang June Marata, go ahead.
8: Live report.
9: Dati transak din ng iskutang sa ospitsado, ngadto sa kapulisan ng pagkakaroon ng official buyer na mantod pa bandang alas sa 11 ang takna sa kagabiyon dili kini banda sa may Purok 5 Baranay Kilati Tumiling at undakbayan sa Labaw. Mantod pa kini naisgutan na suspitsado ang usak kini ka 14 anos grade 6 pupil o lumulupyo kini dito sa may Sultan na Sultan Kudarat. Sumala pa kini naisgutan na suspect ni amigo nilapitan sa may barangay Eden apan nagdala kini og ginadili nga droga og hinungdan usab nga natransak ni sa atong mga kapulisan. Matud pa kini may isgutan nga suspect na kuhaan kini siya og ubay-ubay sa nagka sasis sa gikatruang droga. Hinungdan karon may isgutan nga batan-on ang cross custodia sa atong mga kapulisan under kini sa WCD og gipanikamutan pa nga maimbestigar o dugang investigasyon ang gitunol ngadto sa atong mga kapulisan. Katropa mo sa balita, katropa June Marata, HFM News.
8: Live report.
1: Salamat niya mga katropa nga June Marata. Speaking of mga katropa dito sa Barm Kagarina, doon na yoy abin ako ganang wala yoy gingon na toga mga na samdan iya sa umanukad iya sa government mga katropa. Kaya tungod kini matulpa sa komosyon, doon ay police na samdan mga katropa dito ni sa Osaka Polling Center. Kaluoyin taon ni police gitabang ni mga katropa sa mga kapulisan rapod. Gumikan kay nagapatiliwala in town sa kagubot sa naisgutan nga lugar mga katropa onya gi butyag nga nagaresulta kini tungod kay wa magpapugong ang kini mga katilingban kuno matud pa sa ilahang mataga usa ka presinto nga nagduda ang isig ka presinto o ang kini mga supporter nga duna kunoy mga flying voters. Grabe mga katropa no ang motuba kadihan lugar na mga flying voters sa
4: kini
1: katropa ang Bricks ha
4: nga wala man yung flying nagstay naman eh
1: nagstay in naman sila diyan. Napadyo daw yung nakabuto pod nga mga minor di edad
7: pinawa.
1: Oy dito man yung nunukad ang gubot mga katropa ganingon tayo sa grupo nga gana siya nga nung nag-grupo nga nag-buto niya nga may minor ha minor ha. Eh sa dito speakers naman to minor ko dire dili man duha pa pud siguro yan.
7: Dito ba?
1: Mo na nga nagsugod kini og kanang lalisay nagpataliwala lintawan ning usa ka police mga katropa dito ni sa Cotabato City sa Central Pilot School dito man gyud ni mga katropa nung kasagahanan dito katrobang bridge ang kanang nay namatay na ay napusilan ba unya tapos na ay mga nahambak na sa ato no? Karon pulis na gyud pod ang nasamdan. So kudos ha kay at least malamang kamo din ha ang tigpatunhay sa kalinaw. Kini pod mga katropa BSKE postponement aprobado na sa kamara Medyo kuwan na ni si Chess Escudero ha, kada ganing mapasalamaton kay siya man ay proponent ani mga katropa. So kung ang pasabot ani karon nga aprobado na sa Kamara de Representante, padulong na ni ngadto sa office ni sa presidente. Tama to, ang agi pa banig may kameral no, wala na.
4: Possibility katropang Alan nga moagi pa ni
1: diretso na ni.
4: Diretso na ni sa presidente kay naaprobahan man dito sa Kamara. Approve naman ni dito sa ila sa Senate.
1: So kung mayon tag approve na sa Congress both ni sa duha ka chamber. Ang sa ubos balay balauranan ug taas balay balauranan mga katropa. So gipasabot man gud ang daan kung ato madumduman mga katropa sa ubos balay balauranan. Dili kuno ni dapat tawagon og kanang postponement. Kana laga ning extension. Kailae mo gud paminawon kung gi-postpone. Mao ni ang gusto ni Senator Villanueva. Nag-question siya nga kapila na bata nag-postpone. Ako ganito nga sa una nag-uyon ko nga ma-postpone. Ingon ta nga last lagi ning postponement ha. Gi-correct mga tropa, dili ni siya postponement kuni nagbuhat tag balaod atong amindahan nga ang 3 years himuong 5 years. Samo na. So dili siya postponement kundi extension.
4: Extension yang so, election schedule 2028 pa.
1: 2028.
4: The first squad man ni, first phase man ni sa implementasyon sa 5 year of kuan ba kini bang lima ka tuig nga kining termino sa mga barangay ug SK officials.
1: Ayon. So mahimo ani ang kini mga barangay officials sa kuno man to pa nga giila kini nga maoy tiga plano mga planners din ang mga katropa sa sulod labi na ning mga

0: din na kung mahurot nila ang tulo ka termino. Diri di ay sa bagong pag-akisa ni attorney si Kuman, si Sudero. Gipaklaro dito nga sa extension of term, mga katropa, taglima na lang yun katuig. Dili na mo pwede makadagan pa o kanang the same nga position. Pwede mo magdagan mo o ubos nga position, kagawad, balik mo kagawad. O niya mo daog na po mo pagkagawad, lima katuig. And then, pwede na po mo magdagan na pagbalik pagkakapitan, kaya at least man naman nakagap mo, dili siya straight na tropa, nga maga-lingkod mo dia as the same ang post ninyo. So, di na ni mag-away ni atong silingan din. Nga moingon og ako'y dagan ron ba nagsabot man ta ako'y mudagan karon
1: pinawa
0: kay ikaw naka kapila na ka na extend sobraan iba isa ka termino laman atong sabot unya kay na extend bang ko di man ako nag extend na siya mahulog man gud og nang nakatulo na ka termino kay 9 years man sige extend ang kining barangay election siya magpa-konsulta ta sa to ang supporter na to nga congressman. Kung naman ahala mo diya, mag-rumble mo diya. Nag-away ni si sa election sila si Lazaro og si Duhali.
2: Pero nag-uban naman gyapon sila karon katropang Alan.
0: Nag-uban after sa
2: siling. Mani nindot na mo diya sa barangay na to katropang Alan kay magkisinabot lagi sila gyapon ba? Mga papart, mga kaliwat na maguni sila, no? Mga magkaamigo, magpapari.
0: Mahalos magpariente lang na diyan mga katropa eh. Anyway, nagpasalamat sila. At least man lamang napaklaro karon nga extension, dili siya postponement. Kaya marag sakit magunda paminawan kung sila nagpostpone. At least extension of term. O niya, karon ang pagsugod. O niya, next year ang election, kadtong mga kapitan karon di na pwede mudagan pagkakapitan sa karong umaabot nga election.
2: Mauta na siguro karon ang mga barangay officials katropang Alan. Unsa may sunod mahitabuan na, giaprobahan na dito sa Senado ang Senate Bill number 2387. Giaprobahan na po sa House of the Representative ang House Bill number 10971 nga bersyon nila. Unsa may sunod ani? Dito na ni karon
0: presidente na.
2: Sa presidente na, no? Kung sumala pa sa pamahayag ni Senator Chis Escudero, ang lima katuig nga termino makatabang kini og dako alang ato sa pagpalig-on sa pag-govern no, sa barangay katropang Alan.
0: Ayon. So kung
2: lagdaan na ni sa presidente.
0: So kung dili pirmahan sa presidente og maabtan og 30 kadlaw, good as balaod.
2: Good as approved na. Good as law na.
0: Good as law na siya. Anyway, ato na ang atangan mga tropa. Okay, punta sa Pikas Bayan mga tropa sa tuang mga news trends pa. Oya, no retreat, no surrender. Ang Nordico pa dahil nga naga-servisyo bisan kinig nagsangkiig mga katropa. Sabi mo niya term nga nagsangkiig. Oy,
1: tama
0: ko madumduman. Ano yan to ang amigo, ang nga reporter nga. Nagsangkiig, padulong. Nga to sa Davao Medical Center pa to. Sa Davao Medical Center, ang usa ka tao nga gidunggab. Nagsangkiig. Pero kini mga katropa, dosama sa gidunggab gini nga Nordico. Pero sa ako adiha mga katropa, no? Kanaganing magka-sinabtan na lang mo ba? Ang DLPC o ang Nordico nga mayon ta inyong transition kun do na manggali mga katropang pagtugot na nga mo sulod na din ha na magyud kay approve by the law naman na, no good as na magyud na ang DLPC nakasulod naman sa Del Norte kung ugaling mag-extend pa mo og lugar dito sa Dioro dili unta nang ura-urada ba kana ganing hawa na mo diha kay kami na pod onya dito mga tao nagantos. Nagantos sa pila ka oras sa kining brownout o dili pwede mga katropa nga moingon taog at tungod manggod ni sa poste, tungod sa kurente nga dilapidated na, tungod sa linya, tungod na kay dili mayo inyuhang transition. Dili manggod proper nga pag-turnover ba? Karon naghulat man ang Nordico kung unsa desisyon sa Korte Suprema, o niya niingon sila mga katropa nga kung muingon ang Korte Suprema nga wala diyo may mahimo diha diko. Willing sila muingon og naog mga katropa basta kay doon na klaro nga version sa Korte Suprema. Ano lang wala, no? At least diha ta makaingon og doon transition nga tama. Kay luoy ang mga tao diha mga katropa kung ugaling sila magkagubot ang mga tao diha may magantos. Ang mga membro konsumante may magantos. The last nga bahin mga katropa sa tuwang news trends karong orasa. Kini gibot Teodoro gidipinsan ang nasod batok ka China atol kini sa

0: dialogue, no, o dialogo, mga katropa. Sa report, manggod, mga katropa, ang kining sa bagay, abin ako picture ni siya katropang kuano, kining akong gidala video man ini. Report ni mga katropa rito nga ang kining in-check pod naghisgot siya about sa daog ta sa arbitrary decision ba ngadto sa UN, gi-recall dito sa dialogo ni Gibo Teodoro, gitunulan siya papel. Oh, kanayang gigunitan katropang Briggs, no, kanang nasa picture din na papel na nga gikan sa representante sa China, samtang siya ang nag-istorya, mga katropa, gitunulan siya papel. O nya, sa sulod sa papel niingon dito, oy, wa na mo sa Bisaya lang ha, kay dili man ta incheck man to. daog mo pero wa na mo na giila, wala giila sa China, nagpabilin ang China nga nagatuman sa ilahang thin dash line. Niingon dayon si Gibo Teodoro, yang gibasa. Unya sekreto ron tato, mga tropa, nga gitunol siya para magiyahan siya nga di sa magpalabig sulti nga ato na ng West Philippine Sea. Niingon si Teodoro nga alangan na magmuingon og daog mo. Alangan na magmuingon og kanang amo na ni. Alangan na magmuingon mo og muoyon mo. Napil di man mo.
1: Handwritten na magiday ni siya nga kung ano bang alam.
0: Handwritten. Dali nagsulat.
1: Oh, gisulat ra giday oh. Dili siya printed, computer printed na.
0: Oh, in the middle na sa kuan ba sa pag
1: sa ato pa murag gitagaan siya og kuan gitagaan siya og
0: ay palabi kana minana ba.
1: Tagaan siya warning na hoy. Dara o ang amuang ang mo ni tinuod nga giingon sa mong presidente o nga si Xi Jinping.
0: Unya ingon si Teodoro nga sa nagsugo nimo ako believe ko sa imo ha kay dipinsa jud ka sa inyong nasod og ingon man sa nagsugo nimo. Kay mahulog man tog yano nga lungsuranon bang nagingon og maone dapat pero ako believe ko nimo
1: pero kay siya nga kuan disrespectful ning mga tawhan na kini mga Chinese dito sa South Korea kay mo dito ang host din nato ang South Korea.
0: Ang South Korea. Onya karon sa dihang iyaha man tong turno nga mo istorya. Onya karon gi-interrupt siya anang gitunulan siya og note. Sa note dito gi murabag reminder nga kana nga desisyon na sa UN sa kining arbitrary decision nga inyuha ni kamo ang naay katungod sa kiniganing radius ba no nga dili daw na mao kay wala nila giila daw kung matud pa ang kanang klase nga radius na kay ang ilaha sa thin dash line sila nagtuman. Anyway, itawag niya disrespectful, walay batasan. Ito sa may tao ng katropa ng mga komunistang inchik diyan, nahulog na maayo lang pamatasan mga katropa nga halos na manggali sila na nag-iya karoon distibok Pilipinas na mga negosyo ilang ginigi. Dili tanang inchik mga katropa ha. Wala ta nagsulti nga the whole Chinese, labi na ning ato ang mga Chinese Filipino businessmen. Silang government sa communist mga katropa, walay ilaha mo yun ang baruganan. Pero kung ugaling yung ani nga nakaluko sila pagmayong, yung ani rato nga nasod gagamay silang pananaw mga katropa, unta, for delikadisa lang unta, tamang galing sila, dili sila mag-intervene at the height din ang mga tropa sa kining si Gibo Teodoro pa ang nag-istorya. Murag ka ganang bata nga tuntunulan paghilom ha, mo ni ang tinuod o. Oh. Murag yung nana gani mga tropa, murag bastos lagi na alang kung naman ito pagay Gibo. Motong naglangkob sa tuang mga news trends sa karo mga tropa o unsapay mga atangan sa tuang mga suking at ipuminaw. Una sa tuang mga mensahe mga tropa sa inyo hapon nga pag taga din sa tuang live streaming. XFM Davao Katropa Digital. Niya to nga balikan yung mga mensahe mga katropa sa mga isyu katropang Briggs.
1: Sa mga isyu nga tungatagan og pagtagad katropang Alan. Na busy ko pangita sa video ni ano ba ni Secretary Gibo. Kita na ko. Pero sige na lang. Diri ta karon sa to mga
0: isyu. Na ato dia. Katong iyang video. Sige la ato ning i-recall niya no.
1: nay hiskutanan nato dinhi karong buntaga nga atong hatagan ug pagtagad. Kining allegation nga wala kuno pundong nga gigahin ang national government alang sa Davao City, gipamatud-an kini sa AFP fact check nga misleading and false.
0: Sato pa na di ay.
1: Masama ning AFP, Armed Forces of the Philippines, ini
0: agents nasila yung fact checker.
1: Priest.
0: So gitawag sila og AFP fact check. Pero dili ni siya Armed Forces of the Philippines.
1: Katuning sa kuan ba group of international media ni siya kaning sa international media ni siya katro pangalan. Kini bang dinhi siya
0: Armed Forces. Sa ang PIA na press. Pero unsa ni misleading kuno matud pa?
1: Misleading kuno ni. Misleading, siyempre dunay tubag ang kay ang
0: ilaha okay, nga ginat. Okay, mao to'y gisulti ni Pulong Manggod nga wala man mi budget diri.
1: Unsa kuan din siya agent sa France Priest.
0: France Priest. Okay.
1: Kanang kuan ba kanang mura ko sa to adri PNA.
0: PNA.
1: Philippine National Philippine News Agency. So mo ni government kuan ni siya kaning news agency sa France. So
0: nasilay na kita karon nga dili tinuod nga walay kuan. Anyway,
1: kaya ang ilaha man gud dinhi karon nga gipa si Atab nga dili tinuod ko no nga walay pundo ang national government sa Davao. Kaya lang tanaw dito ang national tax allotment man katong NTA ba nga 53.11 billion nga giallocate sa national government. Unya kaya ang buti pasabot ni Pulong diri nga ang iyang kuan ba congressional district walay ang mga distrito sa Davao ba walay pundo.
0: Walay pundo.
1: Mo na iyang buti pasabot.
0: So siguro wa lang siguro na taken out of context siguro kana mo ingon ta og kana ganing walay pundo.
1: Onya to ni hatagan og pagtagad og paunsa ning anong nang hilabot kining murabag na kuan hino na bully hino sa netizen karon ang kinibang agent sa France Priest press
0: no murabag kana ganing version manggod na ni kuan version manggod na ni Attorney Claire kana ilahang gi reiterate karon
1: nga siguro mao ni gi patuhop ba sa speaker ano sa ato ang kinibang
0: spokesman
1: spokesperson nga ato sa mga tigbalita mituhop gid dito labi na sa ato mga international media kato pangalan nga wala kay nakasayod sa
0: ang source nila ani si kuan si Attorney Claire. Sige ato na istoryahan mga tropa
1: ang ito nga kanoga pagtagad. Kinibang bugno sa Marcos versus Duterte niabot po dito bugno po dito karon sa eleksyon sa
0: Barm.
1: Tanaw na to ni kung makitaan ba nato ni nga doon naghapoy rivalry imbis nga kauban matani sila kanito katropangalan.
0: Ang pilapilan lagi bago ka na ganing pamulitika dyan sa nasyonal.
1: Pamilyang Marcos o Duterte ditong dapita sa Barm. Tanaw na to ni karong nga taon-taon na katropangalan kung naaba. No?
0: Makita man ang scattered kung sako apang amigo. Let's see the scattered.
1: Pinawa!
0: Sama na, makita mo ng katag ba?
1: Lantaw na ito ni Karong Taod-Taod kay medyo, kuan ba?
0: Pangit mong paminaon mga katropa. Mga kay
1: kinatudluan na ito sila kung sa kahalang ang politika din ni Karong sa gawas katropang alan at ito pong ipasuhod nga ito sa ila.
0: Dapat mangudili mag-apil-apil ang nasyonal kay independent sila eh. Bahala sila mag-choose kung kinsa ilang leader. Okay, but may pasabot, magpili kong leader, kaya amo ang maliog-liog, mailong-ilong naman.
1: Ingong ganining Mindanao, karon nga, ato ang sundon, ang samang balao, diridapita sa Autonomous Region for Muslim Mindanao.
0: Arang-arang pala ito, ERMM eh.
1: Oo.
0: Naplastan na raba ito, katong panahon nila ni Norm Iswari, Alhaj Murad, sa kining MNLF o ang MILF, no?
1: Nasama man ni mga nakatropang alan nga, ang tipak sa Moro Islamic Liberation Front, nga mao ang MILF, Moro Islamic Liberation Front. Actually, usara man ni sila kanya ito, ni tipak man.
0: Ni tipak nga.
1: Gitagaan o pabor ang Moro National Liberation Front, mangayo man po ng isang tipak. Unsa man po, dayamo, diri, anong MNLF naman na,
0: Unya kay gamay mang pahat siya maghimo na po tagleng grupo unsa man na BFF na pod.
1: Pinan nimo kagubang ala no ang usa sa mga kuana ni kanabang murag di man ulog-ulog hinoon sa kanhing presidente ngadto sa Moro National Liberation Front. Parang mugo na lang siya bang paminawin na lang gunang imailip. Mo ni atong ihatag sa iya. Bang sa Moro.
0: Hilom na lang gumo din ha.
1: Unya asal ka mangita nga dito sa lectern kini bang rostrum ba? Sa presidente mismo gipabarog nimo dito si Moro Islamic Moro National Liberation Front Chairman Nur Misuari. Ingon siya nga this is the first time of the Philippine president asking me to stand in his rostrum.
0: Dalimang kaana dako kay na siya og kanaganing history
1: no?
0: Alang sa mga Muslim ha?
1: Dito gid mismo katrupang alan sa lectern sa presidente dito gisa gipa istorya sa presidente tapos ang presidente nga si Digong
0: nasa ubos
1: nahimo siyang kuan kanang audience
0: dako kay to siya og kanaganing kalambigitan mga katropa nga ang kanaganing atong government the time naminaw gyud alang ato sa tuwa makaigsoon ng mga Moro. Okay? So ato na isgutan taon-taon mga tropa ha. Huwag mabalik tao malaman sa mga reminders sa itong master control. Atong oras mga tropa. Alas 7:37.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: XFM.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dahil kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil,

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawai.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Naghahatulog og patas nga balita ala sa isa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Bala Size Imedia. Walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa bundag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta niyo'y.
2: Kaklarex, sana?
3: Exciting! Pusay!
7: Alagay ko ba dunga-dunga nang wala nang kuy kwarta niyo'y?
8: Pinuang!
7: Pinuang na ba yun na? Mag wako feel. Pero at least, advance mangunta. Mga Pinoy mga tropa, advance ang gasto.
8: Pinuang!
7: Kay Way Pundo. May buntang nyo dyan mga katropa. Kumusta mo din ha? No? Kaysa ba nga ito ang mga nakasilip karon diri katropa? Ha? Diri sa ito ang tawag ni mga katropa. Ang
9: tao na ito. Ni karon na itong Facebook live streaming broadcast mga katropa. Kay medyo murag nag-black man. Ano man eh?
7: Gikuan eh.
9: Pamay ni Gawas.
7: Gikuan
9: ka okay.
7: Basig si Getripa na punta ni Mita ni. Si Urong Sulong raba ni si Mita ba?
9: Di atong iikuan, atong i-acknowledge kini karon ato mga kaigsoonan si Sir Randy Santisas listening siya. Good morning ni mo Sir Randy Santisas. Si John Dixter Bahalia. Happy birthday kuno. Kisa may nag-birthday ani ha? John na kisa nag-birthday diyan. Kagahapon birthday kagahapon si Governor Raul Mabangluman.
7: Oo, tama.
9: Basin og
7: sunod sila ni Raul Mabanglo ni Bongbong Marcos.
9: Nagsunod sila ga birthday pare-parehan ni sila og tuig bulan no.
7: Bulan.
9: Si friends of kini si John Dixter Bahalia ingon niya portinaghana niya diri ga braso katropangalan nga porting braso kay isog ka ang braso niya oh.
7: Gabi na dihan na bunog anak na igo pa.
9: And sa good morning friends of Pulong Duterte. Maday ni siya.
7: Mga friends sa pulong, patinaghan ng braso ni.
9: Patinaghan ng braso.
7: Okay, dako-dako, raba po nag-kumo si pulong.
9: Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Alan o Sir Briggs. Good morning po ni mo diya ma'am sa Canada. Mayang hapon na si mga kay Adlawan ma diya karon. Hapon diya karon sa Canada, no? Lovely Con Losernas, good morning Sir Alan, Sir Briggs, sa time to coffee. Mga katrupa sa mangit-ngit na panahon.
7: Yan.
9: May nalang ni kay Hayag, purtima pong inita. May nang ngit-ngit kay Bugnaw. Si Mary Grace sa Cruzada, good morning katrupang Sir Alan o ang Sir Briggs, God bless. Alright. Si Nora Bunsukan, morning katrupang Alan o Briggs, unsa katikaran din ha. Aw, Depende ni karon ni katrupang Alan, unsa katikaran din ni.
7: Mono to ang tubag sa imong pangutana nga extension ang BSK. Nagpanikan na raba ni Nara raba si campaign manager nga batchmate po namo si Kuan kining si Kisagay Tonor ang volunteer nga mahimong campaign manager ni mo. Si Eduardo man to pangalan to. Si Ramil Unggay. Si ako'y Kuan ni Monor. Ako'y kanaganing campaign manager ni mo. Moro man niya akong presyo.
8: Presyo ako po tayo.
9: Kisa niya.
7: Si kisa pa niya. Tristan White Gulay. Man,
9: then, ano si nung Roger Balanza ba? Ayaw binuangi ka ng ako, Mayor, BCG. Hihihi.
7: Akong Mayor. May nang regards sa simo. Actually, si Roger, nakita mi ni Kuan, ni Bindi Guzman, dugay-dugay na to. Dito sa, wala pag i-demolish ang Victoria Plaza. Niya, tapos na-mention biya kanya kay mga karaang damang.
8: Pinawang!
7: Ikaw kasi mong nailahan, uga ni mong nalimtan ng mga karaan, ng mga media sa una. Asa naman si Rogel? Rogel. Long hair mo daw ka.
8: Pinawang!
7: Long hair mo daw ka. Si Roger Balanza. Taas sa siya buhok. Sorry na si itong mga katropa sa City Hall. Sanggo niya pang lungsod. Kumusta naman ka, Jer?
9: Kumusta na ka ni karon si nung Roger, no?
7: Regards daw, Jer. Randy Canedo.
8: Pinawang!
7: Favorito man niya.
9: Favorito niya. Karina TCL, good morning Sir Briggs o Sir Alan. Unsa may good news para nato karong adlawa? Hihihi.
7: Good news.
9: Good morning sa tanang katropang. Good news karon isa kana mag-inom ta og
7: kape.
9: Kape. Santon Gold Santon Coffee Gold. Mix. Santon
7: Gold niya akong ginom karon.
9: Tanawa, ikaw ni katropang Alan na nagsinaw na itong dagway. Glusy kayo ka, kaya nakainom kag kuan eh.
7: Kining, Santon Gold Coffee Mix, maani, gluta tayo, napoy collagen.
9: So, manang medyo sinaw, murag gamantika ang dagway, no?
7: Gamantika po ang lips, kaya nanghaplas ng Santon Herbal Oil.
9: So, manay pinaka the best namo din, he. So, kamo karon nga, wapo makatilaw, wapamo nakamatngon nga, gasinaw da inyong dagway, unya, glusy mo, panginom na mo, o Santon Gold Coffee Mix. Total, naraman na diya sa mga butika, diya sa Mercury Drug Stores, sa
7: Apulan Pagyan mo,
9: sa Star Drugs,
7: nasa Shopee.
9: Nasa Shopee. Gusto ninyo nga door-to-door? Shopee. Ato mo sa Shopee. Unya, gusto mo nga barato-barato kini address Davao, ari mo sa estasyon, sa Sibihanan.
7: Namoy discount diri.
9: Sa Shrine Hill, sa Batina. Pangitaon na ni mo diri si Katropang Royce. Naaman diri.
7: Ignore na nyo, naminaw ko sa programa ang Bullseye. Tagangag discount.
9: Tagang...
7: 10% diritso.
9: Tagangag discount ha. Unya, pwede po nga dito
7: pakapinan
9: sa kwan.
7: Pakapinan pa yung ka.
9: Kasi may pakapinan eh.
7: Kape pod.
9: Kape gihapon. Ang pakapin na pila pod ka box.
7: Sachet lang.
9: Sachet lang. Kunya, doon na po ikuan sa clinic katropang Alan. Clinic sa Yes to Health Incorporated clinic, no? Sa door number 3, Silpol Building, GSIS Heights sa Matina, Siyudad sa Davao.
7: At baglaman ni sa Kawayan Drive, no?
9: Merkulis man ta karon kagahapon na unta to si Dr. Kuan ba si.
7: Pero pwede ya pong maka on call man si Kuan. Si
9: Doc CJ ni Druda. Ay lang mo ka guulan na kay si Doc CJ ni Druda, friendly kayo ni nga pagka doktor ni.
7: Yeah, mo ato mo sa clinic mabi-abihon kay na ang ato ang tigbalantay diha.
9: Kana sa kuan sa
7: tuk-tuk ka lang jud pag maayo kay
9: tuk-tuk ka lang.
7: Kana ganing usahay ra ba, kana ganing magunahon na siya o kana ganing ako ra ba isa diri.
9: Ano ka katrupang alang katong sa Migo na to sa unang clinic, di ba gisud tong ihang tao diha?
7: Mo na yang fear.
9: Tapos gi panamakuan pa ito, gilaptan.
7: Gi panamastamasan gito.
9: Panamastamasan
7: ang clinic, gi panamastamasan siya. Pagtuo o kanaganing customer lang. Manang, pasensya mo mga katropa, dito rin yun na sa window mo, kung naamoy paliton, mapalit mo kape, okay. Sa window rin mo.
9: Delikado po din taong kaya nga to ang, kuhan diha, ato ang trabahante ni Doc Remili Tooy.
7: Kaoban ni Doc CJ.
9: Doc CJ ni Gruda. Si Ma'am Juliana Liano, good morning po, Sir Briggs o Sir Alan. Ma'am Juliana Liano, good morning ni mo ma'am. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning Sir Alan, Abais and Briggs, Flores, always listening, good kuno siya. Sa Bullseye and have a blessed day from Bayugan City.
7: Mo try daw si Karina TCL daw sa tuang Santon Plus Gold, capsule o ang kape.
9: Kana, manay
7: good gusto. Combination. Perfect si, na combination na.
9: Si Sir Elmer Curioso Cabillo, dadapita sa may laak, may buntag ni muda, Sir Elmer. Si Ma'am Altia Bato Malaki Pontillas, good morning mga katrupa. Sir Alan Abay, Sir Briggs Flores, watching live from Negros, sa Negros Oriental. Salamat kayo ha.
7: Layo na na ha. Saan mo na siya, lugar ni Kuan? Kana inyo ha, ang mayor diha, ang pistolero na ron?
9: Itong shooter nga bulalo.
7: Bulalo.
9: Butalo. Kuya, kaya na siya, no? Kuya po kayong styling mayor niyo, di ba? Nindot ki siguro ni Maka.
7: Namira ba ka sila ka na ganing apir-apir ni Bongbong Marcos katong pagbisita dito?
9: Mura sila friend, karaang friend ba, no?
7: Karaang magkaila.
9: Magkasabot, giday. Magkasabot.
7: Luksong dugo.
9: Ang mayor o presidente makasinabot giday.
7: Dapat yun na nga makasinabot sila.
9: Si Juvel Garcia, good morning. Shout out sa mga sasatanan. God bless. Salamat kayo. Shout out mo tanan karong mga naminaw.
7: Ratsada na lang mo.
9: Ratsada. Si Tristan White Gulay, good morning boys. Si Raxoman Dilapinia, good morning mga katropa. Sir Alan, Sir Briggs, always watching your program. Bullseye, Ronnie Dilapinia of Mawab, Davao de Oro. Si Karina Tisir. Sige, mga sir, mo try ko anang Santon Plus Gold capsule o coffee. Very good. Kini si Ma'am Karina Tisir.
7: Good decision.
9: Manay imuhang kuan, manay great decision na.
7: Anyway mga katropa, para dito mabitin sa tuwang mga issue karong mga katropa ha, kay medyo lalom-lalom ni. Ato ni lugiton pagmayo ngano man nga dunay mga ingon ani nga klase nga mga fact checker mga katropa nga moingon ta og misleading o kining false kuno matud pa nga claim. Labi na nga ang ulahi ani karong mga katropa nga nagapamahayag si Pulong Duterte nga nagingon siya nga walay budget kuno matud pa o allocation ha ang Davao City labi na sa distrito niya. Tulog niya ka distrito mga tropa, no? Tulog po dag ang mga congressman. Pero halos ang mga distrito na to, matag distrito, sa Dagbens na Davao, wala man tayo allocation. O kung sa kining mga allocation, nga nung ingon man kining ang fact checker nga, misleading na, false na, gumikan kay ilang gusto, naa. O kung sa puning naa mga tropa, ato siguro din, timbawason ka tropa nga breaks, no? Para dito mabitin ni mga tropa. Human sa tuang, The Secret of Health, mga katropa, musunod na. Alas 8 na.
10: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini